0: Tungod kay dako kayo ang iyang trabaho, isip mayor, just imagine 182 barangays. Kay gingon niya dito nga at least mga 3 hours lang in a day ang iyang stay sa City Hall. Gumikan kay most of the hour nasa sa barangay.
1: Nasa sa barangay.
0: Mga barangay. So that is why diri karon misulod ang kinibang delegation of authority. Kana bang ginadelegate ko nun niya dito si Attorney Tristan Dwight Domingo o katong isa ka abogado.
1: Mga trusted people niya
0: diha. Nga mao ni siya ang
1: unya nakailara ba juta ni mga gipang delegate diha kay gikan pa ni kanya to kang Sara, labi na si Dwight Domingo. Kaila tana niya. Unsa na ka prominente na mo trabaho din ang mga tropa og stricto na. No, labi na ganang mga permit. Na mga tropa, di gani na mo di ka, naaga ni Chloe, amigo mga tropa nga tagiag resort. Mga amigo man yun na niya kay Digong Boy man yun siya. O niya, di man gani aprobahan ang iyang permit bisa pa man tuod og nanay NCIP permit. Di gani na pwede lubagon kung matod pa ang kanang balaod na to diri not unless kung mausab na. Kaya mga resort nga nakapatong sa ancestral domain. Isa di yun, di yun magpa-impluensya. Huwag po ko nang utanag, mag-impluensya ko dito. Ang iyaha diya is muhangyo lang kaya para makain ka po na itong city. O niya, kaya waman sa balaod. So yung nana, mga katropa, dili ni magpa-gaong bisan pagka ng kailan nila. Karon, yan o yan noon na lang ingon nga, kinig, ipalusot, bla bla bla.
2: Pinawa!
1: Kaon, rin na, gamay na.
0: Tanawara ko na inyong gihatag ang problema sa Mayor Aning Davao, di ba ninipis yung taong parehan na po sa kuang ulo ba? Ninipis ang buhok. Di ba? Ni medyo murag, ni sinaw, jutay ang buhok ni Mayor Basti Duterte.
1: Mora na yun.
0: Bata pa kayo ni.
1: Kana inyo ang mga ulo, katropang bricks ba? Maibog ko, anak. Kana mga nana, mga klase ng mga gupit ba? No? Ako pwede, anak. Kaya mora ko ulo pitugo, manggut. Ako kilingin, magumog ulo. Ako kay pihing, manggupo. Kay pinangga ko sa kumama, piminti ko kipahigda.
2: Pinangga!
1: Ako na yung lupyak daw niya, kapagul bago. Di ko pwede magkalo. Ganyan yung lupyak, no? Lingin kay mag-ulo ba? So, ang yung mama yun, ipabali-bali yun mo ba? No? Kanang gimold yun ba? No? Mo ni mga, mo na bagay mo, kanang mga yung nanang klase ng mga gupit. Ang ina ko, bagay
0: ni tanawan ni mo ang si Mayor Basti Duterte dito sa dito dapit sa iyang Alimpo. Iba medyo mura na nasinaw to. Ina na problema na ni. Na problema ana sige niyo pamasangil nga magay para bang way lusot unsa ba?
1: Nga sige na daw na siya ganang ka-owner sa mga imbis kay Jollibee na McDo na lang. Sige kalot ta daw. Di ba sige na sign sa McDo? Anang di ba, eh, mana? Dito na siya ang ulo. Sige, nagkalot na muna. Muna ay resulta na karon. Pero ang mga political analyst, dako kayo itong setback sa prosecution. Kaya nga naman, ilan ay nung gipaila-ila si Basti sa Tibuok, Pilipinas. Kamuun sa siya.
0: Manang ingon na lang karon ang Senado ba nga tama na to sa kaadlaw kay uga dagdaga na to mas musamot na ni mo presidente ni ba?
1: Si Corazon Godote ingon sa diri political analyst man ni. Ana siya binigyan lamang nila ng pambansang entablado upang sumikat at makilala ang nakakabatang kapatid ni Vice President Sara Duterte. Ang ilahang tanaw karon. Instruction mo po. Ang uban nga naningkamot og kanang pangitag paagi nga makakitag buslot sa mga pamahayag ni Baste sa punto nga ang next move ani nila mao to nga dut-an ni siya sa iyang administratibo nga trabaho. Mubalik ta karon nga tawtawon mga katropa kay mag the secret of health muna tayo ha. Standby mo sa inyo ang mga mensahe, inyo mga reaction may kalabutan ni atong isgutan karon mga katropa. Ato ni hatagan og pagtagad. Alas 8:04.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong

0: kape nga walay caffeine. Mao ni kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
7: Santon Plus Gold!
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The Secret of Health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aling nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na

0: ba aasahan? Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Daghang klaseng kamera, nay digital camera, film camera, og video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
1: Daklarek sana!
2: Exciting! Busay!
3: Bullseye! Alright, mga katropa, balik natin sa tuang panaglawig sa naginapos na itong oras sa programa ng Bullseye, mga katropa. Ang oras, mga katropa, hatukan na ito. Siyempre sa Turbo Man Enhancer, nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, sigurado nga dili ka makulangan o maalang-alang nga ito kami si Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit kini sa Shopee, Lazada o Shopee ingon man sa mga butika nationwide. Nagapong adlaw mga katropa, ha? Nakabaton ta og chance diha sa pag attender sa kining GCash Globe gani mga katropa nga pag introduce sila hang mga naa diha sa sulod sa GCash. Kung GCash user ka, naa diha G-Invest, naa pud diha G-Stocks o kanang crypto. Kung gusto mo legit mga katropa gato mga naga-trade o ganang cryptocurrency, diha mo sa GCash kay legitimate na mga katropa nga nakasulod na daan din ha. Nariskutan nga trading system. O ganang G-Stocks, andito na ako nahibalan mga katropa, kini itong nasod Pilipinas, behind kita sa uba mga country mga katropa kung ugaling negosyo atong bagay-sgutan. Nga naman, wala ta kabalog unsay stocks exchange.
4: Bullseye!
3: Sa Pilipinas, ginanegosyo nila ang stocks exchange mga katropa. Mag-seminar ka, murag by your choice ba? Sa uba mga nasod like Singapore, nasila hang curriculum ang about sa stocks.
5: Pinawa!
3: Mabasa ka, may balon na kung sa'y ka ng forex trading, unsay ato ang... unsay pasabot aning stocks mga kana mag-invest ka through stocks ane mga prominent companies magbutang ka diha mga katropa as shareholder naa diha mga katropa ang ato ang ginatog swerte kumbaga kung magaling pag-abot sa panahon nga muligid ang ato ang ekonomiya gahapon magud katropa ang breaks nagisgutan ni mig paunsa ta maka-income ba
5: pinawa
3: nya nag-introduce kay GCash user man ta. Na yung mga nagpa-presscon ang GCash kagahapon, kaya yung mga problema mangod sa scam sa gamit anang inyo ang mga GCash number. Kaya bisag kung saan na ito, mga katrop, pag muingon ka o ka na ganing ayaw, lagi mong tuplok-tuplok ang mga link-link-link diyan nga gisend sa inyo ang cellphone, kaya dilit na mo ang GCash, dilit mo text sa mo hadiha nga manugo. Wala na sila ha. Ang transaction nila, naa sila ang application mga katropa. Kay nanaghan na karon ang mga nabiktima ani mga scam mga katropa. Dito ni bala nato nga sa sulod sa GCash nimo na makay GCash katropa breaks no. Ha?
6: Na.
3: Pero wata ka balo diri unsaon paggamit ng G-Stocks? Ha? Pwede ni ka mahimong shareholder bisag 500 pesos lang imong ibutang diha.
5: Pinawa.
3: Kalingawan lang imo ba nga motubo na imo ang kwarta diha mga katropa.
6: Pwede pa explain sa ilaha diri be sa ato mga tigpaminaw basin unya og kuan ba?
3: Masig direta madato ba?
6: Masig mao na siya ang kaugmaon sa mga nabiktima sa kapa.
3: Di biktima sa kapa. Nya napote
6: ikaw na biktima po kasi kapa si kanhing katropang Daniel Dulatre na biktima
3: po sa kapa.
6: May mo anay taw siya nagdamgo siya dako anong ta kayo og kuan day no kanang
3: 95,000
6: naman ta tong kuan interesta
3: nya tumatungaon to sa mga miyembro
5: miyembro
3: ko sa
6: banki pag ditaw siya naka wa pag na return na yang kuan ang iyang kapital wa na return
3: unsa man gud pumupon nga inyo man pa hulamon to mga dili miyembro nya maka kuan pa yun, maka renew pa yun. Bisag naka wapa ka impas. Wata kay balo ka nila, sige mo renew ya kita sige tagatang kanu sa atong turno.
5: Pinawa.
6: Si GCash kay si GCash magpaloan man si GCash. Pero kuan lagi kanang tawag ani ha kana bang klaruhon lagi nga nakabayad ba ka sa imong other ni mga loan?
3: Kuan ila ha kanang
6: naman kay limit, ay limit dito nga pila ba to kanang 30 to 50. Mataas
3: ang imong limit kung kabalo ka motultulog kanang oras mo sa pagbayad. Pero
6: mag-increase.
3: Kagahapon naka kuan ko na interest ko ng ilahang G-Stocks Ingo, pwede ko musulo dito sa San Miguel Corporation? Ganito ba? Pwede na ka mag-invest og 500 pesos? Ha? O niya, testingan lang ni mo, pero ang tubo, sinintabos, pero ni tubo.
6: At least ni tubo.
3: Ni tubo. O niya, karoon mga katropa, imo nang...
6: Asa ni mo i-claim? Unsa ni mo pag-withdraw?
3: Kung pan...
6: Halimbawa, dahil katropang Alan, sa 5 centavos ni mo nga... per minute per minute increase mo increase mong ginag dako maabot din nag-million katropang Alan unsaon ni mo pag-withdraw
3: unsaon pag-withdraw diha lagi apon sa imuhang GCash account
6: imuhang kuhiton si Mr. Kuan kini bang si Mr. Ang sir withdraw na ko ning ako ang share ni mo be.
3: Di man amo dito buy and sell ra man. Imo lang tuplo kon dito nga imo ang gisell. Onya karon mga katropa, naapoy mo buy. Naapoy buy pag mo tan-aw kana di mga traders mga katropa na sige nang tan-aw dito nagatutok ba kisa ni nagasell kisa ni nagabuy and when to buy and when to sell. Mo gani na nga diri sa Pilipinas. Wala yung tagitudluan na sa tong kurikulum ba?
6: Kinig yung GCash, no? Kinig yung GCash, no? Nisulod na po niya siyang Bitcoin style.
3: Nasa na yung crypto? Nasa na yung crypto?
6: Nabitaw. Nabitaw na yung crypto da.
3: G-crypto.
6: Takibalong pila interest, anak. Muhang kitaon ba, no? Anyway, good kay na ada sila ikuan.
3: Kala kaning sa Pilipinas, mga
6: katropa. Asa may ilang office ni anak diri katropang Alan sa kuan?
3: Wala, apps lang na siya.
6: Nagpa-presscon man sila diri.
3: Wala sila yung office diri.
6: Nagpa-presscon man.
3: Nagpa-presscon sila pero Cebu base, Manila base.
6: Basin di ayaw, dako ang imuhang kontrata mapapirmaan na sila.
3: Ay, nako. Guwapo na. Ang Globe, mga katropa, di yun ang mag-advertise.
6: Mayroon silang, social media. Gusto mo, magkasabot sa mga tao, di karon big, kuwan mo to.
3: Di yun na sila magpa-advertise. Sila lang diya, magpapriskon, magpapakaon. Pero, ang akong punto na kuha dito mga tropa, diri sa Pilipinas, wala gitudluan ang mga bata na tugon sa ng stocks exchange. Diya lang ta ba? Kaya ang dito mga sa Singapore, sa China, mga bata na matanon, kabalo na on-site trading? Munang pimintin ito, may scam. Kaya naman, kasi kita sulot ang mga painganyo-inganyo ng mga application at karo mga katropa, mga turaghuir atong kwarta.
6: Naura ko na ko ba dyan? Lingla katropang Alan diha sa kuan, lingla diha karon sa mga social media. Mao nay ganahan nimo diha magpa-advertise ka. Dunay kunuhay interview kalit lang gisagpa kuno sa host ang host sa interviewee kay ni kalit sa bana kanang ni kalit kun sa kadato niya gi pasakaan siya ga daghan lagi kay mga istorya no.
3: Daghan mga istorya manggawas.
6: Pasakaan siya ga kaso Central Bank. Anang nana ba?
3: Ang DepEd unta ba i-appeal tani sa curriculum ning kanang mag kanang pang negosyo sa mga kabataan bagay puro ta panarbaho ang atong nasalini sa atong nauna manggut.
6: Pinoa.
3: Puro panarbaho niya kanang in terms sa negosyo murag hesitant nga diha man nga dato ning mga negosyante. Ta slavery gyud ang atong mind kanunay.
6: Sa bagay kadto pang na naman na sa mga colleges god sa kanang mga kuan pa lang
3: by choice sa, lagi sa course lang
6: sa pag-start pa lang sa tao siyempre basic pa lang tong itudlo gikan sa elementarya, sekundarya o padulong sa tertiary no.
3: Pero by choice
6: tertiary dito na pili na kato business administration baka
3: mo gani gibutan sa kurso
6: business economic baka economics duna pay agricultural o industrial economics
3: ang ato magong educational na to na system na to kanang behind kita mga katropa puro ta mathematics gani mo nyo ada day ipon hawad kita mo compute na wala tay kwarta
6: mathematics na to diri mo ragdi na to kinaon ba kay ang pasod mo gusto ba mga ginikanan ba di ka dako mo na ina eskwela dong. Maligyar tag ice drop. Mali na tag 20 kabok ice drop sa
3: okay
6: tag. Doon na kay unya ang ice drop karon kay kanya to tag 21 peso lang na. 1 peso. Nya palito na nila dito sa ilang kuan og 50 so doon na sila 50% ginansya. Mali na kaniha sa 20 pesos ni mo sa 20 kabuok. Doon na kay 10 pesos.
3: Mong ganan siya na ka.
6: Ganan siya na ka.
3: Di alam tagutob sa ganyan kay ganyan siya.
6: Dako naman kayo ng 10 pesos ka niya ito. Karon, tapila ng mga ice drop noon ka ito pang alam. 20 naman siguro.
3: Ay, na. Ay, 5 eh. Unsa mo na. Tilap-tilapan ni muna niya. Dugay mahilis na. Ano mo diya panghilisa?
6: So, buti pasabot ba nga kung ano, doon ay kanabitang wrong teaching ba? Alangan to sa matag individual ba nga? Bisan na to na makita na katupang alam, no? Instead nga ang mga kabataan karon tuluan din sa Pilipinas o sa pagpanguma, unsa man hinon pag abroad.
3: Isa po na, dapat dili mawala nga ang mga bata kaya ba lumangguna. Okay, ang kamot nga kubalan, kwartahan, dili magutman.
6: Okay. Mayo pa dito sa una katrupang alan nga katumong eskwela ta sa una ba nga muraga
3: murag si Donatello ba?
6: Murag jurnal.
3: Oh, murag gara gani mga tenant mga Ninja Turtle gani.
6: Kanang sa mga kuan bitaw sa mga public school sa una mura mag jurnal ang estudyante.
3: Okay, kada Lunes mga tropa ICAP ang tawag ng ICAP kay Youth
6: Development
3: Civic
6: and Training training.
3: Youth Civic program. Action Program. Kay pasabot ana manglimpisa. Humpot o hugaw o mag-garden.
6: Napatong YDT. Youth and Development Training.
3: Youth and Development Training. Mga pang-agricultural to mga katropa. Nga ka mga bata na to, dili may ignorantig tanong.
6: Giwala man.
3: Giwala man po.
6: Karon, di na makailag ganig, kuan na, di na makailag mais ning mga bata ron.
3: Ma-ignorante na mag-anig ka na ganing mansanitas.
6: Ignorante na, no? Kaya, wag itawan ka, kuan. Wag ka pag-agan. Wag
3: ka ila o kung sa'y dila-dila.
6: Kung saan ang sagbot?
3: Anay, dila-dila. Napotong, lahat po tong bila-bila. Lahat po tong dila-dila. Kanang dila-dila, double purpose na. Lapad ba nang adahon, murag dila. Nga, gaspangon. Double purpose na. Pwede po na nimo nang ipang tissue. Iniguman o buhagay nimo. O niya, mga katropa, pwede po to siya dukdoko nimo. Tambal na sa samad, katropang bricks. Minutos lang uga ng imuhang samad. Dali na kayo mukaging, uga ng mukubal ng imuhang samad din na. Ako nang gitistingan sa una, gamay pa ko. Ako ang gihiwa, ang ako ang kamot. Uga ng kugon. Hiwa yun, kanang kugon mga katropang hait. Gihiwa na ako, nasamad man na. Gidugdukan ako, dila-dila. Pagdugo, undang ang dugo. Iyon ko tanawar ako, nindot yun. Kanang mga kaalam yung nana mga katropa, nasamad ako ang bata dito sa Surigao. Sa kanyang patakatagig, ludlohod. Sa hait ang bato. Nasamad. Nangita ko, siya, unsa may mong hangad-hangad as bukid. Nangita ko sagbot nga, kanang dila-dila. Na may kalook-alike, pero dili siya dila-dila. Lahi siya eh. Ako ang gidokdok, ako ang gibutang dito ang duga dito sa dahon, dito sa samad. Basta lang, walang dugo lagi. Uga, ang itangon. Ngayon ko mangita pa magbitadain. Asya, titagoan po, kami tatagbitadain. Asa man ka magbitadain dire? Bukid man eh.
6: Pinoa! Ano yung kanindot ka ng kuhan, no? Ang nana ba? Katropang alan, kay Muraga. Kanang kamunggay, God? Muringa?
3: Kamunggay.
6: Imo ng dukduko na. Samad na, mamay na basic na to kaniadto katupang alan nga pag once hantud karon pag
3: wala dili gyud na siya
6: mo ni silbing bitaday nako kanang kuan kanang malunggay. Okay, may manag ang bitaday perminti nimo nang ginadadala. Masamat ka dito sa gawas di ngita yung kag dahon sa kamunggay.
3: Ang bitaday nana na siya chemicals. Maadto na siya mong samad mga tropa mauga lagi na pero ang kanang yang chemicals mga small molecules mo to siya mong samad siya mong panit mga tropa pababili na dito. Unlike aning herbal mga tropa lang dahon-dahon imo nang itambal nga to siya mong samad nana siya healing component mga tropa o ganang libre pugat luwas pugka hugasi po ng dahon. Hugasi po ng dahon. Una mga katropa, kini ato ang produkto dre, sigwi na to ni sa ato ang Yes to Health Incorporated. Kini ang mga ipangisgutan na ani tanan dre sa ato ang mga produkto mga katropa.
6: Moringa? Moringa.
3: Naa.
6: Oh. Doon na siya yung
3: nutrient. Kumprutas.
6: Naa. Naapod. Kining mangustin.
3: Dito sa kini mangustin mga katropa, dito na ignorante ko ni sa Pampanga katropang bricks. Nami kaoban sa church ito ba nga naay mangustinan. Na timingan po na nangahinog ba? Basta dito lagi ang mukaon lagi sa punuan. Pero tinapusugam. Gusto mo kung katkat sa una. Naman sila hagnanan diya. Siya ay katkat diya. Brother, gamay-gamay. Pamantay. Lutawa pamantay to the time. Gaan paglawas. Namayabas. O niya, namang gusto. Basta lagi. Burarak lagi mga katropa. No? Sorry sa mga nangaon ha. Basta akong paminaw, murag gilaban. Akong tinae. Pwede gaanas akong lawas. Okay, na-detox ka. Grabe makapadetox ning mangustin mga katropa. Unya ang kining ato ang Santon
6: Pastol. Mao po ni siya nagdala sa kinibang ginatawag na Santons. Mao nang mga produkto sa Yes to Health Incorporated nga doon nag-isay Santon.
3: Kada produkto na mo diri mga katropa sa Yes to Health naa gyud na gitawag nga Santon.
6: abi magud sa uban no, di lang ako ang igagaw katropang Alan, pila na kabuk igagaw na ko diri nga na kuang gid ba? Katong baguhay lang ni gawas sa ospital kay abi niya og duna siya kining appendicitis. Adto na siya ga ospital sa kuan sa Kidapawan. Di da makaya dito, gi-refer siya sa Davao. Ko pag pakuha sa diha og kuan bi laboratory test niya tapos si second opinion sa mga doktor ba kung operahan naman ito siya kay kuan na lagi kuano na kaning lugito na yung tinaing ato kay parang kuhaon tong do na ba tinuod ba nga do nay
3: nabiyo na bilin
6: nabagi kuan dito nga unsa ni
3: nabay mga namilit dito nga dili angay
6: tinae, no gi ina ko nga i-try daw kuan bi inom aning Santon Plus gold na capsule na kuan man na siya katropang Alan na na-relieve man na ulian man ni uli sa kuan ni uli sa ilaha niya ingon ang doktor nga antod pa ka sa pila ka semana diri kay gilaming pa siya dito sa ospital ni pull an man siya nga mate, sige naman kung laming diri nga okay naman ang pamati ni uli imo jug kung gipakaulawan diri sa ospital nga ako ra ba nananghid ni Dr. Audan dito nga matiman ka diha unya ni uli siya ko balik dito balik kay maulawan ko ni Dr. Audan
1: pinawa
3: miingon man ta diri
1: pinawa
6: wala nga sa tinod lang na. Usala na siya sa mga nakabenepisyo sa produkto sa Santon Gold capsule. No, so siguro ang uban maingon nga istorya ra mangguna gud no.
3: Antioxidant mangguni mangustin.
6: Unya katupong ako ang kasin katupang Alan nga dunay kuan dunay kanabang ang iyang mama kung ante na panipanaw intan gumikan sa kinibang kuano kinibitang na sa tinaay bitaw kato bang Alan kada bang
3: colon cancer
6: naka cancer na so daghan na kayto siya mga kuan
3: panag- sa na lang gidapat
6: kini pong hereditary magud ini
3: amo ba
6: kana bang og dunay pamilya kang
3: una na kato bang Alan sumpay-sumpay na
6: sumpay-sumpay ato sa iyang anak na pud nga babae
3: nga nasa lakin, jeans nila
6: nasa jeans ba
3: lagi
6: no? Ako na po siyang ginadala dito sa klinika sa Yes to Health diha sa Maykuan ba sa Ubo
3: sa Saint Paul building na to.
6: Saint Paul sa Saint Paul building o GSIS. Gipalitan na ko siya dito ga mga kuan mga kinibang kining produkto sa Yes to Health. Number 1 gyud kining Santon Plus Gold nga capsule. Tapos gi dunay gipa kuan dito nga kape sige pili kape kanang kuan Santon Plus sa coffee mix. Naulian man. Ang hitabo karon wala na customer ang Yes to kining clinic kay naayo naman.
3: Eh pamaintin na lang. Kay kini dili man sa para lang nato na ay intended for nga na kay gibati mga tropa and much better nga imong i-maintain. At least dili na daghan kun dili one capsule lang in a week. No? Ako na maintain
6: food ko, supplement maguni. Di mabitaw nang ingon diha sa mga kuan ba advertisement pa nga kining nga maong tambal wala kini siya di ka maayo.
3: Dili maong tambal dili siya droga.
6: Asa ka dili maayo? Nananay balaon ni nga pahimo ni unsa ni late senator
3: kuan siya
6: please do it bitaw
3: kining ko say kuan si katong si DOH man si
6: Flavier Juan Flavier
3: Juan Flavier
6: Juan Flavier dunay balaod niya na nga kining mga herbal i kuan gini siya ihimuan gini siya
3: alternative medicine pero nag alternative medicine baliktad mga tama karon mga tropa sa una wala pa ni mga synthetic mga produkto
6: nanani siya alternative makita na nimo sa
3: gini ato ang medisina
6: mao ni pangahuyon sa mga manambalay kaniadto sa kalasangan katropang Alan
3: pagtuyok sa kalibutan karon ang katong number 1 nga unta nga gitudlo sa Ginoo nga panambal gihimo ng alternative karon kaya ang number 1 nga panambal mga tropa ang kining gi-introduce sa World Health Organization kining mga synthetic nga mga
6: synthetic
3: produkto
6: nga mga produkto nga nanay mga chemicals
3: nanay mga scientific nga mga study sa una kay kinaalam nga study wisdom karon kay science mga ginang wisdom versus knowledge. Ang wisdom kaalam nga gikan sa Ginoo.
6: Mm.
3: Ang knowledge mga katropa gitun-an. Ha? Imo nang gitudlo si mo diyan nakabaton kag knowledge subit. No mo na ang mga scientist nagtuon nakabaton ng knowledge. Pero doga rin itulo sa Ginoo mga tropa pag ingon sa may tambal sa samad ha, bitadain ba, bitamax ba?
6: Actually, diri man nina matikda no, unsa day components aning gitudlo sa Ginoo ka tropang alan, gikan ani Mangustin.
3: Yeah,
6: gitun-an po ni sa mga health expert, kini mga nanay science ba nga study. Nga, di ay, naani siya ay rich of some thorns day kini nga Mangustin, nga potent kini nga antioxidant. O kini bang potent antioxidant gitawag ni xanthan. Mo ni siya ang makapaayo sa imo og makapaubos sa imong cellular inflammation. So kay kini kung magpadayon man guna ang inflammation katropang ala na man ay makakoso cancer kay magsige na magngulngol lang imong lawas.
3: Nga ato mga free radicals sa tuang lawas mga tropa, kini nga toxin sa lawas iya ning ipagawas.
6: Sa so, man na siya karon ang dapat isilsil sa limpatakan karon sa to mga kaigsoonan nga namati diha sa ilang tasitak sa kamaradyo
3: karon mga tropa imbis kay ibalik nimo sila sa kamatuoran dito naman sila sa kanaganing kasaagan.
6: Sila masayod ba nga ang ato mga kagikan mga ninuno nangabot og 90 tagsagatos ang edad ginamit aning mao mga tambal samantala karon ang mga tambal nga gi take nato nga mga kuana studied by kuana na scientist
3: naghan karon ang mga doktor mga katropa nga magsigig ka ng sulting dinhin nako sa pagtukod og dialysis center.
6: Magka-kidney naman. Daoton ang kidney.
3: Okay, daoton ang kidney.
6: Gumikan sa tambal kaisog sa mga tambal ng ilang ipanginom. Whereas kining mga giisip karon sa tong gobyerno katropang alan nga alternative medicine base fruits and plants man siya.
3: So di kini siya makadaot. Natural. Atong body is made of natural ta. Gikan ko ta siyuta.
6: Mabito na katropang alan pag once nga mo inom ko aning mga kapsula sa Yes to Health. Kining Santon Plus Gold, kining Santon Vitamin C, o kanang unsa pa tong uban ng mga kapsula, premium D3 soft gel capsule, pwede na kong imno na bisagwa ko'y kaon.
3: Mabusog bitaw ka?
6: Okay, kuan man eh, kay, ayun ko, plant-based man eh.
3: Okay.
6: Di man eh makadaot.
3: Ang ato kong naandan mga tropa, magkaon ta o pamahop niyo ito panihapon. Actually, ang natudo sa tuwa, mga western yan man na. Ang tao di mga tropa basta kay naka-intake ka niya tapos ang iyang body ang imong body na supplyan og kanang pagkaon sama ani mga natural mga foods di na kabati og gutom. Onya di pud ka magkasakit kay ang tao nagkasakit gumikan man pud sa pagkaon sige na kaon og kanang mga itulyukan. Undang na tanaw sige tag kanang kabusog pero nagkadulong atong kinabuhi nga matay. Kana mo ingot enjoy na life for now sa tambuhi pa. Bahala mo roy din ha. Enjoy na ko yung life everlasting ani. Kita mga tropa. Oy, alas 8:37 na mga tropa. Ato na ni balikan mga tropa no. Too much to that mga tropa sa paghatag na to ganing pagpaabot lang kay kini kung naalang inyo hang ulo sa mong ulo. Pareho na tag-utok mga tropa. Kulang na lang amo ning ihungit yat ninyo kay lagi ang purpose mangod ni ato ang programa dili lang kita makasabog mga balita mga tropa kun dili mapa-educate namo tamo nga unsa ka maayo nga mo go back to the basic of life ta dito sa tuang mga tama nga pang-alibyo sa tuang lawas mo ni ato ang mga herbal nga mga food supplement. Ubalik ta mga tropa atong isgutan na atong isa baka issue nga naka binbin karon. Ang kinibagang Supreme Court nga gibasura ang petition kontra sa impeachment voting threshold bi. Unsa may impact ani karon mga katropa makaapekto ba ka kini sa atong nga defense team. Ubalik ta taw-tod. 8:38 mga katropa.
6: At
4: Kaklarik sana!
2: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!

0: Unsa may di sumawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lang kabugnaw imong pagtagad.
1: Baklarek sana.
2: Exciting.
3: Bullseye.
4: Alas 8:43 na mga katropa. Dinita mga katropa, bisa to apod ng mga nagtanaw karon, naglantaw og nagahatag og mga butang to ang pagapanubayan karon nga mga panahon na. Salamat ma'am. Okay. Tong 30 ni ma'am no. Buyag kani ako gamit ni CP hantud karon. Okay, salamat kayo. Ah, mo ba? Okay. Asa man to si Montulfo sir, kay ako nang ipakulata sa akong baboy. Ah, grabe pod kay. Ha? Si Montulfo daw ipakulata siyang baboy. Ngano din imong baboy, buksidor na na. Ay, tanawan ning comment ni Montulfo diha. Nato diha katropang Royce tong comment ni Montulfo. Ipakita ra gud na mga katropa rin. Tanaw ra gud ning comment ni Montulfo diri katropang Bricks. Nanaw gud sen nako to diha. Tanawan ning iya nga comment diha.
5: Siya ba nga ito ang klaseng leader na gusto ng mga taga Mindanao? Puno ng tato? Pati siguro ang kanyang it nga mi games ay may tato. Why have you gone so low, my fellow Mindanaoans?
4: Grabe. Kita mga taga Mindanao, kung mga turpa, grabe daw ka, low moral. Low key. Low key. Low. Ano man, kaya nag-iskot nung kag it min games din ha. Munang low, manama na sa ubos. Grabe po ning imuhang comment, Monoy Mon! Siya ito ang klaseng leader. Muna bang nakaluko sa mga dunay mga tato, mga katropa. Ang kanang mga limpyo
5: ibaro,
4: diyaw.
5: Atong ibaro katropang Alan, kining gisulat ni All Right ba? Excuse na ito ning ato ang kuana, Supreme Court nga gibasura ha. Okay. Sa takay Montulfo karon.
4: Muro di na mahuman ang rasa. Kinilabi.
5: Ang giingon ni All Right, kanibang ignorance of tatos, excuses no boomer. Ingon siya. Si Ramon Tulpo, dili ni siya kuano serious standard to which aron nga i-judge ang usa ka public servant tungod kay doon na siya itato.
4: Yan.
5: So in short, parang wala siya katungod nga mo judge, no?
4: Di ka makahukom because of tato.
5: Sa usa ka tao, tungod kay may naa siya itato. Wa ba siya masayod aning tato ug unsay tumong? Now, ang tato, dili kuno ni siya sukdanan sa intelihensya, integrity, competence, or morality sa usa ka tao. Okay. Mga tandiri karon og integrity katropang Alan, unsabay nahimo ni Basti o katong mga tao nga dunay mga tato, no, nga sayop alang sa mata ni Montulfo. Wera, si Montulfo lagi nga dunay walay tato. Nga nung ikulata man siya katropang Alan.
4: Natatuan man yung naong.
5: Natatuan naman ni Noon yung naong. Si kining iyang gisaway nga si Basti, wa man ni nakulatahan.
4: Wala man ni mangulata, wa po ni gikulata.
5: Wa man ni gikulata, lagbabay katropang Alan.
4: Wala na siya. Siya ang gikulata, wala po.
5: Now, para sa kasayuran sa uban, base diha karon kang All Right, ingon siya nga, kining mga tato manggod, mamahimo kining nga nagrepresenta sa art.
4: Art.
5: Kadabang art, culture, tradition, identity, family, o faith, baka nimo.
4: Imuha na ang kagulingon na pagtuoy.
5: Memory, baka nimo. Bahin, baka ni sa imuhang struggle. Yan. Tungod, baka ni sa imuhang personal nga history.
4: Yan. Na ay mga significance tanan ang pagpatato. Depende na sa imuha mga katropa.
5: Kaya sumala pa ni All Right, ingon siya nga, sa managlahi ng mga societies baya, no? Apil na ang kining atuang mga indigenous group.
4: Tama. Kaya sila mangani, mga katropa, nagapatato in accordance sa ilahang tradisyon o ilahang kultura.
5: Dito sa parabang, parang sa ipugaw or part of
4: katong bagyo. Katong si gani nga magpatato nga manghikap o gitlog. Si, isa to, si Apo kasi to ha.
5: Apil man tong babae po dito nga kining nga nagkuan dito nagdako po dughan. Oh. Nga dako po.
4: Niadto si Indira ba dito, nagbisita po dito.
5: Oh. Oh. Nag kuan po bisita siya dito.
4: Oh, nagpatato po si Inday. Mm. Gamay lang nuntok kay napuno naman nag tato ng legs ni Inday. Mm. Kana si kisa to ang apodwa dili to apodwaling no? Mm. Basta taga ipugaw to mga katropa
5: moto si kwan de dito katong inila nga kwan no inila dito nga tato kwan
4: dili bang tato artist na katropang bricks mm? Pero pag abot ito sa mga pagpatato mga foreigner mo lagi na kinala mo amin sa siya mm. Siya ang mo amin ni mo mm. Dito sa imong itlog mo Onya kato, apil po to sa imuhang gi kuan karon na Montolfo. Gisaway. Okay, maratsada man ito lang mga tropa ang itong mga nagapatato.
5: Mabita na siya ang ginaingon diha karon ba sa absorption sa usaka kuano sa usaka writer aning kuan ambot og kinsa ni si All Rights Post. No?
4: Doon na mag-uni deep cultural meaning. Ayaw pag-judge sa tao. Okay na ni deep cultural meaning sa iya, ha?
5: Kay katumang kung mga magpatato kani ato mga katropang ala, no? Mm. Para bang sign of kuha ni siya ba kada bang hero, warrior?
4: Yan.
5: Sa katumang mga warrior kani ato, pag-once nga doon na sila yung unana.
4: Nasa yung mga na-conquer.
5: Faith gina nila. Ilagi na pagtuo nga with this tattoo, makahatag na ko ni kaisog.
4: Sa una, no? Ang ilahang mga tatog, history sa ilaha. Mm. Kay ilaman ng itato ilahang na-conquer nga war. Mm. Itato nila na silahang asa sa ilahang panit. Dughan ba ka o di ba ka sa ilahang bukto, no?
5: Kaya katong bitaw, katropang alang, katong uso pang rebuilde. Mm. Itatuan mo ko itong amuang, kuan ba? Itong amuang commander, katropang alang.
4: Butang na nakagdat sa imuhang sungo.
5: Kay, kuan, tatuan ko sa... anti-communist campaign matong amo. Moni amo ang septima ila ni sa moang grupo.
4: Mga masa pud sa una, tatuo amo to diri silahang diri oh, diri sa kanang ilahang upper lip.
5: Ya magbutang kag panyo diri sa imong agtang nga day isa ra ka bukmata.
4: Oh. Mura na kadato kanang kung puti man ganito putian, kung pula to pulahan.
5: Kan kayo no,
4: daghang itom, ituman pud ka.
5: Mura to siya katong kuan ba katong kinibang television na kuan ba katong movie bitaw sa television nga five men man siguro to nga color do na yellow do na blue do na
4: kato series nila nga kuan
5: yellow
4: ano yung mga power dire sa daghan kay mga nag-react kay Montolfo dire ha. Mm. Ingon pa si Camille Labor Patterson, a person is defined by how they treat others, speak and act, not by the ink on their skin. Mas masahol pa yung taong walang tattoo, period.
5: Correct.
4: Mas grabe gitong sa Cagayan de Oro nga kuan, konsehal dito. And ingon siya nga kapag naay tattoo addict. Kapag naay tattoo addict,
5: asa na kani nga kultura po ni sila, no? Usay man gud bo. Depende siguro na sa treatment sa katao kay para po sa personal nga kuan ba, panlantaw bita obserbasyon sa katao ba nga. Kana bitaw giusikan ka, ano, una ni noon nga punto, may possibility pa nga musulod sa premise katropang alan nga dili mayo ang tato. Kay do naman ko do naman ko sulti ana katropang alan ba nga once unsa na imong kulay diha. Respeto na ni kay mo naman igihatas Ginoo sa imo.
4: Mao gani.
5: Nganong imo pa man ang plastaran og ink. Pero sa imong faith kung unsa mao na usa sa mga hinungdan nganong nga ma-defeat kung ang color nga naa sa imo diha gumikan kay na kay faith nga ginasunod.
4: Gusto tag marespetuan pero ikaw naga-judge sa kagtao. Wala ka nagrespeto. Tanawan ni usay giingon ni Olive Ocampo Ginto diri who's much better? Puro tato or bindalo? Bindalo na inoon mo diyan mga tulpo ha. Ay, nako. Anyway, mga katropa, wala naman tayo oras katropa ang bridge, no? Ato na lamang itimbaya ning mga naadri karo na kahabol na ito diri mga katropa, ha?
5: ato ang mga kaigsoonan in town diha karon nga nagasunod kanuna si Sir Ronnie Piho. Good morning mga katropa, listening while namasada. Amping-amping da sir ha, kay medyo murag kuan ra ba karon na na kunoy taas kuno karon ang percentage sa humidity. Na medyo igang alimuot. Alimuot ang ato ang kahimtang. Ingon si Raxoman de la Piña, good God is good all the time. Si Raxoman de la Piña, good morning mga katropang Sir Alan, Sir Brick, sa always watching your program Bullseye. Ronnie de la Piña, Mawab, Davao de Oro. May buntag niyo mga taga Davao de Oro, taw-taw na tawala nakahiskot o kuan katropang Alan eh. Hiskutan na dito, may Davao de Oro. Maybe.
4: Okay, pohon-pohon mga katropa, may hiskutan lagi na muna. Doon ay mga kuan dyan. Makabisita mi din ang mga katropa, kung sa mga kasikas dyan. Kadaghan na ba mga development dyan mga katropa, no? Nga wa na to ni mahatagi o pagtagadirik tungod ka na busy sa Bindalo.
5: Bindalo!
4: Mga tulog ko dyan mga katropa, na nalipay dyan mga katropa nga ang threshold di...
5: sigurado ta. Sigurado ta to magpista to. Kuya ra bakit to sinayawan kanang pinaluko ba mura kanang
4: loko nga mura mo. Mura
5: bitag uso na to sa una katropang Alan kanang atong paawis damang gani nga wa man ta di man ta kakita tong damang nga mga isog kayo. Kini mga insikoy nga gitawag na to kanang damang sa daat, damang sa kining
4: balay.
5: Ha, balay-balay.
4: Oh,
5: kanang gitawag nila insikoy.
4: Mansikoy kanang balayan.
5: Oh, balayan. Nga banggaan mo kalit lag lukot ba?
4: Lag lukot ayon kanang mapapildi.
5: Mapapildi ra ba?
4: Anyway, mga katropa, mga buntag nyo din na mga katropa. Magkabisita tapon dyan. Giming nga, wak mo dyan. Imbitahan nyo din na ay. Mga birthday dyan nga nangagi mga katropa. Wak naman nagpa Bindalo po muna. Dapat nasa Balaod. Nga pag nga birthday, imbitahon. Tapos, imbitahan lang mga katropa. Mga amigo po nato na dyan. So, anong tayo oras katropang Bricks? At sa Lunes de pohon mga katropa, magdungdung ka sa buntag, no? Tuwang nga i-revive mga tuwang nga Exciting Pilipinas! Yours truly mga katropa niyo makauban gikan talas 4:30 ha uban ni taninyo 4:30 to 6 atana no anyway mag-aabot ta diha mga katropa sa mga presko mga nagkisikisi nga mga balita o mga istorya nga mawala resibo basta wala mga Bindalo atangitan niyo mga katropa pabilin sa Bulsay diri mga katropa og natay coming back no di sa Davao City mga katropa Lunes niya na may balaan. Okay? So, manamili ko guna, katropang Alan Abayes po. Oga, salamat sa inyong tanan mga katropa na mga naakar na minaw karoon din. Sa ngalan sa ito ang katibok ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
5: Alan sa negosyo ng Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong katropa sa kanginan, Bricks Flores. Magbilin og usa ka maayong buntag, dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines, ugmoingon.
1: Kamaturan ang sandigan!
3: Bullseye! Bullseye!
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM!
7: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
8: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan, mabiyaan. XFM, katropa mo.
9: XFM.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting.

0: Κακλαρέξα να!
1: Exciting!
2: Ako si Jubilin.
3: Na ako igueter unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako igueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: 5 nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
8: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa,
0: available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarek sana!
16: Exciting!
17: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Tá claro que sana.
3: Exciting.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Tia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga, iyan, di ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amuang Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Atak ka, iskun pa.
3: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
2: Saton, patanase, hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Kaya unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
2: B! Ah, manako hinom.
3: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Exciting!
8: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho, unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Santon Vitamin C,
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: Kaklarik sana!
10: Exciting!
11: Oy, Choy! Pliti-pliti po, Choy!
12: Kaklarek sana!
13: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarets, Ana?
2: Exciting!
3: Exact time, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Barry Uberas at Brian De Paz. Headlines.
3: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Senate Presiding Officer Francis Escudero nanawag ng dagdagan ang mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
4: Extradition petition laban kay Apollo Quiboloy halos andana ayon sa Department of Justice.
3: LGU Property Tax System, palalakasin ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim po ng AO number 49.
4: Pamahalaan naghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino sa bansa.
3: NCAP, muling ipatutupad sa Metro Manila para sa susunod na linggo.
4: Sa balitang regional, VFP Cagayan handa na sa The Big One matapos ang babala ng OCD sa Eastern Luzon Trench.
3: Mga katropa, ang balitang extra abangan mamaya, pangalawang araw po ng Makati Peso Mega Job Fair. At ang patuloy pong serbisyo publiko sa libreng kape ng inyong Yes to Health Incorporated at XFM Mega Manila nagpapatuloy.
4: Headlines. Sa balitang international, Japan inigpitan ang requirements para sa permanent residency.
3: Showbiz, Janeline Mercado, hindi na magbibigay ng payag sa issue kay Patrick Garcia.
4: Headlines. At sa balitang sports, veteran archer Amaya Cuanco, silver medalist na sa Asian Games.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, unang araw sa buwan ng Oktubre 2026. Live po tayo sa XFM Manila News Center Philippines. Sabay din po tayong sumasa inyo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
4: Ako si Brian De Paz.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Buwan naman sa balita, Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero nanawagang dagdagan ang mga testigo sa impeachment trial na VP Sara. Tatropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
0: Live report.
4: Hinimok ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang lead prosecutor na si Congresswoman Gerville Luistro na maghanda ng mas maraming testigo para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, mas mainam na may nakahandang mga testigo kaysa maubusan at mapilitang tapusin ng mas maaga ang pagdinig. Iminungkahi rin niya na dagdagan ang mga testigo para sa susunod na araw at bawasan ang nakatakda sa listahan para sa Lunes. Sumang-ayon naman si Luis Roth, sinabing gagawin nila ito ito bago matapos ang sesyon ngayong araw. Samantala, umarangkada na ang full day impeachment trial simula ngayong araw, October 1, at bukas naman, October 2, October 5 hanggang 9, at October 12 hanggang 15, batay sa kalendaryong inilabas para sa mga pagdinig. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
4: Kinumpirma ng Davao City Register of Deeds na nakapangalan kay Attorney Manasis Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, ang isang 379 square meter property sa Matina Crossing, Davao City. Batay sa record ng Registry of Deeds na ipinresinta ni Attorney Cathy Florence Baldonado, ang unang testigo sa Day 32 ng impeachment trial na aktibo ang titulo ng ari-arian at nakasaad sa deed of sale na nabili ito sa halagang 6 na milyong piso noong July 2, 2024. Samantala, nanumpa rin bilang ikalawang testigo na si Attorney Marco Pineda, Acting Register of Deeds ng Island Garden City of Zamal, Davao del Norte. Sa hiwalay na usapin sa paglilitis, iminungkahi ni Senator Judge Serapi Tulfo na dapat maunang tumestigo si dating Senador Antonio Trillanes IV bago iharap ang mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon kay Tulfo, maaaring makatulong ang testimonya ni Trillanes bilang konteksto sa mga impormasyon tungkol sa mga bank account na matagal na niyang nakalap at maaaring iharap sa paglilitis.
0: XFM News Nationwide.
3: Pakatropa, ipinahiwatig naman ng Supreme Court na ang dismissal po ng mga petisyon kaugnay sa voting threshold sa impeachment pa rin ni VP Sara Duterte dahil sa procedural grounds kabilang lack of standing at ang tinatawag na prematurity. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni constitutional law expert Attorney Domingo Cayosa na ang mga petisyon ay tinuturing po na premature dahil wala pa ang actual na butuhan sa impeachment case nang ihain ang mga ito.
5: Malinaw din sa ating constitution na it is the sole decision-making power pagdating sa impeachment.
4: Mm-hmm.
5: So kaya siguro nagdahan-dahan ng Supreme Court at agad na lang nilang dismiss kasi yan naman ay nasa puder ng isang mga senador.
3: Mga katropa, tinig po yan ni constitutional law expert, dating IBP official din, Attorney Domingo Cayosa.
0: XFM News Nationwide.
4: Samantala, may kapangyarihan ng Kongreso na magtakda ng haba ng termino at schedule ng halala ng mga local officials. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, ipinaliwanag ni constitutional law expert Attorney Domingo Cayosa na ang regular elections ay prinsipyo ng demokrasya na nakapaloob sa konstitusyon tulad ng halalan para sa pangulo, pangalawang pangulo, senador at kongresista, habang ang mga halalan para sa barangay at iba pang local government units ay nakapaloob sa mga batas gaya ng local government code.
5: Sa poder din ng Kongreso na amyendahan, ba 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, nasa kanila. Yun yung essence ng decision, naunang decision ng Supreme Court na hindi naman pwedeng in the guise of suspending o postponing, paulit-ulit, wala namang matinding

0: Investigasyon at iginiit na tila siya na ang nagdidikta kung paano dapat isagawa ang mga inquiry ng ilang ahensya at maging Senate committees. Sinabi ni Cayetano ilang araw matapos mang kumpirmahin ni DPW Secretary Vince Dizon sa budget hearing na wala pang napatutunay ang ghost project sa Taguig. Hindi naman sumang-ayon si Lacson at iginiit po na may mga ebidensyang nagpapakita ng posibleng irregularidad sa ilang proyekto dyan sa Taguig, kaya dapat hintayin ang resulta ng investigasyon. Tinugunan naman ni Lacson ang banat ni Cayetano sa pamamagitan din ng pagkwestiyon sa kredibilidad nito. Habang nagpapatuloy po ang kanilang palitan ng pahayag, kaugnay pa rin sa investigasyon sa flood control.
1: XFM News Nationwide.
2: Palalakasin ang pamahalaan ang sistema ng property valuation at real property tax administration sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng bagong interagency board na inatasang mga siwa sa Local Governance Reform Project. Ito ang nilalaman ng Administrative Order No. 49 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagre-reconstitute sa Interagency Governing Board para tutukan ang mga reforma sa local taxation. Kabilang sa mga pangunahing hakbang ang pagbuo ng digital property tax databases at information systems automation ng proseso at pagkapalakas sa kakayahan ng mga local assessor. Nakaugnay rin ang programa sa Republic Act No. 12001 o Real Property Valuation and Assessment Reform Act na nag-aatas sa modernization at automation ng real property tax administration sa buong bansa. Pangungunahan ng Pangulo ang bagong board kasama ang mga pangunahing ahensya ng gobyerno habang inaatasan itong bantayan ang implementasyon, tugunan ng mga problema sa proyekto at magsumite ng accomplishment report bago matapos ang mandato nito.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, nasa final stages na ang extradition petition laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon po kay Justice Secretary Frederick Vida, isinasagawa na lamang ang legal review para bago ihain ang petisyon. Tiniyak din po ng Department of Justice na tutuparin ng Pilipinas ang mga obligasyon nito sa ilalim na extradition treaty ng bansa at United States.
1: XFM News Nationwide.
2: Mary Jane Veloso, inimok ang mga nais maging OFW na dumaan sa legal na proseso. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Live report.
4: Inimok ni Mary Jane Veloso ang mga Pilipinong nais magtrabaho sa ibang bansa na dumaan sa tamang proseso at yakin kompleto at lehitimo ang kanilang mga dokumento. Nagbabala rin siya sa mga nangangarap maging overseas Filipino worker na maging maingat sa pagkikitungo sa mga recruiter at huwag basta maniwala sa mga alok na trabaho na walang malinaw na proseso. Ayon kay Veloso, mahalagang alamin muna ang legalidad na trabaho at mga dokumentong kinakailangan upang maiwasan ang illegal recruitment at iba pang panganib sa abroad. Naniniwala siyang sa pamamagitan ng tamang impormasyon at pagsunod sa legal na proseso, mas mapoprotektahan ang mga Pilipinong naghahangad na mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earth Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinaiigting ng gobyerno ang paghahanda laban po sa posibleng epekto ng mas matinding El Nino kabilang ang water shortage at matinding tagtuyot. Ayon sa Malacanang, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tanggapan ng gobyerno na magpatupad na mahakbang para matiyak ang sapat na supply ng tubig. Maghahanda din ang National Irrigation Administration ng solar-powered at mobile pumps habang aayusin din ang mga lumang irrigation system para matulungan ang mga magsasaka sa panahon ng tagtuyot. Magsasagawa rin mga katropa ng rainwater harvesting at pagtatayo ng water impounding facilities para madagdagan ang supply ng tubig. Samantala, naghahanda na ang Department of Agriculture ng drought-resistant crops at posibleng pagbabago sa planting schedules. Habang pinag-aaralan din ang financial assistance para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Nagpaplano rin ang pamahalaan para sa posibleng epekto sa power supply at pagdami ng heat-related illnesses. Ayon sa PAGASA, maaaring lumakas pang El Nino sa mga susunod na buwan at magdulot ng mas kaunting ulan, dry spells at drought sa ilang bahagi ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak ng Department

0: of Agriculture o DA na sapat ang food supply ng bansa sa kabila ng banta ng matinding El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., pinaghahandaan na ng gobyerno ang posibleng pagbaba ng rice production sa pamamagitan ng pagdadagdag ng palay at rice stocks. Inaasahang maaaring bumaba ng hanggang 700,000 tons ang produksyon ng palay dahil sa El Nino, kaya target ng gobyerno na palakasin ang buffer stocks. Mayroon ng 364 warehouses ang National Food Authority o NFA sa buong bansa, kabilang ang bagong inuupahang warehouse sa Tarlac na kayang mag-imbak ng nasa 100,000 bags ng palay. Ayon sa NFA, nasa 7 araw na rice buffer stock o katumbas ng humigit kumulang 276,000 metric tons ang kasalukuyang nakaimbak. Plano rin ng DA na madagdagan ng drying facilities at pondo para sa mas marami pang palay ang mabili mula sa local farmers. Ayon sa PAGASA, posibleng lumakas pa ang El Nino sa uling bahagi ng 2026 at magpatuloy hanggang unang bahagi ng 2027.
1: XFM News Nationwide. Posibleng matapos naman ang Southwest Monsoon katropa o yung pong habagat sa unang bahagi ng October ayon naman sa PAGASA. Kasabay niya, inaasahang mababawasan na rin ang pag-ulan lalo na sa western part ng Pilipinas. Pagkatapos ng habagat, papasok na ang transition period bago posibleng bago sa pagsisimula ng Northeast Monsoon o yung tinatawag naman pong amihan sa second half ng October. Dahil sa El Nino, sinabi ng PAGASA na posibleng hindi kasing lamig na mga nakaraang taon ang mararanasang temperatura ngayong amihan season. Para sa October, isa hanggang dalawang tropical cyclones lamang ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Inaasahan din pong below normal ang rainfall sa malaking bahagi ng Luzon, Western Visayas, Eastern Visayas at Caraga ngayong buwan.
2: XFM News Nationwide.
0: Muling ipatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga kalsada ng Metro Manila simula October 5. Layunin itong palakasin ang road safety at disiplina ng mga motorista. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, maaaring tingnan ng mga motorista online ang kanilang traffic violations at maghain ng reklamo kung may maling apprehension. Maaari rin nilang bayaran online ang mga multa sa pamamagitan ng mga digital channels ng local government units. Matatanda na unang inilunsad ng MMDA noong July ang NCAP service sa eGovPH app para mas madaling makita at mabayaran ng traffic violations ng mga motorista.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinaiigting ng Philippine National Police ang operasyon laban po sa mga kriminal na nagpapanggap naman na delivery at motorcycle taxi riders. Ayon kay PNP Chief General Melencio Nartates Jr., ginagamit umano na ilang suspect ang rider uniforms, delivery boxes at iba pang gamit para hindi mapansin habang nagsasagawa ng robbery at iba pang street crimes. Inatasa na ang mga police units na dagdagan ang police visibility sa mga mall, palengke, terminal at iba pang matataong lugar ngayong papalapit po ang holiday season. Ay pag-ugnayan din ang PNP sa ride-hailing companies at riders group para maiwasan ang mga unauthorized use ng kanilang uniforms at delivery equipment. Hinimok naman ang publikong agad i-report sa police ang anuman pong kahinahinala na nagpapanggap na mga riders.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Senator Bongo na gawing prioridad ng gobyerno ang pagbibigay ng disenteng pabahay sa mahihirap na Pilipino. Ayon kay Go, hindi dapat maging informal settler ang sinumang Pilipino sa sarili nitong bansa. Sa Senate hearing para sa proposed 2027 national budget ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, sinabi ng senador na kailangan ng mas malaking pondo para sa National Housing Program. Igrit ni Go na hindi dapat manatiling maliit na bahagi lamang ng government budget ang napupunta sa mga programang pabahay. Hinimok niya ang mga mamabatas na suportahan ang dagdag na pondo. Mas maraming pamilyang kapos sa buhay ang magkaroon ng disenteng sariling tahanan.
3: Pag-ibig, sarap pakinggan po ng pag-ibig. Make sure na ang pag-ibig at pagmamahal niyo po sa kapwa nating Pilipino ay unang maging prioridad nyo po sa inyong pagsiservisyo. Yung pinangarap natin na sana walang dapat na squatter sa sarili nating bayan.
0: Yan po ang tinig ni Senador Bongo.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, mahigit 80 pamilyang naninirahan sa ilalim po ng Osmeña Highway sa Maynila ang i-relocate ng pamahalaan sa mga housing unit dyan naman sa may San Ildefonso, Bulacan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ng DSWD spokesperson si ASEC Irene Dumlao, sinasagawa ang relocation sa ilalim po ng pag-abot program. Katuwang din ang National Housing Authority at lokal na pamahalaan ng Maynila.
4: Ay makapag-umpisa sila ng kanila pong mga hanap buhay at hindi na nila kinakailangan pang maghanap buhay sa lansang. Siyempre, depende yan doon sa assessment na gagawin ng ating mga personnel kasi depende yan doon sa kakayanan, doon sa skills, kaalaman ng mga families and individuals. Hindi naman enterprise ang kanilang i-engage o papasukan. Meron din tayong employment facilitation.
1: Ayon pa kay Dumlao, mga katropa, positibo naman po ang koordinasyon sa panig ng LGU ng San Ildefonso, Bulacan at patuloy din ang pag-abot program para sa iba pang pamilyang nasa street situation na nais magkaroon ng panibagong simula.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12.20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Tuloy pong hataw ng mga balita katuwang po ang mga XFM stations sa buong Pilipinas. Kung kayo po ay nasa may balay-balay o malay-balay, live tayo sa 104.7 XFM Malay-Balay. Sa Cebu, sa 88.3 XFM Cebu at 101.7 sa XFM Canlaon.
2: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa Tugigaraw, katropa. Ang Cagayan Bureau of Fire Protection handa na sa The Big One matapos din ang babala ng OCD sa Eastern Luzon Trench. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
5: Tiniyak kakahandaan ng Bureau of Fire Protection or BFP Cagayan sa posibleng pagtama ng malakas na lindol kasunod ng babala ng Office of Civil Defense Region 2 kaugnay ng Eastern Luzon Trench. Ayon sa OCD, ang Eastern Luzon Trench na matatagpuan sa silangang bahagi ng Cagayan ay may kakayang magdulot ng lindol na may lakas na magnitude 8.5. Dahil dito, prioridad ngayon ng BFP Cagayan ang paghahanda sa lindol bukod sa kanilang kahandaan sa sunog at iba pang insidente. Ibinahagi din Cagayan Provincial Fire Marshal Fire Senior Superintendent Pedro Espinosa na may nakahanda ng special apparatus at rescue equipment na nakadeploy sa Piña Blanca, Solana Fire Station at iba pang istasyon. Mayroon din anyang rapid rescue vehicle na agad re-responde sakaling tumama ang malakas na lindol o iba pang sakuna sa rehiyon. Ayon pa kay Espinosa, may 42 miyembro ng special rescue force na nakalat sa 29 na fire stations sa buong lalawigan na sinanay naman sa water rescue, collapse, rescue, pagbaha at pagguho ng lupa. Tiniyak naman ng opisyal na sapat ang kanilang kahandaan sakaling mangyari ang kinatatakutang The Big One at nananawagan naman sa publiko na makiisa sa mga earthquake drills at alamingin ang tamang gagawin sa oras ng lindol. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: Lalaki patay matapos saksakin ng kainuman. 77 anyos na lolo patay din matapos matamaan ng nabaling sanga ng puno. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Dalawang lalaki ang nasawi sa magkahiwalay na insidente sa Cebu, sa bayan ng Usloba. Patay ang isang lalaki matapos umanong saksakin ng kanyang kainuman at katrabaho sa loob ng isang bank house sa barangay Tanawan madaling araw kahapon. Kinilala ang biktima sa alias na Junjun, habang alias Jen naman ang suspeka. Ayon sa pulisya, nagiinuman ang magkatrabaho na magkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Umalis ang kanilang mga kasama ngunit ang kalaunan ay nakarinig ng kaguluhan ng isang kapitbahay at natagpuan ang biktima na nakahandusay at umiyak. humihingi ng tulong. Dinala ang biktima sa hospital, ngunit inideklarang dead on arrival. Tumakas umano ang suspeka, ngunit naaresto rin at ngayon ay nasa kusudiya na ng pulisya. Harap ito sa kasong homicide. Samantala sa Dan Bantayan, Cebu, patay rin ang 77 anyos na si Michael Pepito matapos tamaan na baling sanga ng puno ng tugas sa sityo Dapdap Sur, Barangay Talisay noong September 29. Ayon sa pulisya, nagtungo si Pepito sa kakahuyan upang mangahoy, ngunit hindi na nakabalik sa kanilang bahay. Nang hanapin ang kanyang mga kaanak, natagpuan siyang nakahandusay sa lugar matapos tamaan ng sanga ng puno. Wala ng pulso at hindi na humihinga ang biktima ng matagpuan. Dinala pa ito sa ospital, ngunit idideklara ang patay ng mga doktor. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon, vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, Seven News.
1: Isa pang balita sa probinsya, umano'y meteorite nakita sa Maytaytay, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
7: Nagulat ang isang individual matapos umanong makakita ng isang bagay na pinaniniwala ang meteorite sa Taytay, Palawan kabakailan. Ayon sa uploader na hindi na pinangalanan, lalabas sana siya ng kanilang boarding house upang umihi nang mapansin ang isang bagay na tila umuusok sa labas ng bakod. Agad umano itong nilapitan at nakita ang sinasabing meteorite na patuloy na naglalabas pa ng usok. Dahilan upang makunan ito ng video at may bahagi sa social media. Samantala, mabilis na kumalat online ang naturang insidente at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Hindi pa nakukumpirma kung meteorite nga ang naturang bagay at kinakailangan pa ng pagsusuri ng eksperto upang matukoy ang pinagmulan nito. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, minomonitor ng PAGASA ang Tropical Storm Choi 1 na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility.
0: Katropa Buddy, huling namataan ang bagyo sa layong 2,945 kilometers east ng Central Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na 75 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 90 kilometers per hour.
1: Kumikilos po ito, katropa, ng west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour at hindi nasang papasok sa PAR o direkta makakapekto sa bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw.
0: Gayunman, maaaring makaapekto ang buntot o trough ng bagyo sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Northern Mindanao at ilang bahagi ng Davao Region, habang localized thunderstorms ang inaasahan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
1: Sumigat po ang araw, 5:46 kanina, lulubog 5:46 din ng gabi.
2: Balitang International.
1: Ihatid sa atin to katropa ng Santon Gold Capsule. Inigpitan ng Japan ang requirements sa mga foreign national na gustong makakuha ng permanent residency. Ilang bahagi po naman sa maigpit na immigration policy ng gobyerno. Sa bagong rules, kailangan patunay ng applicants na above average ang kanilang annual income at kaya nilang may pag-usap sa basic Japanese. Itinas din ang 20 times ang application fee para sa permanent residency. Dahilan para dumagsa ang mga aplikante bago ipadupad ang bagong singil. Ayon kay Prime Minister Sanae Takaichi, layunin po ng gobyerno ang mas maayos na pagtanggap at pakikitungo sa lumalaking bilang ng mga foreign residents.
2: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Hindi na magsasalita si Jeneline Mercado tungkol sa mga naging pahayag ni Patrick Garcia sa panayam nito kay Ogie Diaz. Sa statement ng Aguila Entertainment, sinabi ng agency na pinili ni Jeneline na manahimik bilang respeto sa privacy at peace of mind ng kanilang mga pamilya. Hiniling din ng agency na iwasan ang masasakit na komento laban sa sa sinuman, lalo na sa anak ni Patrick na si Michelle. Matatandaan na nagpa-interview si Patrick kay Ogie at nagsalita tungkol sa nakaraan nila ni Jenny Lynn, lalo na sa issue ng pagbubuntis ng aktres at pagiging ama nito ni Patrick sa kanilang anak na si Jazza. Ayon naman sa Aguila Entertainment, maayos at masaya ang buhay nila Jenny Lynn at ng anak niyang si Jazza kasama ang kanyang pamilya. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
1: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ang Premium D3. Nagwagi ng silver medal si veteran archer Amaya Amparo Cuanco sa women's individual compound event ng Asian Games. Yan ang unang pagkakataon na isang Filipino archer ang nakapasok sa gold medal match ng Asian Games. Tinalo po ni Cuanco ang Iran sa quarterfinals at South Korea sa semifinals. Sa gold medal match, nakalaban niya ang Indonesia pero natalo ito sa dikit ni score 137-139. At dahil sa silver medal, nalagpasan naman ni Cuanco ang dating best Asian Games finish ng Pilipinas sa compound archery na bronze medal lang noong 2014.
2: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, patuloy pa umahagi ng libreng Santon Gold Coffee Mix ng Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila sa mga job seeker na dumagsak sa ikalawang araw ng Makati Peso Mega Job Fair. Base sa tala ng Makati Peso, kahapon umabot sa mahigit 500 job seekers ang lumahok sa job fair, kabilang ang 270 na babae at 211 na lalaki, habang 73 naman na aplikante ang agad na hire on the spot. Nasa 280 na job seekers naman ang kwalipikado sa mga iniaalok na trabaho, habang 105 ang near hired at sumailalim sa karagdagang recruitment process. Nasa kabuuang 60 employers ang lumahok, kabilang ang 54 na local at 6 na overseas companies na nagalok ng mahigit 10,000 job vacancies. Inaasahan naman na mas darami pa ang magiging job seekers ngayong araw bilang pagtatapos ng programa hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Bukod sa employment opportunities, mga katropa, 260 na katao rin ang nakinabang sa mga serbisyo ng one-stop shop na bahagi ng aktibidad. Pinapayuan po yung mga katropa po natin, mga job seekers, na hanapin niyo po yung booth ng Yes to Health Incorporated para makatikim po kayo ng libreng kape.
2: XFM News Nationwide.
1: Ang sarap ng Santon Gold Coffee Mix, katropa, at 85 days na lang. Pasko na, katropang Brian.
0: Ayan, malapit-lapit na.
1: Bilis lang ng panahon. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na, XFM News Nationwide. Unang araw sa buwan na Oktubre, Huwebes.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian Tepaz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.

0: The secret of health.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang pagpala.
1: Nasayod kami na ang padayong pag-uswag ng inahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimong posible, pinaagi sa inyong pagsalig ka namin.
2: Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung magkubanta sa pagkuswan.

0: Tangi, ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kag epektibo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko mao ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatujod na ko ang pagtin-aw sang akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shake. Tungaon pa na ako na kay Dogaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan. Swab

0: Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Katul na mata. Pagpalakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghalap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisig.
1: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
2: Oh, yes.
1: Turbo, supplement for men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supple Plus Gold.
4: Hey!

0: Good day ang mga kadropa. Welcome. Ano sa amin ni atong programa The Secret of Health. Anya na sa inyong health consultant, si Jay Nidruda. Sa gyapon inyo magkauban alang kayo sa pagkatod ka niyong informasyon. No, nini nga pagkahimsog o pagkapiskay sa atuang lawas sa mga kadropa. Hilabi na kung ikaw adunay balatian. Welcome ka nini atong programa nga The Secret of Health at tungod kay kana imong balatian atong hatagan o pagtagad. Sa unsa nato kini matudukan, matabangan na pinaagi sa herbal o natural gayod ang mga katropa. Busa, welcome ang tanan ha. Nini nga bagong edisyon, bagong adlaw sa atong programan The Secret of Health asa magagaroon nga lugar na usbon ko mayang adlaw. Oga, welcome po mga katropa live na sa mga atong programan The Secret of Health. Dini sa gapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network, gilabi na din sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta po, Taguminyos, no? Kamusta kamong tanan din, ha? No, ako nagapanghinaot, ha? Nga din ana kamo karon sa kahimsog kapiskaya sa panglawas. No, samtang gayod, nagapaminaw nining atong programang The Secret of Health, mga katropa. And happy listening usab, no? Sa mga taga Davao. Kadi na nagapaminaw karon sa 89.1 XFM. Ayan, happy listening mga katropa. And welcome usab sa mga taga Mati, no? Live usab ang atong programa pinagi sa 99.1 XFM Mati City. Asa magkakaroon ng lugar, hilabi na sa mga taga Jensan, happy listening ha. And sa mga taga Bukidnon, San Francisco and Bayugan, maing adlaw og welcome po mga katropa. Pabalin ako sa bako ninyo, nini atong bagong pagtuon. Pinaagi kid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, na mga pangutana. If you have a health concern mga katropa, welcome ka mo padala sa inyong mga text messages. At huwag yung text line number na 0909-17-62844. Usbon ko ang atuang text line number 0909-17-62844. O ato kayong hatagan o kapagtagad unya ha. Ang inyo ha mga gipadala nga mga pangutana mga katropa. Live usab ang atuang XFM Facebook page. No, pwede nyo na i-search mga katropa sa inyo ha yung Facebook apps ha. Para gaya makita niyo usab ang atuang programa karon live. No? Labi na kung amoy mga radyo din ha. Or kung asa man mo nga din wala mo sa inyo ang panimalay. No, basta naaram mo yung cellphone o naamoy data mga katropa or nakakonek ba mo sa wifi din sa inyong opisina. Pwede ninyo ma-search, no? Diha sa inyong Facebook apps mga katropa. I-search lamang ang XFM 107.1 na Tagum. Makita ninyo karon live ang ato ang programa The Secret of Health. And pwede usab kamo din ha mo padala, no, sa inyo ang mga mensahe. Mga pangutana, mahitungod kayo sa panglawas. Or kung adun na kamo'y buti, padala ninyo atong programa The Secret of Health. Welcome kamo mga katropa, ha? And pwede usab ninyo bisitaho ng ato agayong Facebook official page mga katropa ng Yes to Heart Davao Region. Pwede ninyo i-search sa inyuhang Facebook apps usab ang Yes to Heart Clinic Tagum. Muna ang ato ang official Facebook page sa mga katropa. Pwede usab kamo din ha mo chat, no, mo message. Halimbawa kung adun na mo yung mga pangutana, ilabi na tuod, no, tungod kay ang ato ang Yes to Health Clinic nationwide, no, dili lamang din sa Mindanao, nationwide, Luzon, Visayas mga katropa. Adun na kita'y maanindot, no, nga pahalipay gayod sa ato ang mga Yes to Health products sa user mga katropa. Tungod kay Anana Osab, nagsugod na niya itong September 27 ang ato agayong quarterly raffle promo. No, nagsugod niya itong September 27 hangtod ka na December 18 mga katropa. O ang ato agayong grand raffle draw mga December 27 na, no, sumala pa sa ato agayong mga head mga katropa. Pero kini ato ang raffle promo, magtaman ka na December 18, no? Nagsugod gayon niya itong September 27. Unsa gayon mga mechanics nini para ikaw maka-appeal mga katropa, no? Nining ato ang raffle promo. Good news, hilabi na sa ato ang mga katropa nga pirmi nagagamit sa atong mga produkto. Tungod kay matag 500 pesos, no, nga kantidad sa imuha gayong ma-avail nga mga produkto. Din hini sa ato aga yung Yes to Health Clinic, ha? Sa ato ang mga katropa din na nga diin na pirmi nag-aadto sa ato ang Yes to Health Clinic, ilabi na nag-avail sa ato aga yung mga produkto. No, og dili lamang mga produkto, mga katropa, ha? Sa tanang tawag ni ini mga food supplement, ilabi na kung ikaw gayon nag-undergo og medication, niadto sa atong Yes to Health Clinic, no, o niya nag-avail sa ato ang programa medikasyon. Basta kay mo abot og 500 pesos kantidad, o niya kung mulagpas man, moabot mag 1,000, moabot man og 1,500, automatic doon na kay tulo ka ticket, no? Tungod kay 500, equivalent na sa 1 raffle ticket entry ni mo mga katropa. Og ihulog na diretso sa drop box, no? And then, gani, kung maabot ka 1,000, edi automatic ka 2 tickets, no? 1,500, 3 tickets mga katropa. So, dako ning pabor, tungod kaya syempre nanambal na ka, nainom na ka sa ato mga produkto, doon na pa'y chance nga din ikaw mabunutan o swerte nga makadao gayon, no? Sa ato agayong paghahimuon nga raffle draw mga katropa. Karo gayong bulan sa Desyembre, no? O kadugang pa, pinaka-good news ni ini, no? Tungod kay aduna po'y gitawag na ito ga-bundle promo, ha? Ang tanda kayong Yes to Health Clinic nationwide, no? Doon na tayo bundle promo. O gituyo ni, gisabay nilang dyan ni sa ato ang gihimo nga raffle promo mga katropa. Kung atong susihon, dili ginunta ni siya apil. Pero tungod kay sa pagkabutan o pagkamaayo sa ato aga yung CEO, no, ng Yes to Health Clinic, Madam Olivine. Mo nang ilahang giuyunan nga i-appeal kining bundle promo, no, alang gayud sa ato ang mga Yes to Health products sa users mga katropa. So unsa man kini ato ang bundle promo, kining una, pag mo-avail ka sa ato aga yung Sanson Plus Gold Herbal Capsule, no, kung mo-avail ka og 1 box, no mga katropa, automatic, kung gusto po ka mo-avail sa Sanson Vitamin C, 50% dayo, no, ang ma-discount mga katropa diha gayud sa Sanson Vitamin C. Alamawa, ikaw, labi na ko ikaw, usa ka senior citizen, already discounted na ka sa Sanson Plus Gold na to, no? Tungod kay ang ato ang mga Yes to Health products, ha? Tanan nga mga Yes to, tanan nga mga senior citizen, mga katropa, automatic, maka-discount yun na, no? Maka-avail gina sa ato ang big discount sa tanang produkto ng Yes to Health. Unya, pinakanindot, tungod kay 50% discount pa dyan ka sa ato agayong Sanson Vitamin C. Mauna ang ato agayong Bundle 1, no? Unya, ang ato ang Bundle 2 promo. Halimbawa, kung waka gagamit or di napakay Sanson Plus Gold din, ha? Unya, imong gusto lang kay Sanson Vitamin C. Ang ato ang Sanson Vitamin C, buy one, get one. Mauna yung nahitabo mga katropa, no? Kung mapalit kag usa ka box sa Sanson Vitamin C, automatic, doon na kay usaka box sa Sanson Vitamin C usab mga katropa. Doon ay pakapin nga usaka box. Murag ang imong gipalitra usaka box. Pero nahimong duha ka Sanson Vitamin C ang imuhang padawat. Buy one, get one. Mauna ang ato ang bundle 2 promo. No, unya, lagi watan na sayod kanus ani taman mga katropa. Busa akong yawagan tanan, no? Tungod kay big chance ni para sa tanan. Dili lamang gani kaninyo tungod kay kanatong tanan, no? Bisag ako nag-avail tanan tungod kay talag sa on running nga promo mga katropa, no? Buy one get one, hilabi na sa aton Sanson Vitamin C nga din usag ka alkaline vitamin C, no, nga din na purely natural extract ang pagkahimo, dili acidic. Bisan bata, why problema, bisan magsobra kag inom tungod kay very natural metabolized ra po dyan sa lawas ang mga katropa, no? So, pwede ninyo nang ma-avail, ha? Usubon ko sa tanang Yes to Health Clinic lamang kini. No, ninyo ma-avail kini gayod ang ato ang raffle promo o hilabi na kini ato ang mga bandela promo mga katropa. Pusa, bisitahan lamang ang ato ang Yes to Health Clinic nationwide. Hilabi na sa mga taga Mindanao, dinigayad sa Davao Region, no? Kung kamo mga taga Davao City, ang ato ang clinic address. Ana kita din na sa Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights. No, at bangkita sa Durian World da mga katropa Kawain Drive Bantay Bata Matina Davao City. Tapad rapunta mismo sa Tago mga cooperative. Nara na sa highway mga katropa ha. Dali rapun ninyo na malocate. Abrido matag Domingo hantod de Bernas alas 8 sa buntag. Hantod alas 5 gayud sa hapon. Kani sa mga gusto usab magpa-check up ng libre. No, aduna kita ya schedule din ha sa Davao City mga katropa matag adlang Lunes na. Ug adlang Martes. Mao ka na atong schedule din ha gayud sa atoang Davao branch mga katropa. And then sa mga taga-Tagum, na ang atoang clinic address anakita din sa M Central Building. No, door number 8 na ata sa first floor mga katropa. No, ang atoang pinaka-landmark is tapad data sa Mr. DIY Palengke. Dali na kayo na malocate, no? Tungod kay tapad data sa mismong Mr. DIY. Ayan, mauna ang atoang clinic address din sa Tagum, ha? Abrido ka na sa Gapon, Domingo, Hantod, Bernas. Unya, ang atoang oras din sa Tagum is alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 gayod sa gabi. Mauna ang atoang oras din, no? Mas gipadugay, mas gipasayo para gayo da mas taas ang pakig-servisyo nga naka ninyo mga katropa. Sige po, aduna kita libreng check-up, ha? Libreng konsultasyon no? Sa mga taga-Tagum no? Every Wednesday, Thursday, and Friday. No, Merkules, Huwebes, Bernes, o adlang Domingo, mao ka na atong schedule sa check-up and consultation. Gani, karong adlang, mao karon ng adlang Huwebes, mga katropa. Mawagay di atong schedule din sa Tagum Clinic na. Kita-kits mga katropa ha. Kanina doon natin client. Pasyente from taga-asa to statay. La Filipina na. Niya ang isa taga New Corilla. Busa mga katropa ha. Doon na pa'y oras. O gani, ugma, adlong Bernes. Pwede pa ka bumuhabol mga katropa. Labi na kung buot nyo magpa-check up o galibre. May sayran kung siya problema sa panglawas. Silabi na kung adun na mo'y problema sa panglawas din ang ading gipangbati. Gusto mo hatagan o pagtagad pinaagi sa natural? O herbal, welcome ka mo mga katropa. Atong tabangan na inyong lawas nga din kinima pasiguli ang pagkahimsog ni ini o kahilabi na. No, mahatagan o igong sustansya nga din gikinahalan sa mataga cellulas lawas mga katropa. Alas 12.50, size na. Oga kining orasa sa Gapon natod kanyo sa Yes to Health Incorporated. No, and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center kauban ng itong mga produkto. Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kauban ng itong mga lamian o healthy nga kape. Santon Gold Cough Mix, Premium D3 Cough Mix and Santon Plus Cough Mix. Ayan, and syempre ang ato aga yung Vision X Plus. No, ang ato ang produkto nga din gito yung paghimo alang kayo dahil sa may mga problema sa mata. No, and then syempre ang ato ang supplement for men ng ato ang turbo mga katropa. Kining Yes to Health products available sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Ilabi na kung medyo layo-layo ka sa ato ang Yes to Health clinic. No, apan kung adunay butika din ha sa inyong lugar, bisita ha o gantoy kini. Pangita lamang ang tatak Yes to Health para panigurado. No, legit kining produkto ang imuhang napalit, no? Pero kung buot ka maka-discount o maka-avail sa libreng check-up, adtoy ang Yes to Health clinic. Diha ang aduol na sa imuhang lugar mga katropa. Balik kita human sa mga pipila ka mga pahinumdom, no? Tungod kay alas 12.57 na mga katropa. Aga sa gihapon ang inyong magkauban, your health consultant si CJ Yanidruda. Mamino sa kita og ang manindot nga testimonya mga katropa. No, Nanay Magdalena Basok, atong paminawan. Og ayaw maghawa tungod kay balik na human sa mga pipila ka mga pahinumdom.
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Madalena Basog lang magsaysay. Complicated ko. Haloy sa Diyos, tulukadlaw na ako na ginom. Sa akong dughan, magkasakit. Tulukadlaw, magbubok ko nga. Lagpot ko mura, gumag ko nga. Matay na dugo. Orang naga naman ang kawala akong kasakit sa akong dughan. Sa mga tao nga na mga balatian nga nagpaminaw karoon. Nakangay manggad ko. Orang ko po lang nakayos ako.
1: Zapon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inong ko ni Mama o Santon Plus Gold, 3 times a day, na-feel good na ako na dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Ariston, usa ka ng mama. Ibuk adlaw jud ko nga painit unya magsige pa jud og duko. Kung gibate pud ako ang naman sige sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Ako gisumayan 3 times a day. Sulod sa usa ka semana nawala na jud ang pagdaman sa akong ulo.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Hey! Oh!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold. Secret of Health. Trivia.
1: Balik kita mga kadropa nining atong programa The Secret of Health ga oras nato sa tibuok Pilipinas sa launa dos no and syempre kaaban sa gapon ninyo ang yung health consultant at CJ ni Druda and padayon kita no nining atong programa ato kita nining atong health information no ato nga pagatunan karon mga kadropa usa kini ka common na condition na sa ato ang mga kababayan mga kadropa nga diin halos katawan karon aduna or naay kondisyon no sama ni ini apan wa na sayod nga din kini de aduna dakong impact no aduna ya dakong ikadugang hilabi na kung aduna sila badatian na daan pero kung wala man kini nga kondisyon na mahimong usa ka factor or hinungdan nga posible mahimong aduna sila makabuot nga balatian sumalabot nga adlaw ha kana nag pasabot kana mahitungod gayud no sa pagtuon sa atong mga eksperto mga katropa og ato ang pagatunan karon kini gayong gitawag nato nga healthy weight no pagkahimsog sa gitawag nato nga timbang unsa kini ka importante mahitungod gayud sa kalihukan sa atong panglawas nga di na magmahimsog ang ato ang kinatibuk ang lawas mga katropa unsa usab ang mahitabo sa lawas sa dayang adunay dili himsog no nga timbang mga katropa ilabi na bitaw kung muisgot ta og gitawag nato nga pagkahimsog sa lawas no kay tungod kaya sa atong kapanahonan manggood karon na pag muisgot gani ta og overweight or underweight no sobras timbang or dili igo nga timbang or ubos ang timbang sa atong panahon murag gawa na kayo ni ginapansin no wa na kay ginhatagan og pagtagad ang mga katropa apan kung ato ta sa gitawag na to galinyas medical no sa linya sa siyensya mga katropa kining dili healthy no or dili himsog nga timbang aduna kini dakong connection mahitungod gayud kung unsa ang imong lawas o malabot nga adlaw og hilabi na kung unsa og nganong ikaw aduna gayuya gitawag nato nga balatian na karon buot kung hatagan o pagtagad ha unsa ka importante kining mahimsog nga panglawas no tungod kay ang pagmaintinar no sa pagkahimsog sa lawas sa mga katropa sumala pa sa ato ang mga eksperto usa kini ka pinaka importante mahitungod gayud sa kinatibuk ang pagkahimsog sa panglawas sa mga katropa gani mutabang kini para mapugngan ug ma-manage no ang mga nagkanaiyang problema sa panglawas nining atong panahon na karon ang mga katropa no bago ta muisgot ko unsay bad effects mahitungod gayud nining dili himsog o dili healthy ba no nga timbang sa atong lawas unsay benepisyo di ay doc no kung anaa ang pagka healthy sa imuhang timbang no nabani ka dungag para ka mahimong baskog mahimong kusgan no naa gayud mga katropa gani ato ang isa-isahon karon ha kini nga pagtuon sa ato ang mga eksperto mga katropa no nga aduna di ay health benefits kung aduna kay gitawag gayud nato nga healthy weight number one, you will have increased energy sabi unsa daw duna kay dugang enerhiya no kung sa una halimbawa underweight ka or overweight man nga murag pirmi kulang ang imong enerhiya kung karon na anaka sa gitawag na tog healthy weight sumala sa pagtuon you will have increased energy uy kusko na lagi ko ako karon no o di na lagi ko dali ka po yun that is a sign mga katropa ha nga basig healthy na ang imuhang weight mga katropa better sleep no kining maanindot og mahimsog nga pagtulog usa-usab ka senyales nga diin na possible you have a healthy weight no pero maliban na lamang kung overweight ka kay nya grabe na pud ka kahingatulgon that is not a healthy sign no bisan to diliting tulog basta kay makalingkod makahigda da maka plaster ato hagok dayon no that is a sign already of a poor blood circulation cause of or a factor of gitawag natog overweight ang mga katropa no pero lagi sa kinatibuk-an sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto Basta kay ba healthy ang imuha timbang, usa kini ka makatabang para gayud mahimong hapsay nindot ang imuhang pagtulog, no? Sa kagabihon, dili sa adlaw, ha? Kay kung bisag adlaw, pirmi ra ka nga tulgon, that is a sign also of malnutrition, no? Improve mood. So, kung sa una, sa puton ka, no? Unya, dali ra ka masuko, luoran ka, sa panadina, masubanon ka, sa dihang na healthy na imuhang tibang, dura po dahi ni dako nga ikatabang mga katropa para gayod mahimong nindot ang imuhang pagbati sa matag panahon. Bisan pa man, adunay problema, ginapili gihapon ang pagkamalipayon, no? Sigig ngisi, nindot gihapon ang paminaw. Muna gitawag na itong improved mood o ang makatabang ni anak nga nini nga kondisyon, kinigayong gitawag na itong healthy weight ang mga katropa. How about our reproductive health? Especially sa atong mga kababaihan. No, kining pagkahimsog sa inyuhang timbang, ha, sa atong mga kababaihan, mga katropa, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Kung inyuhang mamintinar ang pagkahimsog sa inyuhang timbang, kana day makatabang para gayod muuswag. Number one, kining gitawag na itong fertility. No? Kung gusto mo mag...

atong mga eksperto, mahitungod gayo din ang gitawag na itong reproductive health. Usa sa mutabang para mamintinar ang pagkahimsog nini kiniga yung gitawag na itong healthy weight. No? And then reduce pregnancy complication, especially kung you are already pregnant sa itong mga kababayanahan. Kinahanglan, no, ang mamintinar ang pagka-healthy sa inyuhang timbang. Ano, gani gina-advise jud during pregnancy ayo palabi og kaon, unsa pa din ha, no? Pero kung healthy man imong gikaon, wa may problema. No, tungod kay makatabang ra na, dali ra pud na ma-metabolize gayud sa lawas. How about a physical function? Both a woman and a man, ha. Ang pagkahimsog sa timbang, mga katropa, no, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Overall, kini gayud maka-improve, no, sa kalihukan sa atong physical, mga katropa. Mutabang para dali na to ma-perform, mabuhat kung unsay mga buluhato na to sa matag adlaw. Okay, bitaw kay kung sobraan po ka sa timbang, nakay himuon nunta, nakay alsahon, murag hangak man, no? Bisag ang simple nga pagduko, maglisog kag duko kay maipit man ang imuhan tiyan, no? Kana bitaw magduko-duko ka unya mo kalit kag hangad, murag mo action magngit-ngit, no? Mga sign na mga katropa, ha, timan ni basig overweight na jud ka, no? Unya kung kulang po ka sa timbang, nakay alsahonon, wa po kay kusog. May kulang man og timbang, no? Basic underweight trapod ka ayo. Mao nang kinahanglan ang pagka himsog sa timbang. Gani unya ato po ng hisgutan. Paano mahibaluan kung himsog ba ang inyuhang timbang karon? Depende sa inyuhang gitas-on, no? So ato po nang tunan unya gayod mga katropa. Pero ato sa tanan nining gitawag natog mga benepisyo nga ato makuha sa dihang mamintinar nato ang pagkahimsog gayod sa ato ang timbang mga katropa. Panglima, longer life expectancy. Mo ni pinakanindot. No? Kinsa gutaw ya di gusto nga mutaas ang kinabuhi nining kalibutan, bisan pa man daghag problema nining kalibutan, no, daghan og mga pagsulay, pero halos tanan or tanan tao gusto gid na nga mutaas ang ilang muruntad ang ilang kinabuhi, oi, no. Depende na lang sa tao kung aduna siya depression, no, andunay anxiety, mo gid ni murag mawalaan na sila paglaom. Pero kanaton tanan, no, ilabi na kung positive thinker ka mga katropa, gusto kita nga mulungtad pa or mataas pa ang ato agayong kinabuhi, no? Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, adunay pagtuon nga din nagpakita nga kini di ang pagmintinar sa pagkahimsog sa pagtimba sa timbang, mutabang dai kini, no? Nga diin mulungtad og mutaas pa gayud kining gitawag na to ga kalidad sa kinabuhi or ang mismo nga kinabuhi, mga katropa. Eh syempre kung wa kay balatian, wa man ay pinakasusi, no? Para mulungtad ang imuhang kinabuhi. Dili man ng kwarta, kay bisan pag nakay kwarta mga katropa, dato kayo ka, pero kay pila raman katuig, pila raman, no? Kung imong isipon ka, kinsang ang mga dato kayo nga diin na milungtad yun og mga dugay-dugay, no? Maabot og dubinta, ilabi nagmaabot og sagatos, di man, no? Kasagaran, napato ragin sa sinta, si tinta mga katropa. Blessing na kayo nga mupatong kag 80 mga katropa, no? Pangutan na duman na bay na himo kining kwarta. Pang padugay-dugay siguro, no? Pang pa tawag dini pang pa-extend, pila ka adlaw, pila ka semana, pila ka bulan. No, pero kung tungod nga adunay balatian, no, wa gyapoy nabuhat ang kwarta. So ang pinakasusi kini gyang pagkahimsog sa panglawas. Huwag ang makatabang, no? Mamintinar ang pagkahimsog sa lawas, ang pagmintinar usab sa pagkahimsog sa imuhang timbang, no? Muna'y advice at huwag ayong mga eksperto. How about our heart condition? Or our heart health, no? Sumala sa pagtuon, adunay dakong koneksyon, no? Kini kayong gitawag na itong healthy weight, mutabang kini para gayod mabawasan ang gimbog aton, no? Dinha gayud sa ato ang kasing-kasing. Mutabang kini para mas mulihok, mutrabaho sa pag-ayo. No, gani kana ang pagtuon, sumala kana sa American Heart Association. Of course, most of the time and commonly sa ato ang kapanahonan karon, no, to those overweight people, no, sa mga tao nga din na sobra ang timbang, pag sobra magud ang timbang mga katrop, hatagan ta mo gamay idea sa unsa kini makaapekto sa kahimsog sa atong kasing-kasing. Normally manggod, pag sobra tagtimbang, daghan tagtaba sa ato ang lawas. Asa man ang taba, Doc? Ang taba, dagha diya na sa ato ang blood circulation. Kasagaran, no, pag nakita gayud sa ato ang atay manggod na ito, ang ti-convert niya na into fats.

0: No, especially kung hilig ka og mga simple carbohydrates, hilig ka og mga sugary drinks, sugary foods, no? Kaya dili lamang ha, take note mga katropa, dili lamang kining mga mantikaon o mga taba nga mga pagkaon nga naas karne, mao gayud ang makapadaghan og taba sa lawas. Dili lamang kana nga mga pagkaon, no? Kaya nay uban nga din dili mo hilig kaon og lechon, dili hilig mo kaon og baka, no, mga mantikaon, pero nga nung daghan man og taba, no, daghan mag cholesterol sa lawas. Okay, base di ay hilig sila og gitawag natog mga sugary drinks, sugary foods, and simple carbohydrates. Unsa man yung simple carbohydrates? Mga pasta, no, mga pizza, kana mga katropa, no, mo na yung mga duwagan pa dyan, mga instant, that is a simple carbohydrates. Na automatic, madetect na sa atuang atay, uy, sobra naman ang carbohydrates nga din gikinahanglan sa lawas to produce energy. Ang himuon sa lawas, kana nga carbohydrates will turn into glucose, and then pag napuno na pud ang storage, kinimagong atong atay, doon na siya gitawag na itong storage, na? Ang tawag ana is glycogen. Kana nga storage, pag nakita pud sa imong atay nga puno na pud, no, tungod kay daghan na po kayo siyang na-convert nga glucose, no, from carbohydrates. So, ang iyang himuon, kana nga glucose, iyaha po nang i-convert into fats. O, mahimo po nang taba mga katropa. O, asa man na ilabay sa atong ataya, some of these fats will be deposit in your adipose tissue. Asa man yung mga adipose tissue? Kasagaran, dinagayon sa imuhang tagiliran, no, dihabitaw sa imuhang batang, no, mo na yung magkabilbil na, usahay din sa ubo sa ilukan, mo na yung mga adipose tissue, no, kasagaran sa mga obese people, mo na yung managko, no, kaning ubo sa ilukan, kaning pako-pako bitaw, mo na yung managko, o niya ang mga bilbil, mo na yung mga adipose tissue. Pero pag puno na po na din ha, mga katropa, automatic, pengon gina sa blood circulation. Mo na managhan ang gitawag ay nato nga taba sa dugo. Unsay koneksyon ini sa pagkahimsog sa atong kasing-kasing? Of course, imbis himsog ang pagdagan sa dugo, pero kay daghan na magtaba, daghan na magmantika ang nahitabo, mahimong barado ang agianan sa dugo. Mahimong luya ang pagdagan sa dugo, pero di man pwede nga din mahimong permi luya ang pag-agi or ang pagdagan sa dugo tungod kay ang dugo kinahanglan permi na regular ang iyang pagtuyok sa kinatibok ang lawas, no, para gayud to distribute nutrients, no, madin gikinahanglan gayud na sa mga matag organo sa ato ang lawas ang mga katropa. Now, ang kasing-kasing, tungod kay na-detect niya, uy, sa manihina yung kayo ang flow. Traffic naman kayo. Ang kasing-kasing nga, iyang trabaho mo ay tigbumba para mukusog ang pagdagan sa dugo. No? Imbis normal raunta ang pagbumba sa kasing-kasing, tungod kay lagi, hapsay man, wak may traffic, nakita niya, grabe naman ka-traffic, edi na doble ang trabaho sa kasing-kasing, grabe na niyang bumba. Bumbahan na niya maayo para lang mukusog ang pag-agis dugo, bisan pa man na ay nagbara. Unya, kung pila ka semana, pila ka bulan, inana na lang pirmi, sigig bumba. Monay dunay gitawag nga heart strain, pagkakapoy, no, pagkabaldas kasing-kasing, hanto di na makaya, naghubak ang kasing-kasing mga katropa. Hinungdan ining gitawag ay natog excess of fats in our body. So sa unsaing kondisyon or nganong na-connect nato ang pagka-healthy weight sa atong heart health? Tungod kay kung gusto ka nga mahimong himsog ay imong kasing-kasing, i-maintainar ang pagkahimsog sa imong timbang. Ayaw palabi sa pagpadako, no? Pagpasobra tungod kay aduna ginid akong koneksyon sa diha sa imong blood circulation. No, nadugay ta dito tungod kay lagi buot kong ipasabot ka niyong tanan tungod kay kasagaran, kining kasing-kasing biya nato mo ni pinaka-importante. Kung aduna may muhunong sa paglihok din sa imong lawas, ayalan jud taw ng kasing-kasing kay kung muhunong na delikado jud na. So paningkamutan atong ampingan, especially kinigayod ang ato ang timbang mga katropa. Pangwalo, improve blood sugar control. Of course, no, kasagaran sa may mga overweight, sobra sa timbang, aduna po yung mga underweight, aduna ginagitawag na ito blood sugar imbalance. No? Diabetes, type 1 or type 2 diabetes, kasagaran naagi na sa ilahang kondisyon. Maunang kung gusto ka malikayan, mahimong ma-regulate, ma-control ang imuhang blood sugar, imintinar ang pagkahimso gayod sa imuhang timbang. even na cancer sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. No, particular nining mga breast cancer, colon cancer and even na prostate cancer. Kabalo ka, usa sa mga pamaagi para kay kini malikayan mga katropa pag mintinar sa gihapon sa pagkahimsog sa imuhang timbang, no? How about our mental health? Even our brain area, ang ato ang pag-isip, ang ato ang pangutok, mga katropa, doon nag-iapod akong connection. Ang pagmintinar sa pagkahimsog sa imuhang timbang. Di-iapod na ito na maidugtong din ang gitawag na itong blood circulation. No? Kay lagi, if you are obese, sobra sa timbang, you will have a poor blood circulation and then dako nag og impact or problema gayod diha sa kalihukan sa atong pangutok, no? So kung gusto ta nga din mahimong himsog ang atong brain function, maintain a healthy weight ang mga katropa. Reduced risk of chronic disease. Mao ni ang pinakahatagan nato pagtagad tungod kay kasagaran karon sa atong kapanahonan. Pag muisgot ganita chronic disease, mga grabe nga sakit, unsay pinaka-common heart disease, no? Moni sa gyapon ang nanguna, no? Cause of death sa atong kapanahunan karon, mga katropa. Type 2 diabetes, high blood pressure, no? Dunay mga pipila ka mga cancers, osteoarthritis, pinaka-common usab kini, mga katropa. Kanang mga chronic disease, mga katropa, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Dunay a chance nga din malikayan ni Moni if you will maintain a healthy weight. Kung gusto ka nga din kini nga mga sakit nga akong gipanghisgutan, malikayan. Suwayi nga din mamintinar ang pagkahimsog gayod sa imuhang timbang, mga katropa. Unsa man day mahitabudok, no? Kung sobra ta sa timbang, no, which is mauni pinaka common sa atong kapanahonan, sobra sa timbang. Edi balikan niyo to atong gipanghisgutan kanina nga mga benepisyo. Katong tanan, possible mawala to, mga katropa, sa usa ka tawo sa dihang dili na healthy ang iyahang timbang. No? Katong mga chronic conditions, possible kung wa man nimo to, kung wa man to sa imuha karon, possible gihapon, no? So malabot nga panahon, pwede to nimo maangkon basta di ka mag-amping sa imuha gayong gitawag nato nga timbang, mga katropa. How to know that you are in a healthy weight? Ato ta, no, sa practical, mga katropa, sa unsa man daydok mahibaluan nga diin himsog ang ako ang timbang karon. Sige daw. No, atong ilhon, no, sa mga naminaw karon, no, pila man ang inyuhan timbang, ila sa kung pila inyuhan timbang. Problema pag wa mo na size inyuhan timbang, ha. Pila inyuhan timbang di ay, mga katropa. Sumala pa sa CDC, no, mga katropa, aduna jud pinaka proper nga diin mahibaluan kung anagyud sa healthy weight ang usa ka tawo. Kining gitawag na to ga body mass index, mga katropa, or BMI. Pero lagi maglisod man ta og calculate ani, hilabi na ang uban din, ha. Dito na lang ta sa gitawag na to ga height and weight. Dito na lang ta sa pinaka practical, ha. So dun ako isulti dinhing ang mga gitas-on ninyo. Unya inyuhan na lang subayon dayon kung unsa inyuhan timbang, no? Kay kasagaran kabalo man ta sa ato ang gitawag nga height, no? Dinhi na to ilhon karon kung overweight ba mo or underweight. Halimbawa, number one, sa mga tao din ha nga medyo taason, no, kung ang inyo ang height gani naara mo sa 4'11, mga katropa, kinahanglan sumala sa atong pagtuon, ha, sa atong mga eksperto, kinahanglan imong timbang pinakaubos 43 o kang pinakataas 56 kilograms. No, mao na ang imong timbang, no, sa mga 4'11. Pulampas na gani ka sa 56, sumala sa mga pagtuon sa atong mga eksperto, possible medyo overweight na ka. O kung maubos po ka sa 43, underweight po ka, mga katropa. How about sa mga 5 flat? O, mga 5 flat din, ha, mga katropa. O kinahanglan sumala sa pagtuon ang imuhang timbang, naara po ka sa 44 to 58 kilograms. O, mauna ang imuhang timbang, ha. O, bantayan ninyo, i-check ninyo, mga katropa. Para gayod ma-maintain ninyo na, halimbawa, naaram mo din na sa 50, gitawag na ito, 53, or naamo sa 56, 57, edi naagyapon mo sa range sa gitawag na ito, healthy weight, mga katropa. And paningkamuti, ma-maintain ninyo na, no? Ilabi na kung naapa mo sa gitawag na ito, 56, edi naapag-ihapon mo nilampas sa gitawag na ito, boundary, no? 5-1. Sa mga 5-1 diha mga katropa, sumala sa pagton kinahanglan na inyong timbang, naaramos pinakaubos 40 size, unya pinakataas 59 mga katropa. Sa 5-2, kinahanglan ang inyohang timbang na arapod mo sa 47 to 61 kilograms. Sa 5-3, dapat naara mo sa 49 to 64 kilograms. And then sa 5-4, 50 to 65 kilograms mga katropa. Naiuban, 5-3, 5-4, pero ang timbang naabot og 80. Naabot og 70 tanawa. Sobra ka-overweight, no? Big factor na mga katropa. At least man lang, nining atong simple nga pagtuon, ilabi na sa mga naminaw din ha, magka-idea mo. And then, mas hatagan ninyo pagtagad karon ng inyuhang timbang. Hindi na dyan na maayo o aduna ginay dakong impact. Mahitungod kayo dahil sa inyuhang panglawas ang mga katropa. 5-5. No, kung medyo taas-taas ka mga katropa, 5-5 ka, kinahanglan na agyapon ka sa 52 to 68 kilograms mga katropa. Kung 5-6 ka, 54 to 70 kilograms. 5-7, 55 to 72 kilograms mga katropa. No, mga tagas-tagas na ni. Pero ang pinakataas, dapat naara sa 72 kilograms mga katropa. 5-8, 57 to 74 kilograms. No, taas-taas na ni nga mga height mga katropa, pero basig lugion pa ni sa mga 5 flat, 5-2, 5-3. No, tungod kayo lang timbang, basig mo abot og 70 o 80, no? Ayo po tawon. Hatagig pagtaga dahil mga katropa, practical kini. Para gayod, maalarma ang usa ang matag-usa, no? Mahatagan ta og pasidaan nga diin ang atoa dayon timbang. Di na jud healthy sa tuwa gayong height ang mga katropa. Hilabi na kung naan ka sa pangidaron na please take note. No, hatagig pagtagad ka na imuhang timbang ang mga katropa. Alaw na 25 naman. No, atong ipaday ng atong pagtun ugma mga katropa. Hatagan na usab tamo og practical tips, no? And strategies. How or what is the best way to have a healthy weight ang mga katropa? Hatagan tamo ka mga pamaagi nga din sa unsa usab nga din maangkon kining gitawag nato kapag kahimsog sa timbang. Halimbawa, naamo karon sa overweight. No, unsay mga pamaagi para gayud mabawasan ang timbang in a very natural way ha. Kung misgot bitaw tag pamaagi para pangpabawas og timbang sa atong kapanahonan karon, daghan pud kay pamaagi. Pero ang pangutana lagi kung natural ba nga pamaagi, no? Basig aduna po ikahatag nga gitawag natong impact mahitungod sa atong panglawas sa labinan sa pipila ka mga major organs. So delikado, no? So ugma natural, no? Nga mga pamaagi ang atong hisgutan na para gayud muubos ang imong timbang. Halimbawa, kung how about kung ano po dok underweight, no? Kulang po sa timbang, ato po ng hatagan o pagtagad ugma mga katropa, ha? Pusa, mag-uban-uban ta, susamang orasa, susamang stasyon, at dinigya po sa atong programa The Secret of Health ang mga katropa, no? Sa maogya pong pag napanagkauban, at dinigayo sa programa na The Secret of Health. Alaw na 27, bago tamuhuman ato sa hatagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe from 289... maayong kulang di ang text, no? Maayong dok, mangutana lang ko dok kung makapatulog ba inyong kape. Salamat tayo dok. No, pang patulog ang kape na to nga din na makapatulog mga katropa mo tabang, no? Para mahimong himsog yung pagtulog, Santon Plus Coffee Mix. Mawagin niya atong marekomendar kini nga Santon Plus Coffee Mix tungod kay hataas kini og isoflavones, no? Ang isoflavones usag gihapon kini ka antioxidant, no, nga din gikinahanglan sa lawas para gayud mahimong hapsay, no, ang pagtulog stack na sa gabi yon. Gani doon ay pagtuon kining mga isoflavones mga katropa, no, motabang usab kini usa kini ka stimulant, no, nga din motabang sa ato agayong gitawag nga pituitary gland to produce more melatonin at the same time our pineal gland mga katropa para gayud mutaas ang serotonin level. No, serotonin level mao kini ang happy hormone. No, kay kung nindot manggut imong paminaw, hapsa imong paminaw, imong pagbati malipayon ka, usa na sa factor para mahimong nindot ang imong pagtulog stack na sa gabion. Pero kung magulanon ka, stress ka, daghang kag-isip nga problema, nibaba ang serotonin level, nitaas ang cortisol level, normal maglisod jud kag tulog stack na sa gabion. But good news ha, ang Santon Plus ang Coffee Mix mga katropa, dako kay nagikatabang mahitungod gayod para mahimong hapsay, mahimong nindot ang imong pagtulog stack na sa gabion. So para sa atong texter, unsa nga kape ang makapanindot sa pagtulog? Santon Plus Coffee Mix. No, available lang sa tanang butika nga doon sa inyong lugar. And then pwede po ka, ma'am or sir, mo bisita gayon sa atoang Yes to Heart Clinic. Hilabi na, kung dugay na kayo na imong problema sa pagtulog, doon na po tayo medikasyon, programa para gayon yan ang kondisyon. From 940, good PM Doc, na ako'y kabuhi, unsa tambal ani, bantok na ni. Kanang mabungkag ni ako la, akong kabuhi, Doc. Uy, from 940, no? Kaluoy po, doon na siya kabuhi, tawon. Unya ag bantok na daw, di basta-basta, kay gahi na ginaw ang iyang kabuhi. Gusto niya bungkagon, no? Oh, basig, grabe na nang hinilutay, no? Kay kanato, raba, pagwisgot tagkabuhi, no? Ato rin nang ginapahilot dayon. No, unsa pa na din, ha? No, no, bumaw na ipagtuon, labi na sa mga kinaraan, mga pamaagi, mga katropa. And, possible, no? Labi na kung gikan ka nagbiyahe, or pirmi ka, ginatawag na itong mapanuhutan, possible, no? Maunay madala gayon or gikinahanglan o gihilot para maplastar. Pero kung inanan lang pirmi, halimbawa, dili ka prone sa gitawag na itong panuhot, okay man imong palibot, no? Dili man po ka sige gitawag na itong utot-utot din, ha? No? Oh. Basig, dili ra na simple nga kabuhi. Kay kinibagong kabuhi, mga katropa, usahay, ma-misinterpret niya sa usa ka tao, no? Tungod kay kung maadto ta sa medical line sa pagmisgot ganit ang kabuhi, it is already a sign nga aduna kay gitawag na to ga dili balanse din ha sa sistema sa imong panunaw. Mao na atong i-check, no? Ato ang susihon, basig aduna kay gitawag na to ga hyperacidity, acid reflux, labi na kung aduna na jud kay condition nga gitawag na to ga GERD, no? Ato nang i-check, mga katropa. So para sa ato ang texter, no, sa iyang kondisyon nga gusto niya bungkagon kaniyang gibati nga sa iyang pagtuo kabuhi. No, ato nang i-check, ma'am or sir, ha, mas maayo adto ka sa atong Yes to Health Clinic para maibaluan nato kung unsa ginay pinakahinungdan. But anyway, bisan pa man ang pagtawag ni mo na kabuhi, no, kung kana nga kondisyon kanang murag dunay nagbuo sa imuhang tiyan, mas maayo gani ato apo nang ipa whole abdomen ultrasound kay basig ka na imong gibati nga nagtuo ka nga nagabantok na abi nimo kabuhi ra na, basig duna na nagtubo or bukol diha sa imuhang tiyan. Ayaw kumpiyansa, no, ma'am or sir, mas maayo magpa-check up ta, ha? Sigurado, ha, hilabi na kung dunay mga hospital din, ha, magpa-check ka, magpa-ultrasound ka, kay basig dili ra na kabuhi ang imuhang gibati, ha? Basig dunay na ni tubo taon, ayaw po, no? And then kung hibaluan na kung unsa jud, mas maayo adtoy ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal. Unya, samtang wa pa kay panahon, maadto sa Yes to Health Clinic, unya, layo-layo pa pod ang inyuhang hospital din, ha? Pwede rapod ka muinom sa ato agayong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung bukol man, or kung kabuhi man, acidity man, no, ang Santon Plus Gold, ako kay nigikatabang mga katropa, ha? Kung bukol, kinigayod mukuyos, no? Tungkod kay hataas kinig anti-inflammatory properties. Kung kabuhi man or hangin, syempre tanggalon po ni kay hataas kinig fiber, mga katropa. Kung acidity, of course, hataas og cleansing properties ang ato ang Santon Plus Gold. So overall, makatabang kini kung adunay dili balancing nga sistema sa atong pantunaw. Pag-inom og usa kapsula 3 times a day, 30 minutos human ka mo kaon, unya ubani sa atoang Santon Vitamin C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. Bago ka mo kaon, inom ka og Santon Vitamin C, no? Para gayod, kung ikaw usa ka acidic, mapulihan ka na og pagiging alkaline, no? Dina gayod sa environment sa imuhang lawas. Dagan salamat, mga katropa. Wa naman tayo igong oras, no? Nining atong programa The Secret of Health ugman na usab mo sa gapong orasa, no? Na dinig gayod sa atong programa, mga katropa. Okay, sa pangalan po ng Yes to Health, no? Naturopathic Wellness Center. Ako ang inyong health consultant at si Jenny Drudang kanunay magaingon ug magapahinumdom ampingi ang imong lawas ug ang imong lawas magaamping ang kanimo. Maayong adlaw sa tanan, and God bless us all.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. Di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
3: XFM.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Kuya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
12: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
15: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na ito mga babe, alauna 40 na sa hapon. O oras na po para sa tuwang X-rated. Oras na po para mahiga pag-healthy ang kape ang Zantone Gold Coffee Mix nga dunay mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. A powerhouse blend to fuel your day. At dinakini siya itulo ka mga benefits mga babe. It fights fatigue and boosts natural energy. It also enhances focus and mental clarity and supports daily wellness despite of a very busy life. Style. Stay sharp, stay glowing, all in one cup. Mapalit ang ato ang Zantone Gold Coffee Mix sa mga butika o Yes to Health Clinics nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, giningaw kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giningaw na ni mo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
7: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. Og mo pakatawa.
8: Ay, mahal lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dakam sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
4: Ayok. Ayok na.
2: X-Rated.
3: Boris.
9: Onya karon. Pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you mga babe, entitled A Broken Hearted Me by Anne Marie. Sa atong pagbalik, atong programa, atong pagpanaguban-uban, labing-labing, ilang gihapon sa X-Rated sa XFM.

0: Daghan na po lang na in love. Daghan na po lang isabay sa kanta na ikaw lang at ako. Kamu rin doon, maging mag I love you. Tapos mag I love you po dyan dito speakers. Ah, sana on. I love you here, I love you there, I love you everywhere. Pero bitaw na maayong hapon sa inyo mga babe. Og I love you po dyan. Katawa man ko, yung makalita gamay. Ito mga babe, maayong hapon na launa 51 na sa hapon. Nga nung nag-ID pa man ko. Gabi naman talaga ito ka. Ano nangyari? Inood naman gini na ito ang pag-onboard direct. Inaka-ID pa man yun ang first song. Ay na lang yun. Mayong hapon mga babe. Asa man ka naka-plaster ka ron. Ano sa man ang posisyon ninyo diha? Naga-LL ba mo diha ron? Kung unsa pa man ninyo mga gikabisihan ng mga orasa. Mayong hapon sa inyo diha. Pakiskubi. Pakosi arag ko sa bugan. Kana mga gahi gihapog ulo diha nga bisag igna na nga ayaw na lagi sa reply. Yeah. Kaya gibinuangan na lagi. Kaya gireplyan gihapon pa ko si ako sa bugan. Ay na lang yun. Bitaw mga babe, no? Asa man ka naka-plaster ka ron. Uban-uban na punta sa programang X-Rated. Of course, ilang gihapon na siya sa XFM. Uban-uban tagi ka na launa ay media hantod ala stress sa kahaponon. O, of course, inyong makauban ka ron. Walay lain yung bigat la. Bigaon. Anan na. Igat. Sa pabadiha. Kaya mga tamis na mga words na bagay kaayo sa ako ang pagkabigaon. O, kaya ganar. Ako pagkabigan nila. Sige, kamo na bahala, Dara. Kamo na bahala kung sa inyong ka-describe sa ko. Aba sa inyong makauban ka ron. Ang inyong babe ng bayan. Amoy pa lang. Ulam na. Kanap itong layo pa pero masimhutan na. Unsa na? Bulan. Ito mga babe, no? Kiat na po. Nikiat na po. Mayong hapon sa mga babe na to all the way from mga naminaw na to ng mga babe sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pa. May pa-Luzon tayong nalalaman dyan. Visayas, Mindanao, ra girl. Huwag ka masyadong feeling dyan. Ito sa mga babe na to ang naminaw din sa kinatibukang Davao Region, XFM Davao, XFM Tagum, and XFM Mati. Mayong hapon sa inyuhang tanan, di ba? And you know, observe, okay na kong tingog, no? Kanang gamay na lang yun, nga medyo mawa siya sa passing gamay. Pero ako na yun ni, hapit na yun. Dili na siya angkol. Kuha na siya ante. Huwag sa mga babe na ito nga naminaw din karon sa Jensen, XFM Jensen, maayong hapon. Ingay man sa mga babe na ito din sa may XFM 101.7 Bukid noon nga naminaw karon. Maayong hapon sa inyo ang tanan mga babe. XFM Pagadian, XFM Ipilog, XFM Zamboanga, maayong hapon. Welcome na sa itong programa mga babe. Labi na sa mga babe na ito nga naminaw din sa XFM San France, XFM Tacloban. Og sa Kabisayan natong ang mga babe nga naminaw karon, labi na diri sa Cebu. XFM 88.3 Cebu, XFM 8. Unsa na po? XFM 101.7 Canlaon. And of course, no, ang pinakaduol sa ko ang kasing-kasing. So ay pabor-pabor kay naminaw do sila karon. Oh, wala pabor-pabor ni ha. Wala ko kabalo nga naminaw ni sila. Basta kay kabalo ko nga Ayaw! Bita, of course, ang pinakadool sa ko ang dughan. Ang XFM 91.1 Kidapawan. Oo. Alam nga naman, no? Ay, nag-text gid sa ko si DJ Sexy Sassy karon. I-greet biya mi ha, kay naminaw mi. Ito mga babe diri karon sa XFM Kidapawan si DJ Sexy Sassy, si kini akong pinaka-idol si
1: Daghang Salamat.
0: Naminaw po siya karon. And of course si SM Jasper Magon siya, naminaw sila karon. Emotional. Oh, Sana lang. Sana lang magid na. Emotional magid ako sa hay. Anong gida lang pagkairo dari sa programa ko? Oh. Ano man na? Ano ako, last and final na nga program na ako dari ba? Yali mo so nga nagpaminaw si boss ako. Kasaba ba? Ayan mga babe, no? Alam na 56 sa hapon sa mga babe na ito. Gusto makiguban sa itong programa karong hapon, of course. Pwede ka na ninyo nga i-check sa itong text line. Hotline na hot na hot pa kay babe Sabrina. Sa XFM. O, XFM, di ba? Sa ito ang hotline 0969-333-0537. O, truhon ko babe, 0969-333-0537. Pwede ka mo text diha sa imo ang greetings, shout out, request, and of course, imo advice para unya sa tuwang letter sender. And of course, pwede po mo tawag later na mga babe. Kalma, chill pa kakaks. Kalma sa diha, kalma, chill pa kakaks lang tadiha. Mamaya na mag-call. No, mag-text lang mo diha kaya tuwa ng basahon. And sa mga babe po na ito nga gusto nga magtanaw sa tuwang Facebook Live karon, gusto nyo i-double check, no? Kanabi taong namoy trust issue. Kung ansa dyan ang naong ni babe Sabrina, kung nababagay na ayon ba ang kanyang boses sa kanyang pagmumukha. Pwede ninyong i-check mga babe, live na live ta na makita karon sa XFM Davao Katropa Digital. I assure you, hindi po naaayon. Oo, hindi po talaga naaayon. Ang aking boses ay pang-angkol. Ang aking naong ay pang-tiya. Ito mga babe ha, tanawa lang ko ninyo sa Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital, or pwede po ko ninyo i-follow sa akong socials, Babe Sabrina, Tanan Socials, Babe Sabrina. Tanan na siya nga platform ha, TikTok, Instagram, Facebook, kana. Kamu na bahala diha, kagikapoy na ko. Or pwede po ko ninyo i-add, no? Kay dili man ko ingon anak, estrekta. Pwede ko ninyo i-add sa tuang official po na Facebook account, Sabrina XFM Davao. Ana lang ginakadali ang kinabuhi. Di ginatulisod-lisod na itong kinabuhi. Kung love ko ni mo, love punta ka. Kung love di mo siya, di mag-milahalay tang tulo. Ana lang yun, no? Why make life so complicated? Kung pwede raman nato himong sa yun. Kung naghanta, naghinigugmaay, maghinigugmaay tang tanan. Hello, mangilog ka man. Di nata mangilog. Maghinigugmaay tang tanan. Parang fariha na may katawa niya akong huwag ginuha ko mura tagwa nakapaniod to ani. Alauna 58 sa hapon mga babe, sit back and relax na diha, plaster na bika na. Ay, di na nato dugay-dugay yun, babe, ha? Mga niya akong pinaka-exciting part sa tuwang pagpanaguban-uban, of course, kanabi tong pabikao na tika. Kay ihinahinay ko na og sulo. Idaso ko na gid, babe. Plaster na diha. I-plaster ni mo ko galingon og pagtimpla na og healthy nga kape itong Xanthone Gold Coffee Mix, ha? Timplahan na na kay para dali na ito mag-grasp ang mga... Ang atong kining istorya sa kinabuhi o gugma karon mga babe, kung unsa na po ang ato ang ihatag nga advice, so para makapalantip sa to ang panghuna-huna kanang natay focus and mental clarity pinagi sa pag-inom mag Xanthone Gold Coffee Mix. So kung makahigop ta ani basin di ay kanang bitong out of nowhere makakuha na din tag idea kung unsa tong itambag sa to ang letter sender, di ba? So paghigop nagkape diha kay I'm sure daghan jud kay tag mga babe nga mahilig jud kaayo mahigop og kape, especially bisan pa man tuod og init kaayo ang panahon. Mas init pa sa inyong bugnaw nga relasyon. Init kay panahon pero hilig gihapon mo igop og init nga kape. But just make sure ha nga kanang kape nga inyong ginainom healthy na siya and makatabang sa tuang panglawas. So akong i-recommend as a DJ nga bigaon myself, no? Ang ito ang Xanthone Gold Coffee Mix kay nakatulo na taka ka, grabe sa box. Nakatulo na taka sa shake karong buntag ay karong adlaw lang mga babe. Tanaw ra gud gihapon ko ninyo, mo ra gud gihapon buang-buang. Sarit lang. Dili to no kanang kamo na bahala diha pagtimpla ha. Tapos while nagtimpla mo paminaw mo sa tuang X-rated drama kaya para matabangan ko ninyo atong i-advise unya sa tuang letter sender. Bika na diha babe. Plaster na babe. Kay di na nako dugay-dugay. Babe. Ani an ah. Isulod ko na. Basona na ako ha, para dili sakit. Ano yan natong X-rated drama karong hapuna.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakul! Ayoko lata sa ala!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni mukha ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawa! Masubrat ka tukiro! Putlon ko ni Agmat sa bayang taran!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Bus, si Adam. Lipay ako. Bus ka ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Kinsa na ba sa may mong kinahuna niya, ha?
1: Si Lindsay, bay?
0: Ang nasab? Hoy! Huy! Kahuy! Butla na lagi na. Iwag yun na ikatumanan.
1: Paman sigurado oton sa mangandoy, bay?
0: Huwag lagi. Sakto. Pero tanawa sa mga sitwasyon, ay. Di man mo managsama o kahimtang.
1: Ay, itanang ipakataot ang pobre, eh.

0: Kaibo kita ka ni Lindsay?
1: Oo, lagi siya ka.
0: Ako ingnon ha?
1: Usa? Ayaw oy.
0: Wait, unsay ayaw oy? Usahay, mujuhin man na si ma'am na mo. Makisulti-sulti. Di ako sultian.
1: Ayaw oy. Mauta.
0: Ay, may na mahibaw siya oy. Bahala na og unsa na iyang reaksyon.
1: Uy, basta ayaw gisa sulti.
2: Pangita og lain bay. Ayaw pangandoy ni ma'am. Kay masakitan ka lang.
1: Ambot bay. Kada adlaw nga makakita ko niya. Pagka naman na manunotubo ang akong gugma niya.
2: Ikaw lagi maganto. Sana yung mukalaki.
1: Bay.
2: Wala'y katumanan. Ay, maputla na. Noon siya.
1: Ambot. Ano yung pagbati? Ah, bay. Ambot lang.

0: Unsa? Gisultihan mo si ma'am? Nga naibog ko niya?
1: Unsa may naaana, oy?
0: Wawa ni oy.
1: Uy, wow town. Tinood man kayo mong gibati niya.
0: Oh. Unsa may iyang po nga nakaibaw nga naibog ko niya?
1: Oh, wala man. Pero da, ayaw na panganduy, oy. Kay duna na na siya'y uyab.
0: Unsa?
1: In love sa iyang uyab. Mangpangita na lang uglain.

Magdali ko. Kay ipaliod to na. Adto kay mga onal ni Don sa ilam sa kahoy. Magdali ko. Hala. May naghilak.

0: Nga itong hitabua, babe. Mawaon ta ko mo duol ni Lindsay. Pero tungod kay Luoy man kaayos siya tanawon, maong giduol ko siya. Og dito, nagpagawas siya yung gibati. Giluiban di ay siya sa iyang uya, babe. Og gisakitan kaayos siya. Og tuod man, dito nagsugod nga nagkasuod mi ni Lindsay. Og matagkaroon og unya, magkastorya mi. Og nang labay ang mga adlaw.
1: Hala! Si Mom Lindsay, oh! Midulo siya sa mga kauban na to sa unahan. Sani, botan kay si Mamsa. O di siya matapupre ba? Makamao siyang makiguyhoy o makihalubilo sa sama na to mga pupre.
2: Bitaw, wa di ko ikasaway niya.
1: Kamu sani ba? Sige mang yun mong storya, no? O niya, mura mag ka ng close gani kay mo. Bangutan na lang kung naamoy something.
2: Ha? Buwa, uy.
1: Hey, we. Pero nga naman lagi, close man lagi kay mo. Kung wa mo'y relasyon, ayaw ka ina nga. Huwag yung ka mabihag ni Ma'am Lindsay.
2: Ha? Oh, buwa, uy. Unsa?
1: Ha? Huh?

0: mo kaon ako. Naiwit kong kaon da. Ang uban ko mga kauban, umanag kaon. Niya na. Nahakyad na ako akong baon. Pinaritong isda o niya sa kanon. O giputos aning dahon sa saging. Lagi pa daan ni mama.
1: Sani!
0: Uy, Ma'am Lindsay. Kuan, mga unta, ma'am.
1: Timing da. Ikaw gyud akong gipangita. Niyasap ko eh, dahang baon. Uganay mo kaon nga ako rang usa. Maong gipangita tika. Dungan tagkaon ha. Oh, kung saan ay musudan? Hala, pinirito lagi. Lami nada. Dungan tagkaon ha.
0: Ma'am, okay rani mo. Pagkiksaon ako. Ha? Baho gay kay kong singot.
1: Uy kay ka uy. Sige na, mga una ta. Daisa, manghunaw sa ko ha. Kay ganahan ko magkinamot. Ikaw ba? Uy kay

0: sahay. Kanang mag-uwa-uwa pagyud ka nako ba? Bisag kapila na ta magsaw, kapila na ta magkuyog-kuyog. Sama ini ron, nga ni ata sa nindot nga view. Nag-istorya-istorya. Pero, mauaw pagihapon ka.
1: Hangtod karon ma'am. Ni apagihapon akong respeto ni mo.
0: Sani, lain pa'y ato ba? Walagi ko makakita ni mo nga doon na kay uyab.
1: Wapag kumusod ano og balik ma'am. Nakasugoy mo ko og uyab kaduha. Pero karon wa na. Wa lang usa. Kay ganahan ko nga manarbaho usa og makatigom. O makatigwa sa eskwela. Og tabangan ako akong mama nga mao as Miss Kalisod.
0: Panguyab na oy. Mas nindot man nga na iuyab. Kay naka inspiration.
1: Wa magani ka manguyab ma'am.
0: Adios. Mubaos lagi. Kay bawog yun na siya. Nagikan pa ko sa kasakit. Pero, abi mo, muprang ka lang ko. Dako kay kagikatabang sa akong pag-move on, sa akong move on process. Tungod kay, doon ako'y ka-istorya-istorya. O niya usahay, ubanan ko nimo. Usahay, mupakatawa ka na ako. Maong nalimtan ako ginahinay nga akong kasakit.
1: Uy, hala.
0: Hala.
1: Mitaligsik man.
0: Hala, mabasa ta sa imong motor kun mudulog ta sa ubos. Mamasilong una ta ng kamalig sa mga hayop sa unahan. Dali na.

0: Kusod yun ang mga uwan, ma'am.
1: Parihag yun ang nabasa gamay.
0: Samot pa nga sa libo kay ma'am. Di mta kasuod sa kamalig. Kay di man ni ato. Niarap na sa gawas o namasilong lang. Arin tas kilid, ma'am. Na, tanawa, oh. Basa kay ta.
1: Maulagi. Ay, ay. Giuwan, giyod.

0: Kenapa pa ka ni mahunong uwan, ma'am? Hapit na ba mong ngit-ngit? Ma'am! Ma'am, nagkuruglaki ka! Hindi tugnaw ka?
1: Sani.
0: Dali. Isikit na ko. Bisikit siya na ko. Ugi kakos niya nga akong hawak. Gakson ko siya. Gigakos ko niya pag-ayo.
2: Ang pag-ibig ay sa'yo.
0: Nagkat ko lang ako mga ngapil. Sorry, ma'am. Uuwa na ko. I love you, ma'am.
1: I love you too, Sunny.
0: Sorry.
1: Ayaw pa ngayon, sorry. Niabot lang yun ang panahon na napagawas na itong atong gibati sa usang usa.
0: Dugel ko na ibugin, ma'am.
1: Og nahong sabang akong ibati ni.
0: Bisan pa og kabos ko?
1: Di na ko isang bayan. Kung kinsa og unsa ka. Ang importante, na mahal ko ikaw.
0: Ma'am.
1: I love you.
0: I love you too.

0: XFM.
1: XFM.
2: Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ang nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy.

0: X-rated. Alas 2:36 na sa hapon, mga P. Balik ka sa itong pagpagbanungan. Tinagi hapon sa programang X-rated. Ayan, maying hapon sa mga babe na ito. Di nga karoon pa naka-tune in. Karoon pa di nakaliso sa mga ngayong lisuono. Anong late naman ng babe di ha? Dapat ka ganina pa na naglingkod. Ganina pa na naminaw. Ay, basa ka naman yun na. Bito ka gana. Langgit ko si Un sa buga. Ay, sa mga babe na ito. Di nga gusto mag-advise. Ito ang letter sender karoon kay Babe Sunny. Sunny, Sunny, Sunny. Ikaw ang pinagpala sa lahat. Pwede mo mag-text. Ito ang text line 0969-333-0537. Patruhan ako, babe, 0969-333-0537. Pwede po mo magtawag, ha? Kaya mag-chika-chika at mag-chismas. Or pwede po mo mag-comment sa ito ang Facebook Live karon. Hello, maying hapon sa mga babe na ito nga nakamonitor. Nagtanong sa ito ang Facebook Live. Beto, saan i-check ni itong live drip?
1: Pito ka!
0: Kuya Juan, mampunta un sa maniun. Ikalit laman to siyag ting.

0: Mayong hapon kay Ma'am Nita Valderosa. Oo, mayong hapon daw. And also to babe Jake Bartolome. Bartolome. Ano mga Bartolome, kay murag lami ka ng kanang kitkiton bitaw. Okay na yung mga nag-text diri. Ang gugma, mahimong sugod sa pagbati apan magdugay lamang kinikong na ay pagsalig og paningkamo. Oh! Nanapod na! Ano mang gugma-gugma pa mang gudoy? Ay, ano gugma-gugma? Oy. Bitter yarn. Padayon lang sa pagtrabaho og pagpaningkamo, tipakita sa ilaha. Unay pinakamayong tubag sa mga tao nga nagaduda sa imuha, sani. Ayaw pagtanog ubos si mong kogalingon. I-prove sa ilaha nga kaya ni mo buhion. Grabe sa buhion. kaya daw niya panindigan. Si, ano nga pangalan nung ano, nung babae? Si, ano manggod ka ng Shala, manggod kay name, oy, ka na, pandato kay pangalan ba si Lindsay? Lindsay, kana bitaw ba? Muraga pang Sterling bitaw kaayo og pangalan. Lindsay Sterling. Ay, madawat ang caller. Hello, babe. Maayong hapon.
1: Maayong hapon, babe Sabrina.
0: Ay, maayong hapon. Kumusta naman ka, babe?
1: Ragihapon.
0: Okay, ragihapon. Na imong kahimtang karon, imong love life and everything else.
1: Ako love life. Okay,
0: ragyapon.
1: Stay strong.
0: Wow, sana all stay strong. Dangon tani, Ben. Dangon tani. Bitaw, babe. Oy, may pamuno. Stay strong. Pati po si ano. Pati po si Sunny o si Lindsay. Stay strong gyapon sila. Pero daghan og mga gusto nga magbulag sila. So, unsay dapat buhaton ni Sunny karon?
1: Ako lang matambag kay Sunny. Dapat. Yeah, dyan ang panindigan kay...
0: Nagkuhanag sila sa usap-usap. So, dapat iyahag yung panindigan, dili niya talikdan.
1: Lindsay
0: yung shala kayo, no? My name is Lindsay Sterling. Diba? Social kay pangalan si... Amo kay Letse! Oh, Letse! Kanang Lense!
2: Easy!
0: Lahi po na ito di ay.
1: Ito na ito, Vod.
0: Oo. Vod. Very Vod. So, iyahang panindigan si Lense. Oh!
1: Magugma ka si... Sani kay Lense. Nagugma ko si Sani.
0: So, dili niya, ano, kanang sayangan ang gugma ni Lense sa iya, ha?
1: Sayangan ang gugma. Bukod po, maunhan si ko, ang Sani.
0: Maunhan?
1: Maunhan. Masig na ay, at pahisi sa Dublin.
0: Na yung mga atangers. No? Di biya na malikayan, basta ka ng kwartahan, bitaw. Dili kita malikayan, na yung mga atang, mga abangers. May kanang na yung mga ubad nga mga... Yes! Basta may nga mga kwartahan. Kita mangudani kay dili mahampas lupa manggud ta. So wala yung mga abanger. Siguro na yung nag-atang para ano. Na, lahi mo ng atanger sa kwabib kay luba man diritsyo. Giatangan si Babe Sabrina kay giluba. Delikado. Okay ron, tatong atangers niya. Pagkuhan sa'yo mo, kay kanang tulip, bitaw nga bula, kanang mga inga na ba? Hala, dili man, babe, kay I speak man ang gidala. Ah, di man bula kang gidala para kay Babe Sabrina, babe. Tulip man ako, pero dili man mo ang gidala sa kuha, I speak man. Ay, daghan mo na siya tunok-tunok. Dili ko gano'n na daghan tunok-tunok kay Ma'am Shamard. Unsa?
1: Torch nga bulak.
0: Katong dili malaya, murag iyahang gugma nga di malaya. Eh, sana all.
1: Dili malaya sa iyahan.
0: Daway, malaya ginang gugma, babe. Ang mga ingon ana, sas. Atik-atik ra na mga ingon ana. Di na ta magpaila dog mga ingon ana, babe. Hinga nila nga akong gugma nga di malaya, di mapanos, di ma... Istoy!
1: Gugmang di atay?
0: Ana, gid na. Muna, tanawag sila, muragi pang atay po. Labiter, kayo ko. Bitaw, babe, uy, mo tayo mong advice sa ila, ha? Sige, babe. Ako la ignorant, ako la ignorant si Sunny, ha? Nga mo tayo mong advice.
1: Mo tayo mong advice sa iya, kay...
0: Gamere mo na paminawan.
1: Mm.
0: Hala, mau ba mag-amping ka diha, babe, ha? Kaya wala ra ba ko para ampingan ka?
1: Oh!
0: Ay, yaha. Yaha, diga. Yan ang tamang istorya, ay. Babe, unsay mo mga ano, kanang greetings, shoutout sa mga babe na ito nga naminaw karon.
1: Si Madam J9 og si Dato Kali og ako ang Samuan Palalab.
0: Diha ta magluya.
1: Nanginaw ko karon. Amping ate og happy 1 year and 3 months away.
0: Sana all. So, imo jutong gituyo para ipadungog sa ako. Gituyo jutong nimo para ipadungog sa ako, babe. Sana all ni abot og 1 year and 3 months.
1: Oh, naabot 1 year and 3 months.
0: Ay, naman po kayong unana. Naabot ka pong kayong unana, babe.
1: Pero wala mo nagdayon.
0: Ouch naman. Maninood man kami. Lahi bang guda, lahi bang guda ko isumpay good ikaw giunahan ko nimo. Ay naku, undahan na to ni. Babe, salamat babe sa imong advice ug sa imong shout out sa tong mga babe nga naminaw karon. Amping di kanunay mo ma chup chup. Oy, makaanak ko. Kala niyo ah. Pa-cute ba siya? Magkanding agihaw. Alisod bang itang kwarta. Aray ko. Ay nako babe, alas 2:45 sa hapon. Base sa tag mga advices dari sa to mga bigat lang mga babe. Ah, sige. At agi sa og panahon ng iyang pamilya nga makaila og makasabot sa inyohang sitwasyon, ayo sa dali ang tanan, ang importante, you love each other. Sana all. Oh! Una pinakanindot nga advice nga ako ang nadunggan karon. In fairness sa imuha diha may ha. Na kung ganahan sa imuha may baka na mo advice kag mga ingon. Advice si po daw ko may. Sige daw. Sige na, babe. Hangyo ni. Sige na. Sunny, ayaw kahadlok sa inyohang kalisod niya giatubang karang importante. Tinuod mo sa usagusa o love ninyo ang usagusa. Ha? Sunod-sunod kasi ang advice ni May, ha? Ay, may hapon sa imo diha, Babe Joel of Davao City. Manaoy. Ayaw sa pudbyay, dayon ni muhang trabaho, Babe Sunny. Huna-huna ang inyohang kaugmaon kung gusto ni mo nga magpabilin siya sa imo, barugi ang imuhang desisyon. Ang halak ko, in fairness sa inyo mga advice. Ganahan kong mga inunani nga mga advice, baka nabitaw ang dili, plastic. O, kanang mga inunani. Ako mag-good mo advice kay plastic kayo. Kaya of course, nas tambagunon pag itong sarili mo, tambag pa tao. Di ba si tawag na plastic? DJ Ma'am, maayong hapon. Timbaya ko diri sa Malungon sa Rangani Province sa Sitio Crossing Coronado sa akong mama nga si Mama Naneng ug akong igsuon si Vilma ug yang bana nga si Dodong ug akong pagumangkon nga si Peng, si Charisse ug ni Lola Medeng. Ang nagtimbaya Sir Alex Kabuhayan sa Maymah People's Village Davao City. Amping Ma'am, salamat. Sana all. May mga ingunani nga mga patimbaya kana bitong tibok barangay. Stay connected, always check your balance. Oh, lahi din ni siya. Na-expire. You're trying to access sites not included. Ay, dito ni Maude. Namali ko na wrong. Na very wrong tayo doon na site. O muna, paghigup na mo, kapi diha, babe, para dili mo ma-very wrong pareha ni Babe Sabrina kay, ay, nako, babe, sige na akong chismis diri, nakalimot kong timpla sa kuang kapi karon. Sa kong ikapang upat nga tasa sa tuang Zantone Gold Coffee Mix karon mga babe, ay. Hindi mangguda akong pagkabigat. Ay, makalimot mangguda yun ko. Good PM, Babe Sabrina. I miss you so much. Chris of Pagadian. Yes, I miss you too, Babe Chris. May pakagimingaw na ko. Ang uban diha, wag yun. Asa nakatugibutang sa may malita. Tinindak ba yan sa Dabao? Ay, sa Dabao region di ay.
2: Sayang.
0: Wag yun to kadomdom. Ay, sa ba di ay? Charis lang. Maisyo na po taani. Alas das 48 sa hap. Ucho. Alas das 48. Ay, nako. Laruha ko ninyo, Bik. Laruha ko, Bik. Gisapot ko gamay. Mo pa ning gisapot. May pa si Babe Chris ba? Nag-I miss you sa ako ah. Ang uban diha, di na lang dyan ko mag-tell. Kay masapot dyan ta, oy, kanang. Anyway, paspasa sa oras, oy. Sige, bago ta mo dawat og lahi na pod nga caller, mag-advise ata sa tuwang letter sender. Ay, kabala ka letter sender, lahi ni siyang advice. Hindi para sa kong self. Pero somehow, pwede gihapon. Sige, bitaw, babe, Sunny, maing hapon ka ni mo diha. Char, seryoso ka ayo. Bitaw, babe, Sunny, no una sa tanan. Hi, what a wonderful world. Bitaw, no, lami kay kag-love life. Shana, kana bitaw, unexpected ka ayo nga mga panghitabo, o niya, you found the right love at the wrong time. Ay, charis lang. Dili, oy, dili man siya wrong time. It's just that the situation is not giving. Nabitaw, babe, Sunny, ha? Una sa tanan, nindot kayo paminaw no nga, kamong duha, kanang you love each other, na dili tungod sa kwarta, position, or any status in life. No? Pero kinahanglan sad nato sa hisabton, bitaw, ang anagong unsay nakapalibot sa tuwa. Ang gugma, manggod, ang love, manggod, dili lang na siya tungod sa tuang kaka-feel. Or dili lang na siya all about what we feel. Apilo sab ani ang pag-atubang sa any challenges and responsibilities ahead. No, sa inyohang mga maagian, so part na siya sa inyohang paghinigugma ay. Dili lang na siya tungod sa inyohang kanang what you feel right now. Kabahin sa gingon sa imuhang mama, babe, nga bulagan na lang si Lindsay. Para sa kuno, dili man kinahanglan nga buwagan si Lindsay tungod lang kay pobre mo. Diba? Siguro, natural lang gyud nga ma-feel sa imuhang mama, bitaw, nga mabalaka siya tungod kay ingon na magud ang kalibutan karon. If you observed, no, ang kalibutan karon kung taas ka or kwartahan ka, naaka sa taas, yung kinito mga pobre, mga kita, for example, apir na ko ana na feeling nato nata sa ubos, but dili gid na siya magmatter, no, if you truly love someone. Siguro nabalaka la imuhang mama and ginaprotektahan lang pud kaniya. Nakakita siya, no, sa kalisod sa kinabuhi og nahadlok siya nga basin masakitan ka kung mausab ang batasan ni Lindsay pag-abot sa panahon, especially if naanad siya nga kwartahan, bitaw, naanad siya sa status sa ilahang life. Kunya basin makalit-kalitan ba, siguro mo lang na ang worry sa imuhang mama. Paminawa lang ang iyahang tambag, apan ikaw gihapon ang mag-decide, ana, babe, Sunny. Ang imuha gihapon kasing-kasing ang imuhang sundon. May tungod po sa iyahang uncle, nga gusto po nga magbuwag mo, no, kinahanglan gihapon ay pakita ni mo magpabili ng imuhang respeto o kalmado lang ka. Ayaw pakig-away or unsa pa na dihan ang imong buhaton para i-prove nga kaya jud ni mo. Kontinuod ang love ni mo kang Lindsay. Dili kinahanglan nga himuon ninyong kanabitaw maabot sa point nga mag kontra ang iyahang pamilya sa imuha. Paningkamuti nga, instead, ipakita ni mo, pinagi sa imuha mga lihok, nga seryoso ka, o andam kang barugan ang inyuhang pag-love sa each other. Sa mga oi, nag-konyo naman kayo. No, pakita ninyo nga seryoso gid mo sa usag-usa. Kanang wala joy any amount of money, status in life na makabuwag sa inyong duha. Diba? Nindot kaayo sa hunahunaon pamation. Kabahin po si mong pangutana ko, ikaw na lang ba ang muhawa aron nga dili mugukod ang ihang uncle? Ayaw po paghimoog mga desisyon nga padalos-dalos. Ang trabaho nimo karon importante po na siya, no, para sa kaugmaon nimo, sa imuhang pamilya pohon, kaugmaon ni Lindsay sa imuha. Una-huna-una kung unsa ba'y epekto ani sa imuhang kinabuhi kung magpataka-taka lang kagbiya sa imuhang trabaho. Ang relasyon, mahimo na siyang magpadayon bisan dili ka magpalayo sa imuhang trabaho. Ang importante, no, nga kanabitong okay inyuhang communication and respeto sa tanan. Ay, pinaka-importante. Para sa kwa, babe, saniha, ang tinood bang good nga love, dili siya masukod sa kwarta, kadato, kakabos, kapubri, or any status nga ni in life. Apan, ma-define siya sa kung unsa kaligo ng inyuhang relasyon nga ginatukod. Pinaagi sa inyuhang trust, sa inyuhang paningkamot, kamong duha, no, sa inyuhang courage, kamong duha, nga mag-atubang sa inyuhang problema nga kauban mong duha, no, nga walay mawala sa inyo, ha. So dayon lang laban sa life. Ayaw ka bala ka sa mga tao sa palibot kay if you do good, nagyapo iingon ang tao. If you do bad, samot na iingon ang tao. So padayon na lang sa kinabuhi, no. Ayun na lang paapekto sa ila. Oh, di ba? Dili to para sa kwan, no. It's really for you. Naghandaan ko yung advice ko sa iyo. 10 days akong hindi natulog dyan. Bitaw, babe, no? Alas 2:54 na sa hapon, mga babe. And time is running out, no? Kapaspa sa oras, sama kapaspa sa yung pagbiya. Og pagkalimot sa tanan. Ngawa na gid siya nakadumdum og text sa imo. May pinaguhugutan tayo. Anyway, mga babe, isa dun sa una to, inat-inat karo mga orasa, murag, panit na lang dyan siguro yung mainat karo. Ay, wala naman dyan time para magpadayo, no? Medyo pigado tong oras. Pero sige na kayo, kabalaka, kayo mo balik pag-ihapon ko. Ugmang adlaw, same time, same station, gihapon.

Daghang king salamat sa tanang nakiguban sa itong programa karon, sa mga nag-text, sa mga nagpaabot sa mga greetings, shout-out, requests, and of course, sa mga nagtanong sa itong Facebook Live. And pinakadagang salamat good sa itong letter sender karon kay Babe Sunny. O sa mga babe nato dihang gusto magpaabot po na sa ilang suwatan po rin sa itong programa. You may do so sa pag-reach out sa itong Facebook page, mga babe, or a text lang sa itong text line. Kaya tuwan ng tagaan o pagtagaan. Again, amping mo kanunay mga babe ha, so wala naman tayigong oras. Before I finally say goodbye, here's my last song for you. Kasi mamamaalam na rin tayo. Her lang. Paalam by Moira and Ben and Ben. Paalam babe, I love you. Amping kanunay. Mwah, machup-chup. Bye-bye.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Kaklar eksana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay vlog na ko sa high pagyod. Makabati ko lipong-lipong. Moto nga nakadungog ko sa radyo ng Hantong Plus Gold. Nga gatumarhanaan na akong lula. Moto ni palit ko akong gitisingan. Akong giminte na paharot o dua pastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo. Lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako. Muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw. Hantong Plus Gold user sa Pat malay-balay
3: tito. Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano naaw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Zantone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zantone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zantone Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Zantone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of Kawa-

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay, dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santone Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santone Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santone Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santone Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santone Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santone Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santone Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santone Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santone Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
4: Ang Santone Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santone Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santone Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
6: Santone Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa nako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santone Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santone Plus Gold.
8: Santone Plus Gold.
9: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santone Plus Gold.
2: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
7: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
0: Sugad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa far-

0: Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: Kaklare sana.
1: Exciting!
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao.
4: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
6: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Lugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure na control po jyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user atong paminawon.
8: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Matina, saka driver. Kaliadto, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikit na lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang gina ko. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, og daron, spasa po kayo kung mo-reply. Og chat sa akong mga po, ganahan po kung mag-drive kay klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og Premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa Premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausab ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Duba, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dung.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sis the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Sis the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan?
5: Aw.
6: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Exciting!
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong suranda ko din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may video nga di ko matulog.
2: Zaton Plus Gold.
3: Kerting lami ang natulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay ra kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong gipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang doktor sa Yes to Health. Hindi mo kayo tabang na sa inyong paglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mopaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigumana ko og inom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Naging una ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni ni. Melanie DI taga Panam.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanami gin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
1: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa,

0: Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo, maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Dili ako mata, sir. Dili ko kapkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
4: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
1: Kaklarik sana
2: exciting.
11: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
2: Kaklarik sana
12: exciting.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Her bison. Gim.

0: Coleus amboinicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklaris, Ana!
3: Exciting!
2: Ikaw ang bida!
4: Reliable na kuryente.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong kulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. Huwag kong mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
2: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
2: Her, her, her, bison. Gim, gim, gim, gim. Gim, gim.

0: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: Clarex!
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Santo Blasco.
6: Ako si Don, saka maestra,
7: magka-ulcer ko.
6: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blasco. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santo Blasco.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blasco adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Blasco nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blasco kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blasco aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blasco kada adlaw.
4: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag wilde, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
9: Santo Plus Coffee Mix User.
11: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Santo Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: ang nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James, daghana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
1: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musulman.

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
7: ko. Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Atako, iskun pa.
11: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
10: Opo, papa. Putang nga mesa.
11: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
10: Saton, pati na si, hala, himot ko.
11: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
10: B! Ah, manako hinom.
11: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
2: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: o nagkulang ang mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Clarit sana.
3: Exciting.

Oy, ten pa sabi. Layuha ni, oy. Napasa ako ni Paduol. Di ko kita sa kong live karon da. Di po ko basa sa mga messages kar. Ay, bibidyaw pa ang iyo. Alam ko bibidyaw, B. Sa kuan na lang kani ako ang laptop na lang, B. Para makitaan po na ko ang mga nasa live. Ay, B, mayang gabi po. Pagaw ko karon pero dutihan gya po. No? O, pagaw ko karon pero mudyuti gya hapon ko para sa tuang huling gabi sa putahe sa gabi. Layo na aning magtingog-tingog na aning, no? Kay kanang mura tagapangugat ba? Pero bitaw, B, mao na kini karon ang katapusang gabi nga inyo ako makauban aning programa, ha? Pasensya jud kaayo, ha? O, dili magkuan, dili magsadsad. Sad-sad, uy. Wala yung magsad-sad. Dili man tanang goodbye nga ming anak. Ala, reconnect! Nga ano ni? Wala yung net? Bibidyaw na kuan na ikaw ra. Akong technician, huling gabi po ng sapot. Pero bitobi, oy, maayong gabi diha sa inyo sa mga naminaw karon all over Visayas and Mindanao. Ang inyohang Disney Princess nga naningkamot nga makatingog para sa katapusang gabi po sa putahe sa gabi. Ato ang numero, kabalo naman mo kung unsa inyohang i-press, no? Kabalo naman mo, kay wala ko'y kopya diri. Ah, pwede di ayan, ha? Oh. Mangita tawag paagi among technician. Nasa sa kong ilawom karon. Gilang. Ah, kuya, wag yun, uy. Sige. Oh, I never had any idea na pwede rin akong laptop ti ay. Oh, sige. Sige daw, B. Bitaw ha, pwede mo.

Naabot-abot sa kong life na... Lain ka, Jow. Ayaw nga na, Jow. Ano yung ganaan ni Ma'am? Ako ang i-open na itong live list sa Picas Biki para... Live me karon sa XFM Bukidnon, ha? Masa man eh? Magsaysay ka sa itong kinabuhi? Ako nang iko, I minimize na ko ni... Anara. Oh, wait lang, ha? Hala, uy, mama kayo mo. Wala ko eh. Anong maghilak man? There's no reason to cry. Maghilak siguro ko kasi kita kunti laok. Like, whole day ko kaklase rong adlawa. Oh, whole day ko nga wala nakaklase tungod kay oh, pagaw gid ka ayoko. Pero tungod kay importante gid mo sa kuha. Oh, tarong mo na ko kong hair for the last time. Makita ninyo kong hair nga bungkag. Oh, for the last time, sa man eh. Kana akong ganahan. Oh. Ah, ito si Double B. Was Double B pag karoon ay? Oh, kani akong ganahan may ngunaan ni ba? Again, there's no reason for us to cry. Baby Jow! Sabak, ay ninas akong ilawom. Normal gani, madungog na akong ilalom. Pero bitaw, biha, pwede mong mag-react karong gabi una sa to ang live. I-search lang ang XFM Bukidnon. Wala may nagkadimao din rin. No? No, wala nagkadimao kay... pwede na dito siya ikuan. Sige. Celebrate good times. Na ako, for the very first time po nagkitaan niyo yung nangos kong technician is kilid. Ingani kini siya mag-abot perminti ang kilay. Pero bitaw, Bioy. Ay, pag ano mo ha, pag masinamo yung mga ano, mga final words para sa kuha karong gabi una. Bibidyaon sa ganito, ito. Nga lang sa matif, malakong makita, diri. notepad na lang. Nalimot ko sa number. Pwede mo nga manawag karong gabi una ha, para sa to ang panamilit. O, kung naamo yung mga final words para sa kuha karong gabi una. Mga huling habilin. Ngayon na lugar. Anyway, okay lang, gidgay na siya, biha ka ng... sometimes, if the door are closing, there will always be another door who will open up for you. Mama na ang importante din ha, in town, Bioy. Ay, magkabula ka. Ay, sabi, butangan sana kulig. Ah, di na ni Mao. Ay, sa ha, ay, sa guys.

Ay, nako. Okay na ta. Okay na ta. Live ba ta sa Davao karon? Oh, XFM Davao ka tropa digital. Cinderella tonight, you're so plain. Oh, wala joy ka nang ka-life-life imuhang kuan karon. Sensya jud ka ayo bi kay again wala gid tay tingog pero still mo na giingon din ha nga when you love your job you will always find ways to go and work mahuy pobre gud ta pero bitaw bi it's really hard for me to express the emotions though especially ngon ani akong kahimta pagaw. No. May gabi, Ma'am Ann. Thank you! Si Ma'am Ann, aba po nga nagtanaw karon sa to ang huling gabi sa putahe sa gabi eh. Ang huling putahe. Modern niya siya ang tama nga term. Ang huling putahe sa gabi eh. Ako gihapon po ang inyong nag-inusarang Disney Princess na Bisaya version. Cinderella po, makauban ninyo for just the shortest time for tonight. The last call. The last call for putahe. Ang huling putahe sa gabi mo, ano? Kana bitong feelings nga na ay mubiya pa ulit-ulit yung pain, pero ganun talaga ang buhay. Na yung mag-end, kay na ay mag-start. Dinuod yun na siya, Maman. I always believe that if what? Huh? Mutuod yung guana being if ang isa ka door mag-close para sa imuha, may it be legally or illegally, another door will definitely open for you. Kanang ilang ginatawag na imuhag yun. Kanang imuhang moment. Ang tinuod ba sa tanang butang nga nag-aagi sa tuwang kinabuhi, walang yung permanent.

0: Walay permanente sa kinabuhi. Kaya lang, ang pinaka-importante gid bidiha is you know how to accept the fact na moagi lang gid ang tanan sa imong life. No? Uy, naunsa man ang tingog. Sagdi na lang, Bibi. Layo na sa kong tingog, uy. Kuan ka nang pagaw gid kaayo ko. Kapit na ba yung Teacher's Day? Kailakon kay kudo. Pero bitaw bi, 4 years with XFM was really been a blessing, especially sa kuang boss, amuang boss, Romelito Uy. I'd like to thank you.
1: Thank you!
0: I may not hear from you tonight. Busy magiging kasi mong life, boss. Ambot ni mo, boss, oy. Pero bitaw, dako kong pasalamat kay boss Romelito Uy for giving us the chance to explore the world. May it be kanang ginagmay lang siya nga adlaw 3 to 4 days, pero yeah, with XFM na kung andyan ako, na explore na ako ang Asia. No, nakadto ko sa mga lugar na I thought sa kung damgo lang ginako maadtuan. So nakaadto ko og Hong Kong, kaadto ko og Macau, kaadto ko og Singapore. Kaadto ko og Malaysia. Diba, who would have thought na ang isa ka boss na mo, it's very generous nga ipa-experience sa mga parehas na mga pobre ang makaadto pod sa laing nasod. No, bedroom voice. My God! I-add na lang ko sa FB. Hello po, Architect Engineer Eric Becerra. Ang huling putahe sa gabiin na baya karun. One pop sulirap. I-add. Wala, kabalo doon kasi akong Facebook. Wala mo siguro kabalo. Pero biha, once again, mga yung pupasaylo sa inyo sa kong tingog na medyo din naging masabdan. And you might also be hearing some pause from me kay muubogid ko. Ang tinuod ani na pagaw ko kay magklase man gud gihapon ko masking pagaw. Kapila na ko giinglan sa school nurse nga dili magklase. Kay ang imuhang tingog pagaw kayo magklase gihapon. Kay nganan ako ka love akong job. Bitaw, kung love gini mo imong trabaho, but you will always find ways nga kanang makasulod gud ka, maning kamot gud ka nga maskin pag ka nang ayha pa ka nakagawa sa hospital for just like 2 days nga pa huway, may duty dayon. Ingana akong life. Ingana ko ka dedicated. At first with XFM was really like kanang ambot din ako ma-explain natubag tanan akong pangantoy, 'di ba? Kanang mga dreams na ko nga abigid na ako ganang damgo lang gani nga ay dito ra gid ko makasakay ani, dito ra ko makabiyaheg ingon ani. Pero with XFM guys, I'm really really happy na natupad jud ang among mga pangandoy sa kinabuhi nga maka-travel sa Asia. Pero 20 years in the industry is now about to sign off. Para maka-communicate gyapon. Ang inyong Cinderella, naramagod gyapon ko sa Facebook. Oo, pero dili ko ingon ana ka-active mang good be. Kay ang tinuod na akong kinabuhi in the real life, ako na lang nihisgutan. Wala lang ito. Ang tinuod na kinabuhi ni Cinderella kay kuang gid ko kanang usa ko ka-chemistry teacher. Usa ko ka-science teacher. Gusto kayo mo-absent sa school kay pagaw kay ko, pero walay mo take-over sa ko ang klase. Nga lang kalisod akong subject. Amo na ang tinuod. Pero, trabaho ko sa adlaw for the whole day, pagkagabi, idripog ko sa XFM. Ako nga gipanindigan ng akong gipromise ako ang boss na whatever happens, especially with my teaching career, di gina ako biyaan ng XFM. But time has come na I really have to face the kanagong nagi mga panahon na dili gid permanente nga mag-hold on ka sa usa ka butang na dili na mag-hold on para sa imo. Pero bitaw, my contract has been ended. Mao na siya ang tinuod nga dahilan nga nung last na lang nagabi ko ninyong madungog karon. Dili man ko good ko empleyado diri go down sa demo. Dili ko empleyado sa XFM, but Boss Rams gikuha ko ni as a talent, working part-time to be one of the voice of XFM. 20 years in the making. Nag-start ko with different radio stations. Una, it's also XFM. Pwede naman siguro, boss, no? Akong isguta lang ako ang kaagadiri. Okay, final, nabitan na ako ni. Tagay kong chance, boss. Love you. Nag-start ko sa kong career with XFM. XFM po to, pero dili pa si Boss Rems ang tag-iya. I think, kuan ko adto, third year nursing student. Dream na gid ako sa una pa nga, mutingog sa radyo. Malipay ko sa una, tawagong kong DJ, maskin dili ko DJ. And then na-discover ko sa Osaka commercial na about Soup Number 5. So it was Sir Nix and Sir Edwin who discovered na pwede ko sa radyo. And then there, nag-start ang akong career as a secretary. Ala, na-recall na ako. Secretary. Dili ko mag-commercial break ron. Ayaw mo pag-kuantira. Nag-start ko as a secretary pero nagatingog yapon ko every udto. Ang akong program adto was like disco. Nag-disco ko. And then, nag-stop ko. Nag-adto kog Singapore. Nanginabuhi ko sa Singapore for quite some time. And then, niuli ko. Kay gusto ko magpadayon sa ko ang career. O, nag-eskwela kog education. Hantod nga nahimo kong usa ka ganap na teacher. Di daw sila ka dawat. Hoy, for sure, oy. Di ka dawat si Juan Pops. Dawata diha. Kanang moto. And then, different radio stations I've been. And then, nagbalik ko, nag-adto ko sa Gold FM. And then, nag-apply ko sa RPFM. Sa RPFM, gid ko na-discover. Na-discover ko with the name Ate Kiana sa whole Davao del Norte and Davao de Oro. Napagaw among pagaw pa ni. Pero nindot gihapon kay nigtingog. Kay murag pang kuan, murag pang murag pang panawagan. Ato siya. Yeah, na-discover ko sa RPFM as Ate Kiana for how many years. Di hapon na ako na kuan, nailhan lang ako ang love life. Di hapon binagbuwag. Pero okay na to, okay na ko adto. Madawat na nako to nga walay kami. And then, mo to nga, nag-ila-ila mi, na nabalaan ako nga, naibagong radio station nga mag-open sa Tagong Pioneering. So yeah, wala ko nag-apply. Personally, gihangyo ko nga, basing ganahan ko mag-join. And yeah, because I also need a job, ni-join jud ko. That was the most, the most amazing news nga akong nadungog, na knowing na pioneering me. So it was me, ako, si Inday Marie. Remember lang na ako, no? Si Jasmine, si Kuya Gab, si Inday Tanini. Ang ako ang dream guy. Si Inday Tanini, gyud, idol na gid kay nako na siya, bata pa ko. Kung naminaw ka karon, Maring. Ikaw ang reason nga nung nag-DJ ko, Maring. Vitoria, si Inday Tanini po, ang isa sa mga rason nga nung nahulog ko sa radio station kay gusto po ko nga mag-radio-jod sa unang panahon. And then, unexpectedly, natingala ko, hala, kauban namin ni Inday Tanini, oh my God, napapicture-jod ko. Okay, dream could be na ako nga ma-meet na ako siya. And then, nakauban ako si Kuya Darwin. Kuya Darwin. Si Kuya Darwin nga, 1 week na ako nga. 1 week na akong nakasuod sa una sa old na XFM. And then si Lar. Si Paring Lar, mga katropa. Si Paring Lar, gina akong kauban sa RPFM up until nga nag-move me sa XFM. Si Paring Lar, tapos kinsa pa ba akong nalimtan? Si Inday Marie. Kanig-kanig yung mga katropa. I-mention siya. Huling pa alam na ni. And then, nag-meeting me. I still have the picture though. Nag-meeting me na mag-start na me. Mga kuan kayo niya. proud kay me kay pag start gid sa XFM, pag open gid sa XFM, I remember it was March 4. I think March 4 gito siya, if my memory serves me right. That was March 4 of 2022. Nagparade me kauban ang mga pedicab drivers sa tagum nga gipaning kamutan jud ni manager Inday Marie nga makuha. Especially ako ang BFF na si Rudy Sala. Thank you gid kaayo. Oh, thank you gid kaayo ha. Thank you. Oh, kana sila. Mona sila mga kuan. Oh, nagkuyog-kuyog mi hantud nga makahappy lang gid kaayo kay kanang from there na feel good na mo unsa mi ka importante gyud, and then ato nagtingog na mi ana unya hantud nga nakadesisyon nga mag-open sa Davao. Nasad ko ato. Kay dili ko mabalihin sa Davao. Magstay lang ko sa Tagum pero wala ko choice, so akong desisyon adto o magpabadlong na lang ko bi para makuan mapaphels ko diri. Pero wala ko napapha. Pero ang tinuon, sige na dyan kong absent ad to, kaya wala na ko'y gana. No? Ikaw ba naman ibalihin o laing station nun niya, ang imong pamilya mabilin? Pero, everything happens for a reason. So, nag-resign ko sa XFM for like, I think 4 or 6 months. Oh, and then nagbalihin ko sa Brigada News FM. They also found another family. Naging maayo po sila, especially sa kwa ang mga managers, maayo po. And then it happened na kanipod si Bong. Si Kaning Bong Alvarez. Wala naman gid si katropang Bong karon. Si Kuya Cards, wala naman po. So, katong nga time na ami meeting kay naami, ha? DJ sa to imong BF sa Tagum. Dili. Kwanto siya, wala. And then, moto nga, mag-meeting unta mi adto ni Kuya Cards sa about sa, namang good mi adto, murag, mag-hosting me sa usa ka dako kaayong showroom sa Tagum City. It just so happened na si Boss Rems. Unya, ma-remember pa na ako si Kuya Luther. Iyang gi-joke-joke si Boss Rems. Wala ko nag-expect na si Kuya Jasper ang ako ang SM sa Davao City. Kuya, thank you kayo ha. Thank you! Nag-ingan siya sa ko ang mabalik kasi September 10 to be exact. So yan, ibalik ko. Balik ko sa XFM September 10. I forgot the year. Hala, my God. 2023. Nibalik ko sa XFM September 10, 2023. That was the day nga mura nag-adto ang second batch sa Thailand. Huwag ko kakuyog. Nag-adto sila og Thailand. Nagsawadi ka. Ito nga. Happy ko, nakabalik ko. And I promised myself, nag-promise ko ni Kuya Jasper, nag-promise ko nga, nag-promise mo ko ni Manager Maria, kanang dili ko magpabadlong na, dili ko mag-absent. Dapat alive na ko. And then, gipanindigan gina ako siya up until today. The only time na nag-absent ko is kapag dili na gigaya sa kong lawas, pag-ugay ko ron. May duty ko. The time na nag-absent ko was alipong ko. Di ko ganahan ani nga music din. Lagot ko kay makahilak ko. Di ko ganahan maghilak kay dili na ko deserve. I don't deserve these tears. Manager, ako gara-gara ihan. Aminaw ko ba kakaroon kabalo ko. Pero I'll grab the opportunity to thank people nga naasa ko. Kanang ko ni Kudrig celebration ko ganaan ay. Di ko ganaan yung mga inuani ng mga music. No? Maglain akong buot. Guys, di ko as much as possible, di ko ganaan mo hila. Ay! So, kambiyoin ni siya. Unya na ni, okay. Ayan, ako na lang muli. It's sad to hear you're suddenly leaving, Bibi, but I'm happy at the same time that you unfold another chapter of life. Ay, sarot! Am to ako ng call me, Mibi. Yan naman, call me, Mibi. Call me, Mibi, gitaroon. Babe, ubus ako, babe. I wasn't looking for this, but now you're in my way. You're a star, you're a showing. Bad trip ni Yunani, oy. Lain kay do. Pero mo to siya, oh. Ingani na lang ako music. Ayoko tagay music ng mga ingon anak. Hindi ko ganahan. Mo to. Kaya nang nibalik ko kay gipabalik ko nya nagpromise jud ko bitaw nga dili ko mukuan, dili ko wala mi man yunani oh. Dili ko magpabadlong and yes, panindigan kita ko siya nga di ko magpabadlong. But it has come to an end that my contract has to end. Redundant lang. Pero still, magpasalamat gihapon ko, especially, basin magminyo na ka DJ ha, maunang mulib na gid ka. Sa day mo, uy. Kamaut. panawag mo ron ha, kay mangayo ko sa inyo ha, huwag ka ng mga final words. Asa di akong cellphone? Aram mo di akong cellphone. Ako ni palungon ang wifi. Akong i-connect ang cellphone. Gusto po ko nga makadungog sa inyo mga words na syempre, gusto po ko nga muhawa nga kanang nakoy peace of mind. Kanang call me maybe. Kanang asa man ni I will be here for you. Request ko song, thank you from Bangkok. June Padilla, thank you. Thank you! Mung dili man na mo imong tingog Cinderella, I know. Pagaw lang ko, guys. Hi sa ko ang amigo, akong classmate, si Ricunel anong yan naman imong, imong apelido friend? Si Ricunel Baulos, may gabi idiha sa Mati City. Thank you! Hala, napuday ko i-ex sa Mati. Oh my God! Lord, di ko ganahan ani. Na-recall tanan. Bitaw, unya, moto, sa tagom ko nga, nagbalik ko, pag tagom na ko adto, and then nag-decide din ko nga magbalhin ko bukid nun. And then, muna to siya, salamat, nindot ako ang music. Dili ko kahilak. Pero yeah, pagbalik na ako dali sa XFM bukid nun, I found my true home. Ooh! I found the people who valued me the most, especially ako ang station manager na si Inday. Naghilak to ron. Ay, ilo! Huganaan-aani. Hindi ko kastanan mag-ila. Wait na ako, mag-ila kay pangit kay ko. Pumula, rabadayin ko ay. Sige na, uy, magbabay na ako. Asa din si Double B eh. Dili ko ganan mag-ilak, guys, pero, yun. The journey has to end. Ningong medyo ko manager, di ko mag-duty. Hindi ko ganan, yun maging ani ay. Lain kay Do. Ay, ganagot. Sagay ko kuan diha, may kanang makahubog. Charot. Kailangan ako tuwalya, hindi ko ganag panyo. Bitaw B, kanang sakit lang siguro sa kuan nung kanang for 20 years, I have to leave that. Nanakoy bagong journey nga aduan. Hindi ako mag-DJ, guys. Wala na nasa kong life. Pero, ay, sabi? Usa man ni mong gitugtog, utropod ka ba? Kulat ka, hunti ka karoon. Ay, nako. Ay, mapanghilak, uy. Ang ako manager, jud ako ang kabalakan roon, kaya nagtsabaw na to. Pero bitaw, kung naamang ko'y pasalamatan, no, unang-unang mapasalamat ko sa kong boss, Ermelito, uy, thank you kaayo, boss. Thank you kaayo nga, kanang gitagaan minimum of chance nga ma-showcase ang muang talent. Although, kanang, magkanta na ba ko? Kaya kong panyo sa kong bag, B. Maula ko yung unani nga kanang pangit ikong gilak, guys. No.

0: ang buhat, langaw. Pero bitaw, kaya kung naman ko'y pasalamatan, no, unang-una, pasalamatan ako kong station manager, Rusty Marie. Thank you, kayo, kay always sugang na di, ha? Pag wala ko'y kwarta. Nagid ka. Uy, di mangug ko dato. Ay, no. Ay, nagid na siya per me, magpa-CA sa ako, gikan sa yung personal money. Kay di na siya gusto nga mag-absent me, guys. Bahalag nagkabako-bako na may diha mang duty gihapon mi. No, bahalag ka nang giulan ng bagyo mag duty jud ni do. Pa duty won jud mi ana as long as kaya pagid namo. Ingana amo ang ingana among upbringing diri. No, ingana tamo pangit kay ko sa live kay kung ilong magpula. Mura kong si Kuan, si Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Uy, mag-PM-PM na ako, ha? Ayaw na, naganaan na dyan. Pero bitaw, sige. Ang siya ni, amo kanta na lang ko, bibiog, how can you mend my broken heart? Oh. Wala na yung muna open yung ubang page diri dyan. Kung na'y page, kung na'y message sa Davao, ano na lang, i-paste na lang diri sa live. Pero in fairness, daghan ko viewers karon kay naghilakbang ko sa live. Pero bitaw ha. Magpasalamat po ko sa akong pamilya diri sa XFM Bukidnon, kay Ma'am Honey, kang katropang Jonathan, kang katropang Dave, kang katropang Marso, katropang Jao. Napabako yung nalimtan. Siyempre, special thank you good po sa ako ang station manager na. Always gina siya nagagabay sa amo. Alabi na ko nga nang emotionally not okay me. Emotionally struggling me na. Gina siya permanente diri sa amo. Always gina siya. Kana lang sila akong gusto pasalamatan. I'd like also to thank El Ilion Shell Mobility Station.
1: Thank you!
0: Kang Sir Nixon, kang Double B. Thank you, good kaayo nga. Naagid mo sa ko ang likod permanente. Ay, magkabala ka, di man kumubiya. Kuan lang ka ng kanilang ginaprograma ha. Biyaan na gina ko kay. Tama ragid po nga mag-move on ako sa panggabiin akong trabaho. No? Kapoy na po baya magpulaw. Kapoy magpulaw gyud. Pero kay nanarbaho man ta, wala gid kay choice kundi i-endure gid nimo ang pain na nag-work ka during the night, nag-work ka during holidays because you don't have a choice. You really have to work kay dili man ka appeal sa kanang mag-leave. Pero nagtrabaho gyapon ko, no questions, no doubts, no excuses. I have to work. Also gusto ko magpasalamat ni attorney Ryan Rick Besnar. Isa po siya sa mga tao nga nituog yun sa ko ang kakayahan, sa ko ang talent. Thank you kayo attorney. You might be sleeping na karon. Pero gusto ko magpasalamat sa imo ha, because you're one of the reasons also na gakadasig ko nga magpadayong gihapon despite sa kakapoy sa trabaho. Syempre double job, triple job, di ba not? Dilalim. And then thank you also sa ko ang mga pioneering na mga kauban. Maring, si Paring Lar, si katropang Inday Tanini. Thank you, good kaayo ha. Kita na lang gid ang mga last man standing, pero kamo na lang mabilin. Okay, magkuan naman ko mag-una-una na ko. Pero bitaw, tubago na ko inyong tawag ha, Indobi, mamasa ko mga messages diri bi. Wait lang yun.

0: crazy gyud. Okay nako. Bibidyawhang yun na lang siguro ko nga kanang kapag katuluon na gid ako luha. I-off cam lang ko. Okay. Kapuy na po ba ako makeup kada gabi eh. Pero ang tinudaan na bito, B, wala ko ga-makeup. The only thing that I have kapag ka nag-live ko, wala dili ni siya makeup, B. Kuan lang, gapang lipstick lang ko, gapang mulubos, that's it. Okay. Nothing else. Wala ko ilaan. Dili ko yung una na ka-RT, B. And then, isa po sa ko ang kuan, isa sa ko mga na-learn po, is to stay humble. Maunang dili ko musog ko tawagon kong DJ, kay dili ko gusto nga, ma-feel ninyo nga lahi mong tao sa ako. Yanong tao ragyod ko. Yanong tao ragyod ko nga, andam mo serbisyo sa inyuha, andam nga mutabang dili man tuod financially, pero emotionally, kaya tamong tabangan. Si Texter 0473, may gabi, salamat daw, Charos. Bongbong ng Bohol, may gabi, ideha. Request kong song by Tommy Shaw. Sige. Pagaw lagi ko. Daan naman gugong pagaw. Hello, may gabi. Hello po, may gabi.
1: May gabi, de.
0: Yes, hi. Si Ato. Alay, gusto kasi mong radyo, ay.
1: Ay, ako na sa tingog, be.
0: Hinay, imong, imay, hinay, imong radyo, bibi, kay, hindi pa ka madungog ka, ayo.
1: Sayo to, bebe.
0: Ha?
1: Sayo.
0: Hinay, hinay, imong radyo, bi. Kung manawa, gani mo, binay, yung radyo, kay ka nang, hindi ta magdungog. Hi, kay Mami Josefina Tinambunan. Maing gabi, diha mi. Thank you, kay sa imuhang pag, always nga pag-share sa tuang live matag gabi. Cebu A and J Travel PH, naminaw mi sa imong kapagaw. Thank you! Thank you! So, unto man. Pagaw manggid ko. Salamat kayo, Cebu A and J Travel PH. Maula man sa taan ni, uy, mga... Hindi na lang na ninyong pagaw. At isa ning kamot nga magpakita diri. Tawag mo ha. Ay, nananawag di ay. Hello, may gabi.
2: Hello, good evening.
0: Good evening po.
2: Tumay. Okay, istorya. Bikay kayo ka istorya, be.
0: Ano man?
2: Duna ako sa emosyon nga ba?
0: Ano man?
2: Namina ko sa... Well, na nga. Well, nga namina.
0: Nagilang mang ka.
2: Sorry. Well, nga namin ako sa imong kwan. Pasalamat. Sorry.
0: Nilak ang baby. Ayaw ko pa ito mahabat ito.
2: Sa ibang ko lagi ko nga namin ako mo, pero na pamahal ko ba ka sa amuha sa isang takwa kay ikaw diba? Ikaw ba yung naka tambag sa akong problema, di?
0: Abi na kog ako ang kadungag sa imong problema.
2: Ikaw na kagang nag ba? Sa first time na kong tawag ato na kaging gaging gabi imong gabi. Dita, si Dede Tata.
0: Ay, may gabi hindi ha.
2: Pinatawad.
0: Padayon.
2: Oo, pinatawad. Kung kuhan man, salamat po, di, sa time na mong yata nga naminaw ka sa mga nga mga listeners kung unsa imong mga kuan naminaw ka na ka. Tapos mahal ka na mo nga mga listeners ka, kung asa man ka sa mag successful pagid imong karir pag kuan pagid ka mulambo pagid ka din de sumahal ba ito sa giinuman, nagkakag-station na gigig kanan, marami nga gigig sa XFM nga na-discover yun. Pero, ito na wala lang kung kadungog siya mo sa ban nga registration eh. Gapamina ako itong giinu ng mga kuan, pero wala kayo kung kadungog siya mo sa brigada ng XFM Davao.
0: Kuan, pang-udto, manggod ko.
2: Oo, pang-kuan ka. Wala kayo kung kadungog siya mo sa brigada ng XFM Davao. Kaysa, buntag mo nung gugupo kami na wala sa una sa kay Sergio Bigamon. Oo. Daan pa gano'y ko, taga-daba, huwag ka. Taga-daba, huwag ka.
0: Ha?
2: Okay, bumi ka na mister na may diha ah. Ito ah. Ano kayo sa Davao? Kaya, doon ka ba sa Davao sa Ikulan? Sa YouTube may kaya sa Ikulan. Sa massage clinic sa Ikulan niya. Niyawa ko ko. Kay, sa tulad, Juan, at sa Manila ko. Sa kay opportunity. Mo to siya. Kaya karon, nag-uot. Hindi nag-uot. Laking dugan eh. Hindi mo yata kung gusto namin na sa mga ba? Karan? Karan, karan ba? Hindi ko gusto sa umina ba na marag, oh, seryoso ako, hindi ni plastic na istorya. Karan ba? Hindi ko gusto mag-amregan ang joke, hindi ko gusto na malamilit ka.
0: Nga naman, uy.
2: Hindi ko gusto na malamilit ka, pero natulong mo, nakatagpilaw ba yung dako niya? Gusto nito nga, maminaw sa mga panamilit ba? Nadala noon ko sa emotion. Nakahilak noon ko.
0: Ang tinood, di na ginunta ako mo duty ron, kaya di gina ko kaya akong tingog kay pagawagid kay ko. Pero, anak ko nga, dilipod ko professional paminawon kung dilipod ko manamilit og tarong.
2: Bagit, tama git. Mas pagkante, kaya namilit kang tarong, may siyagin, wag yan, manamilit ang tarong.
0: Ah.
2: Kibiyar at sinakalit. Kaya yun. Ya. Basta, mga tabi, kailang, again, kaya salamat niya. Pwede ko mo, kwan, mo shout out?
0: Pwede yun po.
2: Okay na?
0: Opo, pwede rapod kayo.
2: Shout out sa tanang-tanang niya mga akong amigo nila, ng mga inspector sa Rural Tolls. Sabang, sa manager sa Rural Tolls karon. Sa supervisor, si Sir Quinto, si Utsil Quinto, shout out. Kada siya sa Malay-Malay karon. O sa tax force, sa rural tolls, sa businessmen, kada mga businessmen niya, shout out. Kila Jungjung Kayo, kila Joel Edisa, niya nadya karon sa Malay-Malay siguro, niya mga taga-tinapawa na sila, pero na-promote man sila. Kaya mo sila o businessmen sa bus, sa Rural Tours. Yeah, shout out po sa taga Mindanao Star na kuan na naminaw karon sa ibang program din. Taga kay naminaw sa iba sa Mindanao Star baya kada sa padulong sila ginsan god. Naminaw sila. O kini sa ato mga kuan sa rural diha sa inyo. Kadayan ginsan nga biyahe. Ato shout out. Ako mo gusto gilip ato mo gusto gasan sa mga driver o kanang sa supervisor sa kwan sa rural o sa kanigin ko akong kumpan nga sa bus company sa Mindanao Star o sa rural.
0: O imo na lagi nga sa kuwa to ni Agi.
2: Apa
0: go
2: katala lang ba yun na perteng kwan na yun nagagi kayong salamat sa imuhang pag-welcome sa kuwa nagbuhan pa kong listener pero wala ka nag buhan nga tagaan ka mo sa ibang gamay nga panahon pero ako nakaina nga buhan para sa opportunity na maka-istorya na ko ang usa ka buutan o sinabtanon nga Cinderella.
0: Salamat ka
2: ayok nga kanang isang taon o blind ko pero one of these, hindi pa man karon siguro, pero pagka magkasugat niya sa itong dalan.
0: Puhon.
2: Pero sa tino lang, pan idol din kahit ka. First time ako, sa doon sa mga taong kuhan, managi, wala ko kaapa sa mga number, sa inyong number station. Wala nga, nag-wonder ko ba na balik ang tanyang istorya yung number, yung number. Katamoto nga, pagka sa manadlaw, na kuha na ginagawa ibuhang yung number of station eh. So ay salamat. Lipay kayo ko. Lipay yung kayo ko ato pag kuha nyo sa inyo ang number sa yung station. Kunya, ang inawat pa ba nga ang mo puli sa program sa kuhan, sa magya po nyo, buutan na masinagtanon sa listeners o pasinsa o God bless na lang ba niya hindi man ka maldita but lang yun nila maldita na sa uban
0: nagkumpensa
2: pero di ba
0: Maldita kay ni.
2: Pero alam ko na sa Kadabo, anak mo sa Kadabo.
0: Ah, grabe siya.
2: Pwede ko mo request some song, eh?
0: Sige po.
2: Goodbye girl by Bread. Sige. Para sa imo ana. Goodbye girl by Bread.
0: Salamat kaayo ha. Thank you good kaayo
2: ani. Okay. Salamat. Salamat po.
0: Salamat po. Cinderella ang huling gabi. Oy si ano, daghan man ditag daghan man di kitag mga viewers karon sa ano no YouTube. Thank you. Si Elmerag Soy. Oh my gabi diha Elmerag Soy 8628. Thank you kaayo. Thank you. May gabi ipod sa mga naminaw karon diha sa my 4 unsa ni? 4 CMO BN sa ilang 70. Ha? Huh? Fourth CMO Brigade. Sorry naman. Fourth CMO Brigade sa ilang 17th founding anniversary. Oy, salamat ha. Thank you. Biligid ni mo ang tingog inyong dapat madungog ay. Kanang pagawgid ko karon kay. Actually, I'm really not feeling well. Like, naagod ko sa tinuod lang na ako yung fever. Pero, dito lang ako. Pagaw pero nice paminaon. I-appeal og shoutout ang mga taga Cebu, sir. Na ay daghang stardery. Char. Mauba? Si Cebu ANJ Travel. Naghanday diha. Wa ka man magsaba. Nalito sa Kawal Kalinga karon si katropang Jonathan og si manager. May gabi idea sa inyo ang duha. Wa, gituyo na ni manager nga wa siya diriron. Kaila ko anak niya. Alam ko na yan. Tuyo na niya kay di na siya gusto. Kung amang guna mo manager ka nang very emotional mo guna siya nga vavayi. Isug lang ni tanawang pero emotional kay ni. Hello! Ay! Miss ko lang naman. Ay, magkabula ka ang mupulis ako. Ah, yes. The right description that you've, ano, that you've just said. Buutan po ni, masinabtanon po ni siya. Ay, magkabula ka. And then, when it comes to fun and entertainment, this person can definitely entertain you even the best. See, pwede mo manawag, ha? Ang baby akong abrihan. 0945-443-5869 para po sa ang huling putahe sa gabi. Hi, may gabi eh.
2: May gabi.
0: Kinsa ni po?
2: Si Arman ng Bohol.
0: Uy! Nabaguhan ko, Arman.
2: Ma'am.
0: Nabaguhan ko na nawag ka.
2: Ma'am.
0: May gabi eh, Arman. Ang samay ato, Arman. Murang himala, ginawa.
2: Kanang...
0: Saman?
2: Kamping, bibi.
0: Gahilak ka? Nagilak ka?
2: Di na.
0: Gahilak ka, be?
2: Kanang kwan, bibi. Kamping nga. Adaya lang si mong kwan. Kamping lang niya. Ang puwang si Ginoo.
0: Always good na siya. Thank you, B.
2: So, baby, kanang... Oh, kanang... Huwag mo kung may edad, pero... Ayaw, baby, ha? Pwede mo request?
0: Sure. Ano man?
2: Pwede mo request kanta?
0: Pwede kayo. Sa mga kanta.
2: Kanang kwan, goodbye by Air Supply.
0: Kamuha? Kamuha?
2: Sige, salamat be.
0: You're welcome be. Bye-bye. Ang iyong ipang request, puro goodbye. Sige, akong i-play. Ang atong oras be, alas 9.57 na wala naging ko nag-commercial break. Sana all. Sujetado Edward, may gabi idi ha. Oh, good eves daw. Ano man ni? Hoy, taga-brigada ay. Itarong mo ha. Ganun na nanaw mo doon sa mong live. Umayong gabi, Idia, sir. Salamat kayo si Sir Sojetado Bayot Edward. Salamat kay Sir ha sa pagsilip. Although matagalaing istasyon ka, but you still, you actually cared to like, maminaw sa toang programa. Thank you kayo.
3: Thank you!
0: Mads, umayong gabi, Idia. Mads Maria Flor. I'll be okay. I'll be fine. Hello, umayong gabi.
2: Hello.
0: Oh. Tuman. Oh, nara ko. Oh.
2: Hello?
0: Oy, unsa mood?
2: Wala mo dang signal. DJ Sindi.
0: Ay, kakawala-wala. Karo madungog na ko ni mo?
2: Karo madungog na Sindi.
0: Oh, kinsa man eh?
2: Genius niya. Kay, nawag ko si mo. Kay, murag mo. Mawala naman ka sa ere.
0: Oy, Julius Himala. Mala ka ayo.
2: Mag-shout out na lang ko kay Kuan Kuya Joseph Estrada kay Namino Toron siya ila Kuya Jasper ola sila Arnel Cortez na Mino Toron sila DJ Lab. Kay wala mo kuan naman ka mo bal mo kuan mo out naman ka sa station mo hindi naman ka mag DJ di. Kuha na lang may kanang maminaw na lang may sa musunod nga program musunod din ang pag ako lang i-shout out ang mga avid listeners ni mo DJ Sinding eh. Daglan po di ako na subaybayan ni mo DJ kay gikan pa sa una hantod karon sa uban mga radio station naga paminaw po di ako sa imuha sa una hantod karon.
3: Thank you.
2: Kuha na lang DJ kanang ingat na lang ta kanang amping na lang po sa imuang pagbiya diya sa XFM Bukid Nun kanang pro pwede ko mo kanang mo request kanang DJ of Sounds.
0: Sige po, on sa man
2: kanang kuha na pong i-request DJ magpalahi ko kanang hanggang kailan aso by Michael Pangalinan.
0: Hanggang kailan?
2: Oh, no. Oh, hanggang kailan na asa, DJ, ang Michael Pangalinan.
0: Michael? Hindi mo limot type, dobe. Ah, okay, sige.
2: Michael ako Pangalinan, DJ.
0: Oh, ako sing i-type, ha? Hanggang kailan? Michael Pangalinan. Sige, panikamutan ako ni play karon ha? Lamat ka, ayo.
2: Magkuhanog number, DJ?
0: Dili na. Ay na pag-uha. Ayaw na, sige na kag na yung number. Ay na.
2: Bawal ba?
0: Ayaw na. Sunod na lang kang akuan. Karong Lunes. O, mag-air kasi mong number.
2: Dito pala pwede ron?
0: Dili na.
2: Para pang-kuan ba? Pang-panamilit yung mga ba? Para.
0: Ay na. Dili ko ma-entertain na ron. Kamuray mag-love-life lugar.
2: Para mag-ito ni DJ.
0: O, oh, sige.
2: Wala naman ka.
0: Ah, sige. Naman ka o, lagi. Sige.
2: Ako ang number, DJ. Sa makakuha lang kay kuha na yung pang never say goodbye ni sa mong programa, DJ. 0930-04-58-203. O, muna yung mga ka-XFM, 0930-04-58-203. 0930-04-58-203. Salamat, DJ.
0: You're welcome.
2: Pangalinan po, DJ. Okay, thank you, DJ. Hindi.
0: Bye-bye.
2: Bye-bye. Isip Estrada. Thank you.
0: Shoutout sa kong tatay, uy. Ay, may gabi sa kong tatay din yung naminaw ka ron. Tay Joseph Estrada, see you pohon-pohon. Muli kog tagong. Dobie, I'm trying to call. Ay, sige po, architect engineer, tawag lang. Get well soon. Ma-okay ra ko do. Hello, may gabi po.
4: Hello, good evening, DJ Sunday.
0: Good evening, kinsa ni po?
4: Si Randy sa Cebu City, sa Carcar City, Cebu.
0: Yes, Randy, unsa man ako ang maalagad sa imo arong katapos ang gabi.
4: Ang mga mail lang ko ni mo, unta nga makalayan ko ginoon, unta, busy sindi nga, maka, ano ba? money mo ang imong journey sa imong wabot na trabaho nga kailangan ka sa Ginoong na imong panglawas then mawala na imong tingo na napagaw kailangan imong trabaho imong trabaho sa Ginoong lang Ginoong Ginoong din hindi ka magpa ang bitaw hindi ka magpa kailangan nga na, magpag-goal bitaw sa ang laban, kaya nag-goal, kaya nawa ka na nga. Aka mo, yan eh, mag-kuha lang ganyan, mag-move on lang ganyan, sa ako man nga, muhamgin ang journey. Muhamgin ang passion ko, ding, ang dami mong dawatan.
0: Salamat ka, Ayubi. Thank you!
4: Ah, ma-request na lang ko, hindi. Mo, isa ko, upan mo na, mayong, sabi eh, ang nga ni Pili rin sa Sagbayan. Ang gabi, ang nga. Ah, Morikus, nga ba si goodbye dahil pinisin ko?
0: Puro dyan mo goodbye, no?
4: Nga say goodbye kay Miguel at kunin mo.
0: Salamat ka, Ayu. Ako nang i-play ka ron, ha? Taod-taod.
4: Sige, bye-bye. Salamat kay pinisin ko, ha?
0: Thank you, ka, Ayu, B. Thank you! Kabalo mo, dako kay kong pasalamat no nga sa paghawa nako sa XFM. Puro gid ka na mga pag-ampo ang inyong gihatag sa kuha. Dako kay nang tabang sa kuha gyud. Mao nang ang uban nga mabitter sa imuha or unsa ba mabitter ang imuhang feeling kay kanang mawala ka. Ayaw gid mo pag-feel ana. I-pray niyo ang inyohang journey. Ano lang gina siya. Basta kay ang importante din haagapanin kamot lang ka and then you're always doing good. The Lord will return the favor to you. Hello, may gabi eh.
5: May gabi eh. Good evening, Lady Sunday.
0: Yes po, good evening. Kinsa ni?
5: Pili of Sagbayan.
0: Yes, how can... Masa mo na kung maalagad si Morong B.
5: No, manamilit na lang po kunin mo. Ay, mugliya nung day ka di, Baby Cindy. Ay, mingaw, minin mo na.
0: Sorry ka, ayo. Gusto ko man ako na... Ayaw gilak!
5: Hindi ka sa inyong pagsugo diha. Namino na yun me. Ato, 23? Huwag ang akong pamangkin nga maistra po si Inday. Lako? Ako po to. Idol ka niya. Kay lami ko na kaya kaya mo English, oy.
0: Hello, eh?
5: Yali, kay ito na siya sa line na suday, oy. Bebe, ni abroad man.
0: Sunod rako niya.
5: Oo, naibaw ko po, mukha abroad si God, tingali kay. Niya pa, bibisindi. Ang hilo ko na din sa maestra. Nga, usa ka tuig. Usa na kabuhan na dito.
0: Isa ragin na siya kasimana.
5: Oo, kasimana ro diyan. Mahinaot may bibisindi nga. Ang ganta mo, usa na, mo. Usol ka sa inong atuan niya, huwag mo ato kay Klay Nasod.
0: Thank you, kaayo. Kailan ko
5: lang ka din nga.
0: Sige lang, kay basin di ayog ka ng kaluyan. Maka, basin di maka-live lang ko sa Facebook nga. Ako ano lang yung ko ogalingo. Pwede na ko niyo i-follow man.
5: Mahinaot lang may magampo may nga. Katagan ka ba yung panglawas? Mo. Asinso ka po. Noan to ka sa kuan. Kanang basta mo. Kaluyan sa ito po.
0: Salamat ka, Ayubi.
5: Huwag mo request lang ko, Bebe Cindy.
0: Sige po.
5: Kanang, remember me as this way by Lady Gaga.
0: Remember.
5: Ipanunod na ako na sa mga amigo nga na minoron ni Randy Rosa. Kung sa iyang pinimi. Anak.
0: Salamat ka, Ayubi.
5: Bye.
0: Bye-bye. Love you po. Alo, yung kasakitan. Iyan po ka na mga tagaan kag maadyong panglawa. Salamat ka, Ayubi. Salamat, kid ka, Ayo. Bibi, maayo unta. O kanang imong paghawa kay maminyo na ka. Sa mo'y. Bibi Jow, tagay ko lipstick di, Abi. Halos pad na ko. Hello, may gabi eh.
6: Alam, may gabi, Bibi Cindy.
0: May gabi po. Kinsa ni?
6: Ang imong dugay na kaya niya, sinara si Miss M. Dari sa dalagay.
0: Miss M. Hello. Kumusta?
6: Okay lang. Bisa gili ko manawag. Namin na raman ko nimo.
0: Sorry ka, ayo.
6: Kuan ka na. Iwanan ni manjid nimo. Mungita man kita kumintos kinabuhi. Anya. Ayo sa imo. Kung asa man kamuag to.
0: Salamat ka, ayo. Thank you.
6: Niya, may kasi nang guni mo kung ilahagod ba ako, lahi.
0: Ang sabi na?
6: I Can Wait Forever by Air Supply.
0: I Can Wait Forever, sige, wait.
6: Ano na kung mag-wait, kung asa ka mo tingog, kung atanos, oh, di pa ibawaan. Pamitawang sa gipti ka sa radyo, base na. Mabalik na ka.
0: Thank you, kayo. Mabala na, ginanin mo, mabalik na ko, kay. Ay, buta na lang akong Facebook tree sa baba, baby Jaube. O, para ilan na lang kong i-add.
6: Oh, ha?
0: O, na akong Facebook tree sa live na mo karon sa Facebook, B. Pwede na nanin mo tanawon.
6: Okay.
0: O, tanawon lang. Pwede na kong i-add. Thank you, B. Love you so much.
6: Bye-bye.
0: Bye-bye. Hello, oy. Kusakitan mo. Ayaw mo pag-ingon, ana, ba? Gigang na ba? Bibijay, on na ning aircon, because nag... I'm feeling hot. Makasubo. Oh, ang sumani, makasubo. Sige lang. Dili man tanang goodbye, sad. Tanang goodbyes, mali pa yun, like goodbye class. Pero mo kawala ka mo tingog bang gyapon ko, dili na ako isa. Duha mi maningog sa kong sparring partner na si Double B. Dili naman tuod ani nga programa, pero you will hear us next week. Puhoy next week. Hello, may gabi.
7: Hello, baby, may gabi.
0: May gabi po. Kinsa ni?
7: Si Elber Agsoy from Cebu.
0: Ikaw ito nasa YouTube?
7: Yes, baby.
0: Uy, hello, may gabi.
7: Asa na din ka mo ito, baby?
0: Sa lugar nga daghag kwarta.
7: Ay, kanindot.
0: Wala, uy, narakon rin sa balay. Pani.
7: Ano yun nga, baby?
0: Dili po, uy. Dili, baby.
7: Pamisto ka na mo, tanan, baby.
0: Sorry ko, uy. Sige lang, kay basin tayo mabot ang time na mag-live gid gihapon ko. It's either sa YouTube or sa Facebook. At ang ilang gihapon ko.
7: Okay, baby.
0: Ayaw ka bala ka. Kani ako ang paghawa, it's for the sake of everybody.
7: Okay. Saan ka mo adto? Supportar ni Minutan ang bibi. Lumpan.
0: Thank you ka, Ayubi. Salamat.
7: Yeah, the best na mo supportar ni mo si Lord.
0: Yes. Mojud na ako ang sandigan for me. Thank you, B.
7: Okay, bibi.
0: Bye-bye.
7: Bye-bye.
0: Naoy, uy, salamat kayo. Giulanan kong tawag ron. Diri daw kasunod si Architect Engineer Eric Bichera. So ano lang man eh. Double B! Anong wala ka diri ka ron?
8: Ma-priso ka!
0: Manamilit ako, ano mo ang programa, bitaw B, nga po tayo sa gabi. I think, also makatabang gid po noon ni sa kuha nga, kabalo mo, mag-40 na lang ko, wala ko gapo ng buhok. Kay, naanad siguro ako ang lawas ba, no? Ang katrabaho kagabi yun. Hello, may gabi.
9: May gabi, baby.
0: May gabi po. Kinsa ni?
9: Sa pili ni, baby. Sa kakakabi.
0: May gabi, baby. Kumusta ikaw?
9: Okay naman, baby. Pero, mingaw lagi.
0: Ano man?
9: Mahawa naman kanya, baby.
0: Sawan to man, baby. Naman dyan mga panahon na kinahanglan na ginatong manamilit. Nge.
9: Okay naman, baby. Pero, normal mo yun na nato. Good kay, uitaw gitag lying choice.
0: Gahilak mo niya akong baby, o eh.
9: Itay, lay.
0: Kalmahin lang ha.
9: Para ito nga magtingog sa radyo, be. Mura mo sa asawa ng pagong umubiya. Mura sakit mo sa kayo nun, be.
0: Sige lang, at least dali kunin mo asawa, be.
9: So, kung mabatian ka sa primer sa radyo, no, kung abid na sinner, sige ka, labaw pa sa asawa.
0: Ala, oy. Magsilos-silos, be, dahil ng uban di ka.
9: ni Kobe kanang be kanang ako lang ikuang gina mo biha ang remain na gina ko ni mo be kung asa ka ang asa ka man pa doon be o pamamay kibaw pero ang amo lang ikuang mo be amping ampo yeah very good ni Lloyd.
0: Thank you,
9: Kaayo. Ang galit pa magiging ako ikuhan mo ba niya. Pasig. Ito, nagagawa siguro ba. Kung saan ako, kibaw sa imong plano, pero ay kalente nga napagin si Lord. Nagkuyog ni kanunay.
0: Inom sa tubig, B. Naunsa naman ka, uwi.
9: Nandughan ako ng uwi.
0: Sorry ko, Oyo. Ay, nalagi, madungog rin. Huwag ko nung balik lagi. Ay, nangilak ba kayo? Nangilak po.

0: gabi.
1: Gani po.
0: Doon siya nabaya, laom gabi inabaya nabi, nating panghuway na bagay na nato.
1: Dahi, mabiyay pa baya ko niya, babaeng dako kay ko.
0: No, gani, mo bitaw nga nung hing, nga nung hiang ko sa kaling oras sa panggabi eh.
1: Ako mang good be, when it comes to work, wala dyan ko'y reklamo. Kung unsa ihatag sa ko, mo go good ko, ana, as long as kanang dilipod siya makadaot sa ako. Well, since nga okay raman sa ko, ang panggabi ko, okay ra good po noon. Wala dyan ko nagreklamo, ako pa.
0: Wala kayo magreklamo kay against work man, pero ang lawas mo na to be, stress kayo, depressed kayo, nagkaugma, jote na po, niya, ikaw yung babe, jote lang yapon. Imbis nga oras ting pahuway, nagjote ka pa niya. Kung magkaida na babe, ang kinahanga kita, nasaktong oras pahuway, babe.
1: Siguro gihatag po din ni Lord sa ko akaroon nga panahon, kaya para mapagtuunan na gidpod na akong pansin ako ang pamilya, and then akong kaugalingon, kinahanglan po nga ma-healthy na ko kay most of the time, like pila ka years ko nga wala tarong tulog.
0: Oh, sige na be. Ang mabigyan kami, gimingawa na gimid ganit ni mo, pero para sa imong pasang future diha, okay sa kayo may nga nakaunak ka nga mo, gibap na lang ka diha. Kaya tungkol sa urasan nga, wala good loud. Alam mo, sa sundo na lang oras na, alas 12 na.
1: Mogali, baby. Kung
0: naitin pa natin, panito na.
1: Sige lang, baby. Salamat kay sa pag-care, baby, ha?
0: O nga na, baby, niya. Sige lang, baby. Ampo lang yun, baby. I like you, kalimot. O kami sa mga, kuha ni mo, mga listeners ni Matanan, nag-ampo sa para ni mo. Yeah. Ikaw sa ampo sa simong kagalingon nga iyahan ka ni Lord sa mayong dalan ba.
1: Thank you, Kaayo B.
0: Thank you. Why sa tayan B niya? Ma-request ko kanta B, ha?
1: Sige po.
0: Ay kato lang kwan B. Di mo pwede mo kwagduhanaw B, no? Aga nilang kuhan ni Celine Dion, babe.
1: Sige, naman.
0: I love you.
1: I love you, sige. Sige.
0: Kanala, babe, kaya na kayo na goodbye, babe.
1: Gani, babe. Salamat ka, ayo, babe.
0: Sige, babe, niya, amping ampo ay kalimot ni Lord.
1: Yes, babe, I promise that. Thank you, ka, ayo. God bless you, babe.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Good night.
1: Sige,
0: amping.
1: Ala, grabe. Feel ka nang fulfilled kaya kong heart. Salamat kayo sa inyo, ha. Thank you! Hi, Double B! Good evening, diha, sa imo, ha, Double B. Ayaw kalimot next week, ha. Oh, sa mga nag-birthday ka ron, ha.
2: Happy birthday to you!
1: Da!
2: Happy birthday to you!
1: Grabe, Jude!

0: Happy birthday gihapon. Sa mga nikatahan ni Uy. Toonan mo ni Uy. Happy birthday sa mga nag-celebrate sila, mga adlaw na tawhan karon. Uy, pwede mo manawag gihapon ha. 09, ay sabi, hawat lang man tadi, taka. 0945-443-5869. Hello, may gabi eh.
1: Hello.
0: Yes?
1: This is Architect Eric.
0: Architect Engineer? Hoy! For the first, for the very first time, nadungog na giti ka Architect Engineer. Pagaw, pagyog ko.
1: Parehas tayo.
0: Anako, may gabi, diha. Kumusta? Salamat kayo sa pagtawag. It means a lot to me. Thank you.

0: ko kaayo.
1: Any... Napasubo.
0: Bakit?
1: Bakit you're kasi... leaving na eh.
0: No. Alam mo, isa sa mga pinagpapasalamat yun ako is mostly sa ko mga listeners should very professional. Isagid ka architect engineer
1: much
0: sa mga...
1: Much appreciated.
0: Thank you kayo. Isagid ka sa mga listeners na ako nga nag-stay up until late night kaayo, kananggahin mo siyang project, na siya kauban ko permis, sana all.
1: Oh, and ginagawa kong motivation kasi I love interaction kasi.
0: Naku, thank you. So matutuloy na yung coffee date natin.
1: Hoping. I hope so.
0: Yeah, we're planning to go to Davao maybe by next, pag makapag-leave ako sa school. Most likely next month. So I will message you using my personal account, siguro puhon-puhon. Para mapasalamat po ko sa imuhan, no? Kaya ikaw gabi, gapulaw per me. Thank you kayo, architect engineer.
1: Stress reliever ko kasi yung programa mo.
0: Stress reliever mo ko.
1: parang ganun.
0: Architect engineer, any message for me before I go? Okay, grabe.
1: Oh, grabe naman yung last message.
0: Bitaw, what are the things that you couldn't forget about me siguro? Ano lang siya? All about myself, ganun. Ano ba yung mga din mo malimtan sa ko, architect engineer?
1: Hey, sir, ano? Witness. Parang full of likes. Sana the next phase in your life should be good for you. Kasi hello?
0: Andito ako, umiiyak ka ba?
1: Hindi naman, parang ano lang.
0: Ako, naiiyak na ako.
1: Natouch lang. Konti.
0: Ang sakit-sakit na ng heart ko, naiiyak na ako. Pero yeah, thank you kaayo. Like, actually, architect engineer, I really have to focus po sa kuang gamasteral manggod ko ron. Lala ko sa kuang thesis writing and by kaluyan pohon-pohon by March, makagraduate na ko sa kong master's.
1: Congrats in advance.
0: Mamaya na pag may pera, wala lang akong pera eh. Ngayon wala lang akong trabaho, wala lang akong pambayad sa aking masteral.
1: Don't worry, makikita lang yung pera na yun.
0: Oo naman. Thank you kayo, architect.
1: Effort lang, effort.
0: Wag mo akong kakalimutan ah.
1: Pag mag-visit ka ng Davao, morning lang kasi ako nag-jog kami sa ano eh, sa DGT.
0: Sige.
1: So, parang busy na ako pag after that.
0: Pag afternoon, nagsa-site visit ka na?
1: Apo.
0: Kung baka makakakuha kami ng isang condo dyan. Isang design.
1: It's not my ano.
0: Yaan mo,
1: developer lang ako.
0: Yung binigay mo sa akin na parang blueprint, yun ang ipapasunod ko sa papagawa kong bahay by next year po.
1: Tawagan mo ako kung ano, kung may mga problema. So.
0: Nako, may problema
1: ako. Makatulong.
0: Financial man yun. Nakakahiya. No. Pero yeah, yun nga, hindi kita kayang kalimutan. Ikaw po ba?
1: Nakaka-touch naman.
0: Thank you masyado. Isa ka sa mga reasons, Judpod, na malipayang pag kong hanggang onboard, kaya naman magagapaminaw. Thank you ka, ayaw.
1: Hindi, kasi, ano, pag, kasi, marami kasi, ano, mga social media ba, diba? Maraming programa. So, naman, yung boses ko, garal-gal din.
0: Ako din. Apertado. Parang,
1: marami kasi platform ba? So, nakita ko yung alam mo na sa Facebook yung programa. Okay naman. Tapos nagbagawa ng plano. Nakikita ko sa computer. Sa screen na. Nag-pop up lang mo. Okay pala. Nakinig ako noon last year pa. Nakikinig ko sa'yo.
0: Alo, ganun. Tapos yun na, nag-stick together na tayo. Hindi mo na iniwan.
1: Di na, ano, naka-ano yung, ano mo, nakaka-inviting yung, ano, yung bosses, oh.
0: Naku, thank you po. How, hindi ko naman alam, baka boses lang inviting tapos yung pagmumukha hindi pala.
1: Parang ano eh, biyaya ng Diyos.
0: Oo nga. Thank you masyado, Architect Engineer.
1: Okay lang. Wish you good luck.
0: Thank you so much. Mag-iingat ka palagi. Okay. Ingat po. Thank you po.
1: Yes. Welcome.
0: Bye-bye po. Naiyak ako. Ayokong ganito. Tingnan nyo, natatagalog na tuloy ako. Mona, oh, bitaw. Alam no, salamat kayo. Wala dyan ko nag-expect nga. Daghan kayo manawag and then you're like, showing your appreciation. Thank you, kaayo. Thank you! Maminaw, gihapon ko kung asa ka mo. Sunod, drako. Alam mo eh. Hi, may gabi.
2: Hello?
0: Yes po.
2: Naya, tingin mo sabihay.
0: Kisa ni eh. Ah, kusog kayo mong radyo, G.
2: Lahat naman. Lahat naman kung makadungog kung tingog.
0: Dili ko makadungog sa imong tingog, G. Eh, kusog kayo mong radyo. Hinayin mong radyo.
2: Kamayang gabi. Nag-eskwila na yung masyara, G.
0: Nag-eskwila, gali ko.
2: Masyara?
0: Oo.
2: No.
0: Oo. Oh. G, inay, sanay mo radyo, GB? Disturbing kay G. Tawag mo balik, ha? 0945, bedroom boys ka. 0945-443-5869. Ato ang numero na pwede ninyong tawagan up until 11 karong gabi una. Oo, nagrabig yun. Ginaya na niyo mo radyo, G?
2: Sorry, naputol ko gabi.
0: Wala, giputol na ako, G, kaya di ka maminaw na ako.
2: Nay.
0: Ah, katapos ang gabiin nila, mag-away lang gihapon ta. Hinay lagi na imo. Hinay lagi na imo radyo lagi. G.
2: Tapos ako.
0: G. Paduol gamay.
2: Ay, muduol ko na sa inyo.
0: Ah. Ali, duol pa yun.
2: Amo ko katong inawag last itong internet.
0: Ano man?
2: Ano ko?
0: Unsa ang? Mao unsa mao? Unsa mao? Mao ang?
2: Ha?
0: Unsa man ang?
2: Iya itingog din mo yung mga kaslamig.
0: Grabe siya. Unsa man mo gawas pagkuhan ng istasyon kaya para magkanungog lang tayo.
2: Ano yan? Tiga po nang dira.
0: Mao naman niya akong tingog, Gina.
2: Ito makasarong isyo.
0: Si EJ, uy. Ging na dili ko ka-Facebook kay busy ko.
2: Okay, engineer. Ako, engineer ako. Mekaniko, engineer.
0: Mekaniko, niya? Gasilo-silo. Gasilo-silo.
2: Mami, nasa ko nyo. Mawa naman ka diha agad.
0: Ah, pero na naman kaka-Facebook na ako. I-message na lang ko dito.
2: Aray na mo sa kung kumang ko na yun. Na-school lang mas pihal. Aray mo, take care. Oh?
0: Oh! Tara mong gugudiri.
2: Pag-gawin nyo ka?
0: Ah, wala gini kagapaminos ako. Gahapon pa man eh.
2: Ano? Anong taong o kapayas?
0: Kapayas ng hilaw, hinog?
2: Oh, kapayas. Atong balbangaan nga kapayas. Ayaw itong hinog.
0: Sige. Pakyaw na ko itong balikya sa eskulahan.
2: Oh, kanda nyo. Kaya, anong pag-gaw. Bili ka ng ikaabot sa inyo na minunit ka na walang magagol na magagol na minunit at tumigit.
0: Ah, sige. Ako nang buhaton ninyo.
2: No, may tanda ka pagawa.
0: Ah, sige. Ako nang buhaton, G. Thank you kayo, G, ha? O, EJ, magbinutan ba ya ka, ha? Karoon nga wala na ako, magbinutan ba ya ka? Basig mapabadlong ka?
2: Ano ba?
0: No. Pantay, bitaw ka.
2: Ika magmaldita sa inyong mamaldita na ka.
0: Dili man ko maldito.
2: Hindi na ka magmaldita.
0: Dili lagi.
2: Hindi na ka mag-isko sa inyong taagi.
0: Grabe siya.
2: Bagpo na. Dili na ang karaan.
0: Kalimutan
2: na. To, mga labay na to.
0: Oh, lagi. Ay ka bala ka, G. Ay ka bala ka, G. Mao na, last recall na to.
2: Ito lang ko. Tapos ang kunin mo.
0: G, thank you kayo, G, ha?
2: Dili
0: lagi.
2: Tinarong ka.
0: Dili lagi. Ang
2: gusto ka makaraan ng panahon 1980.
0: Oo. Oh. Pasalamat na magunto ako. G, grabe sabsa, uy.
2: Man, gaya nga. Kanay, kaya man, sabi mo ko na ito, musbilan ako.
0: Sige, G. Salamat kayo. I will. Ikaw po, G, ha?
2: Life.
0: Opo.
2: Paano ko, di ka gawa sa mong sabalay, muros. Hindi ang bagyan sa mong kuhan. In life. Bye-bye. Bye.
0: Bye-bye, P. Thank you, Kaayo. Love you. Thank you! Uy, salamat, Kaayo, ha. Grabe. Puno na akong heart. Wala na akong kabalo kung asa pa na ako ibutang ang tanang mga pasalamat ninyo. Pero, i-keep yun ako na siya sa kong heart forever. So, if I wish to, like, if, or maybe, in any case, mag-decide ko nga, dilit na gid ko magbalik pa sa radio stations, labi yun. Hello po.
3: Hello, good evening.
0: Good evening po. Yes po. Good evening.
3: Hello, DJ.
0: Yes po.
3: Musta na? Uli, ano ka sa iyong pagaw?
0: Wa pagyapon.
3: Kira na DJ, guwapa lang magyapon.
0: Eh. Nanapag ka na yun, nanapag ko binuangan. Ay, sige yun, ingon na lang mga guwapa-guwapa lagi. Kay Mugara, ako ang utok, ana.
3: Hindi na ito ka maminawan, DJ, kung mapagaw ka.
0: Yan naman.
3: Nakiyot yung tingo, ba?
0: No, parehang mo ni Double B, ay. Ganahan nga pagaw ko.
3: DJ, mag-break lang ko, DJ.
0: Ah, sige po. Go ahead.
3: Break lang ko ni Jay Roy.
0: Kana lang?
3: Ni Jay Roy Corsigao, ni Janet Tenebrosa.
0: And ni Christine Labarico. Kabalo naman kuha na.
3: DJ, we love you, Ben.
0: Muna to.
3: Ano, namutaan na gani ko?
0: Ano sa man?
3: Asa di ko ng vacation.
0: Ako?
3: No.
0: Wala man, dali naman ko. Hindi man ko mag-vacation. Wala, dali ko mag-vacation.
3: Ah, dali na lang. Wala na magani ka kayo, eh.
0: Wala, dali ko mag-vacation. Ano ko, dali. Mag-focus.
3: Pero makasabi yung programa ay mong afternoon, right?
0: Yeah. Cases be like, basing pang-afternoon ko. Mag-live gihapon ko sa Facebook. Kabula ka.
3: Radio mo ko na may nandiyo kay DC nung ko sa work.
0: Sige lang, kay Facebook live mo na. Pwede na rin mo i-recall. Pwede na rin mo balikan og ka ng tanaw niya. Magbili lang kasi mong pangalan para i-greet ka per me.
3: Ay, i-greet lang na sila.
0: Sila, niya gikanin mo. Ayun na to ni Christine Laborico. Eh, minyo naman to.
3: Sige, DJ. Kung before ka muna ka, ma-request sa kong song kung pwede ra.
0: Sige po, ang sabayin.
3: Bakit kailangan pang lumayo?
0: Ay, uy. Grabe po, G. Bakit kailangan pang lumayo? Ha naman to. Bakit?
3: Sige, DJ, good night.
0: Sige, salamat. Good night. Wala may salamat? Bakit ka kumaliwa? Unsa man ni? Hi, may gabi eh.
4: Hello, babe. May gabi eh.
0: May gabi eh po. Kinsa ni?
4: Ay, babe, kanang kwan ba? Bako ay last na pakayoon sa'yo mo, babe? Hangyo.
0: Unsa man?
4: Ako, si tata, ano kito na inawagan niya. Blind man ko niya, di mo ko kadungog sa'yo mga Facebook. Pwede na ko ipa-search sa ako ang pag-umangkon para kung kuan ma dungog yung punta ka?
0: Sige po. Inala imong pag-umangkod nga ipa-search ang XFM Bukidnon. And then, XFM Bukidnon. Nga, message lang dito nga nangita ka sa ako para i-direct ka nila sa ako a diretsyo.
4: Salamat. Kaya, gusto ka na-try ko kanang kuan? Kanang number, pero maulaw.
0: Di po na ako pwede i-air akong number kina.
4: Ah, gani.
0: Wagid ko ito. Ah,
4: for kanan. For security.
0: Oo. Pero yes.
4: Wala lang, ikaw mo na ako nga kuwan. Nga, pwede ka lang isang i-text na mo ang imuhang kuwan sa Facebook para pabasa na ko sa akong pag-umangkon ba. Wala na akong prayon nga regalo sa akong birthday ba. Karong October 4 po.
0: Uy, happy birthday!
4: O, karong October 4.
0: Wait, try na ako nga i-text ka. Ay, patay.
4: O, boy, kay mawag mong kalingaban sa blind ba. Sa kuwan. Radyo na yun nga. Nag-idolize punta sa'yo mo. Ang sabi na to, eh.
0: Salamat
4: ka. Tagtag-tag ito nga mo istorya na ba nga. I-idol mo kita ka. Bisag first time pag ito. Dagan mong idol nga mga DJ. Pero sa kuwan, nahi. Nahi, good ka.
0: Ang sa may nakalahi na ako.
4: sa kuwan, parehan eh. Una kay kuwan ba, mutubag din ka sa mga tawag basta di lang kuwan. Basta may, mawar ba akong prayon nga regalo? Isang, i-text na mo ang muhang Facebook. Malipay na kayo, kuwan. Happy na kayo, kuwan.
0: Sige, i-text na ako sa mo.
4: Yeah, salamat kayo sa mong, kung makatabang na ikasakwa tukon din sa kuwan nga ay kanang opportunity nga ay magkuwan o kanang masan mag-itag work ba sa tagong o sa ba labaw ay gusto ko mabalik kung labaw lagi ba o kuwan masan kay pinakuha ng balayan eh. Sumugon ko ng balayan diba
0: hoy madlungan sige B ako ka yeah. Next salamat kayo B
4: salamat kayo salamat amping good night
0: thank you. Sige mga kaasa ka, paningkamutan ako nga ma-texti ka. Wapo ni Lodi ay. Sama ni Oy. Pero bitabi, naghinapos na giyod. Pila na lang kaminuto ang nabilin sa tua. Naghinapos na giyod. Hapit na gitang manamihit sa kahanginan sa tuang last putahe sa gabi. Kamalo kong mingaon sa tinun na mingaon ko ani, mingaon ko sa inyo, pero it's time for me to go. Hi, may gabi.
5: Manamihit sa kahanginan.
4: Hello.
0: Hinahay, Imorad Jobi.
5: Kamalo kong mingaon sa tinun na mingaon.
0: Hinahay sa Imorad Joy. Kusog kayo, be. Ah, okay na na. Okay. Hello?
6: Hello?
0: Hinay, Imorad Joy, please. Kusog kayo.
6: Kusog rady kayo?
0: Opo. Pag-awgi day ko ba? Dungog kayo na ako sa iyang radyo.
6: Ah, binay na.
0: Okay na. Kinsa ni?
6: Si Eduardo.
0: Taga-asa ka?
6: Taga Talamban.
0: Cebu?
6: Oo.
0: May mga gabi. Yun siya ko ikaalagad sa imo, B. Hilak ka? O siya kadungog sa ako, murag busy ang linya. Ayaw mo paminaw sa Radyo B, paminaw mo sa cellphone kung halimbawa agatawag mo sa ako kay dili kita magdungog kung sa radyo mo gupaminaw. Niingaw ko kang manager, 1 hour lang ko, kaya kung tingo, gagurus na. Pero ato na lang yung tapuson kay sayang po. No? Pero bitaw, bisa tinulang, mingawon ko sa inyo. Mingawon ko sa inyo mga kakulit. Lupig pa ninyo akong mga estudyante, Diyos ko Lord. Mingawon ko sa inyo ha, and salamat kaayo because genuine kayo mga heart nga kanagong naging tinuod mo sa ko. Mo nang dili ko mo sugot, katawagon kong DJ, kaya di ko gusto nga, ingong gani mo nga, ay, uuin mo ni siya. Dili ko gusto magbutang og barrier between you and me, kaya gusto na ako, mura na tagbarkada, good ka na mura nag-istoryahan nila sa to ang mga problema. Mura gina akong kalipay ka na maka-voice output mo, maging outlet ko ninyong pag-awasanan sa inyo ang mga problema. Although di ko makatabang sa inyo financially, kaya wala mang good food ko, ana, pait man po da kong life. Pero ang tinuod, B, isa sa mga butang na akong na-learn, money is, importante ang money. Need man ginato na siya. Pero wala gibili ang kwarta kung wala kay tinuod ng higala. Wala gibili ang kwarta kung ang mga tao wala ga-respeto sa imo. walay bili ang kwarta kung kanang dili ganahan ang mga tawo sa imo tungod sa imong batasan. Maunang kung papiliyon ko ninyo og kwarta og batasan, dili jud ko sa ko ang batasan bi. Mao ra gid nang ako ang ibilin unya na ang kwarta. Kay need gyapon nato na. Hello, my gabi.
7: May gabi,
0: kinsa ni?
7: Iran-ran ng Cotabato.
0: Aba. Narinig ko na naman yung mga kulisap sa paligid mo, be. Matagal na. Oh, matagal na gabing mo kung hindi kinakausap.
7: Maglipat na di ay kabi.
0: Hindi ako
7: sa lain na istasyon.
0: Hindi ako maglilipat. Sino nagsabi sa iyo?
7: Sabi mo mag-alis ka na sa XM.
0: Hindi ako maglilipat. Maglilipat lang ako ng oras.
7: Narinig ko maglipat daw ka.
0: Sino nag-chismis niyan? Sino ba? Magsabi ka.
7: Narinig ko yung programa mo na maglipat ka.
0: Kung may kukuha, bakit hindi? Pero bitaw, hindi ako maglilipat. Depende na lang kung may mag-offer. Ha?
7: Ansang Sir Baby Kitchen?
0: Ano po?
7: Ansang Sir Baby Kitchen ba?
0: Wala na yung Sir Baby question. Magpapaalam na nga ako eh. Ano na lang, anong mensahe mo sa akin na hindi mo na ako maririnig sa susunod na linggo?
7: Ay. Paalam na,
0: ganun na lang.
7: Bigat.
0: Ganun lang. Sige na nga. Oo na. Nawala tuloy siya. Architect Engineer Eric Becerra, thank you kaayos. Sleepy na daw siya. Anaya, I'll see you poon poon. Bitaw, wala na gud pud ko igong oras, Bino. Siguro I will dedicate all the remaining minutes. Oh, tumahimik ang lahat. Kulain. Bitaw, siguro for the final minutes I would like to extend my heartfelt gratitude sa mga taong nagpabiling gid nga matinud-anon. Sa mga tao nga nag-support gyapon sa ko ang journey, may it be a failure or a success, na alam gid gyapon permanente para sa ko. Ako ang family, kamo gid ang reason nganong gapaningkamot gyapon ko. Siyempre, mahadlok kita makulban og kaldero, no? Pero the time has to come na kanang wala na, dili na gid po nato na kaya na ibalik pa ang nakaraan nga bongga-bongga pag ita. Bitaw, need na gid po nato manamilit kay kaedad na manggod po da. And then syempre, need na po nato magpahuway. But thank you kaayo for those who really admired and support my advocacy. Maski bitaw na ginaaway-away tamo usay sa radyo kay mga buyagon kay mo, pero mao manggid na ako, manggid na dili ko ganahan mag-cover up ng kanang magpabuutan-buutan ko, pero ang tinuod ay dili day na ako kay maot day ko kinaiya sa tinuod na kinabuhi. Dili ko ingon ana bi. Gusto na ko nga kung unsa ang inyong madungog diri sa radyo, unsa inyong makita sa Facebook Live, ingana ang tinuod na kinabuhi nga naapod ko sa likod ng camera. Sa likod ng microphone, ingana gihapon ko, kanang murag kalay ba? Kanang murag buyagon, buangon, ingana ang description sa ako. Munang kung ang nadungog ninyo diri is dili kay medyo dili siya proper gamay, mauna gid na ako. Dili ko ga-cover up sa akong kaugalingon because mas gusto na ako nga maging tinuod ko sa inyo, ha? Because the people will definitely love you for being who you are. They will love you for the truthfulness inside you, not for being fake. Moragin na akong maingon. So, thank you sa mga taong na nag-support sa itong programang Putahe sa Gabi sa sulod sa upat katuig. And yes, ako ang original na Putahe sa Gabi. Nihawa lang ko. Ni-resign lang ko. Wow. Bitaw, oy. ang inyohang original na Disney Princess Bisaya version. Walay laing gipangayo kundi nga magkasinabot ang tanan, maglove-love ang tanan. And syempre, gusto po na ako pasalamatan no ang mga ang ako ang pamilya from Yes to Health. Thank you kaayo.
8: Thank you.
0: Ilabi na sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Thank you po for always making my immune system strong and healthy. Ang ako ang Vision, Vision X Plus, always gid na siya nga ginainom nato para mas tinaw gid nga to ang mga panglantaw. Ilabi na nga exposed permanente ako ang mga mata sa radiation. Sa amo nga mga teachers, importante gyud nga everyday review gud me sa among mga lessons. Yes, dako ging tawang ang Vision X Plus capsule. Thank you also Santon Gold Coffee Mix for making the faculty happy. Bitaw kanang ang among faculty sa San Isidro College, malipayon kayo sa Santon Santon Plus Gold ug Santon Plus Coffee Mix, ang paborito sa kong principal. Thank you kayo. Pwede gyapon mo maka-order diri aha, anhi lang mo sa opisina sa XFM Bukidnon, kung magpalit na mo sa product kay there might be chances na dili ko makadala kay dili na pud ko all the time nga mag-anhi diri sa istasyon. Wani na lang kung siyempre bisitaon ako kung mga bibi no. Napo ko yung mga bibi diri, oh. Napo ko yung mga biniyaan diri. Bitaw. And then thank you also Turbo Man Enhancer. Wapak ko ka-experience ni mo ha. Sige lang, humanda ka sa akin. May experience yung ipuntik ha. Pero yes, thank you kaayo. Santon Plus Herbal Oil. Kanang magsakit ako ang likod, sige na lang kong lingkod sa faculty whole day. Kapoy kaayo, pero ang Santon Plus Herbal Oil, dako kay na siyang relief sa kuha kay mental mangod siya. So minty flavor yun. And every time ibutang na ko siya sa kuang part nga na ay sakit, maalibyohan din ko. Thank you kaayo. Premium D3 Softshell Capsule. My God! Manager, basig pwede ko nga mag-take home mag isa ka box sa premium D3. I-charge ni attorney. Attorney! Attorney Ryan Rick Bisnar. Baka naman isang box lang. Itaw, mamukay, maugini akong kinahanglan karon ang ato ang premium D3 softgel capsule. Sa mga nagatrabaho, kanang panghumok inyo ang bukog, need ninyo ang vitamin D3. Premium D3 softgel capsule, strongly recommended. Isa po na siya sa rason nga nung gamay gyapon ko gahawak. Ang premium D3 softgel capsule, makapasexy gud siya, B. Gukuron jud ka sa mga dapat mo gukod. Sana all. Siyempre, ang atong Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap. Thank you, kaayo, for always making my skin healthy and radiant and white. Also, ang atong premium D3 coffee mix. Dili kay ko gainom ani kay medyo kanang isog ka siya sa kuha, pero dakong tabang niya siya, ilabi na sa kanang mga panggabi ang trabaho. Nindot kayo ang premium D3 coffee mix sa inyo, ha. Ang atong mga produkto, B, aside sa kanang, like example, ang kape, aside sa kape na tambal pagid sa inyong mga balati. And so, wala gin may mahayan. If you really wanna invest with your health, I would strongly recommend ang atong mga produkto sa Yes to Health. For more details, pwede mo nga mag-message ito ang official Facebook page, XFM Bukidnon. Pwede po mo nga magtawag sa ito ang hotline 0945-443-5869. B, once again, for the last minute, thank you, thank you, thank you so much.
8: Thank you!
0: From the bottom of my heart, dili ko gusto mo hilak do. Pero thank you, kaayo. Dili na ko gusto mo hilak because I do not deserve the tears. Mahilak ko kung nainawala sa kuawad. Walay nawala sa kuabi. Maulang gina akong maingon. Maulang, dili dapat hilakan ang mga butang na walay nawala sa imo. Mo-exit ko nga happy.
8: Thank you!
0: Mo-exit ko nga fulfilled and mo-exit ko nga very thankful. Boss Remily Tuoy, thank you.
8: Thank you!
0: SM Inday Marie, thank you kaayo.
8: Thank you!
0: Attorney Ryan Rick Bisnar, thank you kaayo.
8: Thank you!
0: SM Jasper Magoncha, thank you kaayo.
8: Thank you! thank you.
0: To those who believed in me, to those people who always supports me, my XFM, Bukidnon family, thank you so much.
8: Thank
0: you. Tangalan na lamang po sa Tibuok Pwersa sa XFM Network Philippines. Magpapaalam na po sa huling po tayo sa gabi, iyang inyohang Disney Princess Bisaya version.
8: Yes.
0: Cinderella gihapon para sa huling po tayo sa gabi.
9: Baka ayo ang atong gabi ingay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayaw kalimot kita kits ta po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita o bago hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

0: Thank you. Thank you.
1: Y'all need to get

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!

0: Clara Exana.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
4: XFM.
2: Kaklarik sana.
1: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santone Plus.
5: Kamusad? Mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
1: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Suntone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Suntone Gold Coffee Mix. Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Marvin Iban sa XFM Davao.
6: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamay tulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
7: Exciting!
8: Kung nalain ka sa kauban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
9: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek sana!
10: Exciting!
4: Exciting!

in Davao City. XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Tak klarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabii. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
10: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Vision Next, daghan na ang natabangan.
12: 5 nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
11: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
13: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
14: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
13: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog.

0: Usog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. E aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
3: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Kaklarek sana.
1: Exciting.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kaklarek sana!
10: Exciting!
16: Alan Abayes. Sa XFM Davao.
17: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuoran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad sa ang pagpanalipod sa kamaturan, bisan usahay, delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang provision sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya, o integridad.
16: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
1: Kaklarek sana!
10: Exciting!
5: Exciting!
16: Bricks Flores sa XFM Davao.
18: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
16: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
19: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
20: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6 sa ono sa buntag.
2: Express Balita. Express Balita.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Headlines.
1: Ato ang headlines karong mga orasa.

0: Luzon, Visayas ug Mindanao, niya sa itong mga headlines karong mga orasa. Adlaw kita karon nga Biyernes sa pisados na nibulan sa Oktubre 2, 2026. Sa balita nga lokal, kanhi information officer ni VP Sara ipatawag kini sa NBI may kalabutan sa Malita issue. Sa balita nga regional, dulaan 1 million pesos nga kantidad sa illegal nga sigarilyo na kumpiska sa mga otoridad. Sa ito nga balitang international, siyam ka mga tao patay sa airstrike sa Afghanistan. Sa itong balitang sports, Alex Ayala Pacquiao makuha ang spot sa gold medal round sa 20th Asian Games. Sa itong balitang showbiz, Yeng Constantino, emosyonal human mas sold out ang konsyerto. Sa balitang LRG, doon lahiragyod, lalaki nagkumbabit sa high-speed train na nagdagan o 175 mph. Uman nga nasirhan sa pultahan sa train. Sa ito nga health alert, nga nung masakit ang ulo kung maghubag ang imong lagos.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Luzon, Bisaya, Suga, Mindanao. Luzon, Bisaya, Suga, Mindanao, Higalamay, Buntag. Welcome sa tuang Express Berita Kanong Adlaw. Sa detalye sa tuang berita, hatog na to sa Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerebius na baka tungod sa sige ni mong kape. Kung ako na pa ni mong katropa, mangita ka o healthy nga kape nga dili ka magka-nerebius tungod kay natural ang sulod sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga doon ay mangosteen, kamunggay o soybeans. Ang kape nga walay side effects. O para sa kampiyon nga kombinasyon, inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. O kapili sa pag-inom o healthy nga kape ang Santon Plus Coffee Mix. Tatuwa nga balitang lokal. Sa detalye sa tuwang nga balitang lokal na paggawas o sa PINA ang National Bureau of Investigation o NBI, bato kang Jeffrey Tupas, ang kanhi Information Officer ni Vice President Sardo Duterte Carpio o gisubiti ang sa PINA ni NBI Director Melvin Matibag. May kalabutan sa bagong aligasyon nga nalambigit sa mga malita nga sumala pa puno og kwarta. Matod sa security officer ni kanhing House Speaker Lord Alan Velasco nga si Rodolfo Gracioso Jr., siya ang nag-deliver og mga malita nga adunay sulod nga kwarta nga mukabat kini sa 2 billion pesos ngadto sa BC presidente. Gipatawag sa NBI si Tupas aron nga mutubag sa mga isyung nalambigit sa mao nga aligasyon.
1: Express Balita.
0: Baobao driver sa Davao nga gireklamo sa gipanguyaban nga pasahero, giaksyonan na sa kapulisan. Publiko gipahimangnuan sa bawal bastos law. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
2: XFM Report.
3: Gihatagan na og tukmang aksyon sa kapulisan ang usa ka baobao driver sa takunan Davao City human kini gireklamo sa iyang gipanguyaban nga dalagang pasahero. Sumala sa Davao City Police Office, usa ka 21 anyos nga babay ang nagpatabang dili pa lamang dugay human matud pa kini nakasinati og discomfort atol sa biyahe. Sanglit gawas nga ni diskarte pagpanguyab ang driver kaniya og pagpangutana sa mga personal nga impormasyon, giingong mihikap sab kini sa iyang bukton nga naghatod kaniya og trauma. Gikumpirma sab sa DCPO sa XFM Davao nga human mag-abot sa police station ang mga nalambigit, gipili sa complainant nga ipabarangay na lamang ang maong driver. Subay niini, nagpahimangno ang Davao City Police Office sa publiko nga respetuhon ang personal boundaries sa matag usa. Gipasabot usab nga seryoso ang gender-based sexual harassment diin mahimong masilutan ang sibisan kinsang muhimo niini, subay sa kalapasan sa Republic Act number 11313 o ang Safe Spaces Act nga nailhan usab ingon nga bawal bastos law. Giauhag ang publiko nga i-report dayon ngadto sa pinakaduol nga istasyon sa kapulisan, Women and Children Protection Desk on WCPD o bakaha sa mga opisyal sa barangay o uban pang concerned agencies ang mga insidenteng susama sa naisgutan. Gipasalig sab sa DCPO ngadto sa publiko nga atimanon dayon niini ang maong sumbong subay sa balaod uban ang pagkonsidera sa pagkasensitibo sa sitwasyon, confidentiality o pagrespeto sa privacy. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita.
0: Kipalugwayan sa City Government of Davao hangtod alas 12 sa udto karong adlaw, Oktubre 2, ang deadline sa aplikasyon alang sa Ato na Athletes Scholarship Program. Tungod nini, gihangyo ang mga interesado nga mga estudyante o student athletes nga kumpletohon o isumiti ang ilang mga documentary requirements pinagi sa online application system sa wala pa matapos ang gitagdang oras. Dugang pang alakip sa mga kinahanglan isumite ang application form, certificate of residency, medical certificate, good moral character, PSA birth certificate, certificate of indigency, endorsement letters o ebidensya sa partisipasyon sa mga kompetisyon. Gipasabot sa Sports Development Division nga ang dili kompleto nga mga dokumento, dili maproseso og ang tanang aplikasyon moagi gihapon sa verification og evaluation.
1: Express Balita.
0: Aduna kitay 9 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag, dugang pang hukad sa tong balitang lokal hatod kanato sa Santon Plus Gold. Adunay mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound dako gining tabang ron nga pagawa sa mga free radicals ug toxin sa lawas. Ang Santon Plus Gold mapalit nga sa Shopee ingon man sa mga butika nationwide. Gipanguluhan ni Department of Education Secretary Sunny Angara ang mass oath-taking ceremony alang kini sa umuabot sa 1,814 na kabagong na-promote ng mga magtutudlo o school administrators sa Davao Region. Ipahigayon ang seremonya gagapong adlaw Oktubre 1 sa SMX Convention Center sa SM Lanang Premier sa Davao City. Ipasiugdahan ni Angara ang importansya sa liderato o dedikasyon sa paghatag o kalidad ng edukasyon ngadto sa mga estudyante sa rayon. Kilauman na mas mapaligon pa sa mga bagong na-promote nga personnel ang serbisyo sa mga pampubliko nga tunghaan sa Davao Region.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Mubalor sa kapin na 78,000 pesos ang gituohang shabu nga nakumpiska gikan sa gikonsidera nga street level individual drug personality sa Digo City, Davao del Sur. Gila ang dinakpan nga si alias Tol, 31 anyos, kinsa naristo atol sa Baybust Operation nga hiniusang nga gipahigayon sa Digo City Drug Enforcement Unit o lakip ang Piliya Davao del Sur, PDEU o First DSPMFC Intel Personnel alang kini sa 11:43 sa o alas 11:46 sa milabay gabi. Nakumpiska gikan ini ang 8 ka sachet sa gituhang shabu nga mitimbang sa 11.58 grams o adunay total standard drug price nga 78,744. Nakakustudiya na kini sa Digo City Police Station tungod sa kalapasan sa RE 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Tindahan sa appliances sa Tagum City, giransak sa kawatan. Suspect, paslak kinon kini sa prisohan. Ang Express Balita Manukad ni Lara Sanyol.
2: XFM. XFM. Report.
4: Imas Rias na sa Tagum City Police Station. Ang usa ka lalaki, kinsa nalambigit sa pagransak sa Imperial Appliance sa National Highway, Corner Bonifacio Street, Magagpapoblasyon, Tagum City, Oktubre 1, 2026 sa Kadlaon. Nailan ang suspitsado nga si alias Jemuel, 28 anyos, residente sa Cristo Rey, Barangay Magagpo West na siyudad. Dinakuagikan sa iyang posisyon ang kwarta na katinad og 17,550 pesos nga gituwanggikan sa gilungkag na tindahan. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Tagum City Police Station, acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, gilayong kini miresponde. Kauban ang SWAT team Davao del Norte, human madawat ang report gikan sa usa ka concerned citizen. Kabayon natud pa sa presensya sa usa ka lalaki nga naa sa rooftop sa nasangpit nga gambalay. Pangasado alas 11 antak na sa gabi, kun din kadlawon na kining malampusong na aresto.
5: Okay. Then pagsulod niya, iyahang kabalo yun siya, no? Gitanggal niya ang mga koneksyon sa CCTV, pati ang sa fuse sa kurente. Yang ipantagalan ang mga fuse para dili mo siga in case kung naamanggali kuan.
4: Sumala sa imbestigasyon sa kapulisan, kapit kung kulang 30,000 pesos ang nawala. Kinihuman gisulod sa suspect ang maong tindahan o pagsanong giablihan ang vault samtang 7 ka mga iPhone units ang nahanaw nga nakatinad o 150,000 pesos.
5: Kuhaan na to sa posisyon, no? Ang katong kwarta nga gikan sa vault nga gisuksok sa iyahang atubangan sa mayahang bandag isuksok sa siyang short ang nakasilupin nga kwarta dito gisuksok din sa iyang short.
4: Dugang pa ni Colonel Bahan nga gibang himakak matod pa sa suspect nga aduna kini kauban sa pagbuhat sa krimen apan para yung kining imbestigahan.
5: So ato apang ginasubay ang maong detalye kung tama ba ni iyang ipanulti, then i-check po nato kung nawa sa mga pending case po. Kaya ngayon niya mo na yun niya ang trabaho din sa Tagum City, si Pangawat.
4: Samtang, may baliban magpa-interview ang suspect kansa gikatakdang pasakan o kasong robbery. Yaw hagkaroon sa opisyal ang publiko nga mahimang mabinan tayon o report ang mga kadurahang individual alang sininaling aksyon. Katropa para makita o maabot ang mga ambisyon, dapat tinaupirminti ato ang vision. Mag-Vision X Plus of Gel Capsule, adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Ato na kita 14 minutos ng paglagutog sa ikalasay sa buntag sa itong balitang regional.
2: Balitang, balitang regional.
0: Ang atong balitang regional, ato ka na to sa Santon Vitamin C. Dulaan 1 million pesos nga kantidad sa illegal nga sigarilyo na kumpiska sa mga otoridad. Ang ato ang Express Balita Manukad ni Rostom Villafranca.
2: XFM Report.
6: Nakumpiska sa mga otoridad ang gibaraban ng 836,000 pesos nga kantidad sa smuggled niya sigarilyo atol sa checkpoint operation sa Proc 2 Barangay Poblacion Libertad, Misamis Oriental. Alas 11:51 sa buntag niya itong Miyerkules, September 30, 2026. Di ila ang mga suspect nga sila si alias Alnor, 36 anyos, taga Albay, ug alias Habi, 40 anyos, taga Iligan City. Nakumpiska sa mga otoridad ang 1,045 karim sa mga smuggled nga sigarilyo. Sa investigasyon sa kapulisan, gikan matod pa sa Marawi City ang maong mga sigarilyo ug plano kining ihatod ngadto sa Lagindingan o Cagayan de Oro gamit ang usa ka SUV. Ang mga dinakpan anaa na karon sa kustudiya sa Libertad Municipal Police Station, samtang ang mga nakumpiskang ebidensya i-turn over ngadto sa Bureau of Customs. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Tungod lamang sa lali sa Buko Juice, lalaki gidunggab patay. Ang Express Balita Manukad ni Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
7: Patay ang usa ka lalaki human kini gidunggab tungod lang sa lalis bahin sa Buko Juice atol sa selebrasyon sa fiesta sa Purok Uno, Barangay San Miguel, Manolo Fortich, Bukidnon. Gila ang biktima nga si Nicky James Cabanday, 25 anyos, dunay live-in partner og residente sa Sitio Pulog sa Naasoy nga barangay. Samtang ang suspect na ilang usa ka alias Brando, 22 anyos, sa pakighinabi sa XFM News team adlang Webes, October 1, 2026, Kampolis Lieutenant Colonel Edward Agpalza, hepe sa Manolo Fortich PNP. Matod ni ini nga base sa ilang investigasyon nga niadtong hapon sa September 29, nag-inom ang biktima kauban ang iyang higala didto sa iyang balay. Una sila niadto sa covered court sa Barangay San Miguel aron musaksi sa amusement party. Samtang nagulat ni duol ang suspect og dinhi nagsugod ang lalis, humandang utana ang biktima kung kiniba ang tag-iya sa mong tindahan. Apan sa walay igong rason, nibunot og kutsilyo ang suspect og gidunggap ang biktima sa wala nga bahin sa iyang hawak.
8: Gikan sila actually sa kuan based among investigation, gikan sila sa balay aning team no, then ato sila sa Barangay San Miguel kay lagi piyesta, so mo kuan da sila ito sa mga sorry ba piyesta, and then dito na git ang ilang lalis na itabo mura tong siguro kay hupog yu pikil sa istorya, and then mo na to dayo na itabo nanunggab na ning suspect, pero wala man kung nagtuo ni sila nga naigo oh kaning iyang mga kauban kay mura wala lang ang igo pa nidagan daw kaning team, so ilang ipangita wala nila kita nang gabi, so taong sila nga wala na igo gyud o ako sila kita nga naigo so pagpagpagpag, and pagkaugma na ni siya actually na kuan napalgan na lifeless na siya dito ra pud duol sa kuan
7: itabuan human sacrament. Daling nidagan ang biktima samtang nisibat usab ang suspek, gipangita sa iyang kauban ang biktima apan wala na niya kini nakita. Pagka alas 7 sa buntag sa September 30 diang nakadawat og report ang kapolisan gikan sa local rescue team may tungod sa patayng lawas sa biktima nga nagboyod na sa waiting shed sa maong dapit. Sa karon padayon pa ang gihimong hot pursuit operation sa kapolisan sa Manolo Fortich batok sa suspek aron matagan og hustisya ang kamatayon sa biktima. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumaro og Visionex Plus Softgel Capsule kaya do na kini lutein siasantin beta carotene og vitamin E nga makatabang mupatinaw sa pananaw alang sa nakaiwasang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ato na kita 18 minutos ng paglagotok sa ikalasay sa buntag at luparan ang balita, balitang national.
2: Balitang, balitang national. National.
0: Ang ato nga balitang national, hatog na to sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy. Tungod kaya doon na ginitaas nga medium chain triglycerides nga kung musulod kini sa imong lawas, mga katropa, mudiritso kini

0: session ng Senado na nagresulta sa pagbabago ng leadership at amendments sa impeachment rules. Inihain na lawyers Valeriano Luon at Zigfred Diaz ang petition for certiorari bilang taxpayers, officers of the court, at in the public interest. Ayon sa korte, hindi umano sapat ang pinakitang batayan para mapatunayan na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang mga respondents sa mga hakbang na isinagawa noong nakturang Senate session. Ayon sa korte, ang naging takbo ng June 3 session ay naayon sa mga facts at umiiral na batas at jurisprudence. Matatandaan na nagsimula ang sesyon noong June 3 matapos makumpleto ang 12 senador o ng 12 senador ang quorum bago pinalitan ang ilang leadership posts at nahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Express Balita. Sinuspindi muna ng Senate Impeachment Court ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte hanggang October 5 para bigyan ng depensa ng sapat na oras na suriin ang mga AMLC o AMLAC records. Humingi ng dagdag na panahon ang depensa matapos matanggap ang mga dokumentong may label na strictly confidential, kabilang ang humigit-kumulang 23 hanggang 24 na kahon ng records na gagamitin sa pagtestigo ng AMLAC Executive Director na si Ronel Buenaventura. Kinwestiyon din ng depensa ang confidentiality ng mga dokumento sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act, habang iginit naman ang prosecution na sakop ng lawful subpoena ng impeachment court ng mga record. Sinabi ni Presiding Officer Francis Chiz Escudero na rerepasuhin ng Senator Judges ang kaukulang provision ng batas bago pagdesisyonan ang issue sa pagpapatuloy ng paglilitis. Itutuloy sa October 5 ang pagdinig kung saan inaasahang muling haharap si Buenaventura bago iharap ng prosecution ang mga kinatawan ng mga bangko, insurance companies at Bureau of Internal Revenue. Express Balita. Inaprubahan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng House Prosecution na ipatawag ang mga kinatawan ng 7 bangko, 7 insurance at financial companies at Bureau of Internal Revenue para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga bangkong ipinasampina ang Land Bank, Asia United Bank, Philippine Savings Bank, Metro Bank, BPI, PNB at BDO Unibank. Kasama rin sa mga financial institutions ang Prudential Life, Alliance, Manulife, FWD Life Insurance, BPI AIA, BDO Securities at BDO Life Assurance. Ayon sa prosekusyon, ihaharap sa impeachment court ang kinatawan ng BIR sa October 5 habang susunod na araw naman ang mga kinatawan ng mga bangko at insurance companies. Ang mga sampina ay magbibigay daan sa pagharap ng mga kinatawan at paglalabas ng kaukulang financial records na kailangan ng prosecution bilang ebidensya. Bahagi ang mga dokumentong ito ng Article 2 allegations na may kinalaman sa unexplained wealth, umano'y maling deklarasyon sa SALN at kabiguang mag-divest sa business interests ni VP Sara. Express Balita. Express Balita. Kusang nagpaalis si dating Senador Antonio Trillanes IV sa listahan ng prosecution witnesses sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, matagal nang pinag-aaralan ng prosecution team kung kailangan pa si Trillanes para sa Article 2 ng impeachment case na tumatalakay sa alegasyon ng unexplained wealth. Anya, pinal na ang desisyon bago pasimulan ng prosecution ang testimonya ng mga kinatawan ng Anti-Money Laundering Council at the Bureau of Internal Revenue o BIR. Isinalang-alang din umano ng prosecution ang dami ng iba pang testigo at malawak na documentary evidence na kailangan pa nilang iharap kaugnay ng naturang aligasyon. Samantala, sinabi rin ni dating Senador Trillanes sa social media na umatras siya upang hindi na makadagdag sa pressure na kinakaharap ng prosecution at inaasahang magbibigay siya ng karagdagang paliwanag sa isang press conference na gaganapin ngayong araw. Nagpapatuloy naman ang presentasyon ng prosecution ng mga testigo at dokumento kaugnay ng aligasyon ng unexplained wealth laban kay VP Duterte. Express Balita. Express Balita. Prosecution panel, hindi na iharap si dating Senador Antonio Trillanes IV bilang testigo sa impeachment trial. Ayon po kay defense spokesperson attorney Michael Poa, nasa prosecution ang pagpapasya kung sino-sino ang iharap na witnesses bilang bahagi ng kanilang trial strategy. Ito naman ang naging reaksyon ng depensa matapos sabihin ng prosekusyon na nagboluntaryo si Trillanes na hindi na humarap sa pagdinig bilang testigo at magdadaos na lang ng isang press conference ngayong araw. Express Balita. Express
1: Balita. Balik din sa tuwa sa dagbayan na

0: Trabaho na kita ay 24 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntag. Ug karon sa tuwang balitang international.
1: Balitang international.
0: Ang atuang balitang international. Atod ginato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Aduna gyud epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron kini malikayan nga makabaton kita glaucoma, katarata, pterygium o guban pa nga mga sakit sa mata. Ang Vision X Plus mapalit kini sa mga butika nationwide. Mikabat sa siyam ka mga tawong namatay human sa mga airstrike ng gahimo kini sa Pakistan na sulod sa teritoryo sa Afghanistan. Mula kini sa pahayag sa Taliban. Ingon sa mga opisyal nga ang mga pag-atake na hitabo sa mga lugar nga duol sa utlanan sa duha ka nasod ug nagpabilin ang atensyon o ang tensyon tali sa Pakistan ug Afghanistan tungod kini sa mga isyu sa seguridad ug mga armadong grupo nga naglihok kini sa border areas. Para sa karon nga gisubay sa international nga komunidad ang kahimtang aron nga malikayan ang dugang nga paggrabe sa panagbangi.
1: Express Balita.
0: Gidayeg isip bayani ang Indian pilot nga si Smith Makar. Uman niya maluwas ang 174 ka mga pasahero sakay kini sa usa ka Fly Dubai flight. Sumala sa report na samdan ang piloto human siya giingong gitigba sa iyang co-pilot o gidunggab sa iyang co-pilot atul kini sa paglupad sa aeroplano sa giingong pagsulay sa pagpahinabo o disgrasya. Bisan sa iyang kahimtang nakahimo pagyapon si Makar sa pag-abli sa cockpit door diin nakatabang ang mga pasahero sa pagbugong o sa gikaingong co-pilot. Rain pa sa pagkakaroon ang investigasyon sa insidente samtang wala pag-ibagawas ang kompletong detalye sa mga otoridad.
1: Express Balita.
0: Ito ang balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang sports.
0: Ato nga ito sa Turbo Man Enhancer. Nakulangan ka ba mga katropa sa imuhang performance nga ito ka misis? Din hinata sa tuang Turbo Man Enhancer. Sigurado nga dili makulangan o maalang-alang si misis. Tungod sa Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit kini sa mga butika nationwide. Bagyas nga nakuha ni Pinay tennis star Alex Yala ang spot alang kini sa gold medal round na pildi ni Chinese CQ o CU Wang sa semifinals sa 20th Asian Games Women's Tennis Singles Division. Naangko niya lang kadaugan sa unang set apan gilupig na kini sa misunod nga duha ka round sa score nga 6-3, 3-6 o 2-6. Natapos ang women's singles campaign sa Pinay athlete uban ang bronze medal. Aminado sab si Yala nga maayo og dekalidad ang matagtira og serbisyo ni Wang nasun kini nga ni Duna mi dominar kini sa court. Memduman nga susamang bronze medal ang nasungkit ni Yala sa 2023 Hangzhou Asian Games.
1: Express Balita.
0: Sa tuwang abritang
1: showbiz news.
0: At huwag na ito siyempre sa Clear Skin Herbal Soap, ang paborito ni Mr. o ni Mrs. para sa pag-glow sa tuwang skin o makahatag ini og vitamina sa tuwang panita mga katropa. Ang Clear Skin Herbal Soap, ang sabon nga malagaron. Napaluha kung nakahilak ka sa kalipay ang OPM na singer nga si Yeng Constantino. Man ma-sold out sulod lamang sa usa ka oras ang ikatulo o ikaupat nga show sa iyang biyahing 20 concert. Gipasalamatan sa singer ang suporta sa iyang mga fans nga padayon nga nagapakita o paghigugma sa iyang musika bisan paglabay sa daghang katuigan sa industriya. Daghang netizens o kaubang artista ang mihatag o greetings o kapagdaig sa maong kalampusan. Gilauman nga mahimong usa sa labing malampusong concert series ni Constantino ang Biyahing 20. Isip pagsaulog sa iyang ikabainte nga tuig sa industriya sa musika.
1: Express Balita.
0: Nato ang balitang LRG kon Lahira Gyod. Atul ka na to sa Santon Plus Gold. Unag ni Mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound na kung initabang rin ipagawa sa mga free radicals o toxins sa lawas, mga katropa. ang Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee ingon man sa mga butika nationwide. Lalaki nagkumpayot na lang kini o nagkumbabit sa high speed train nga nagdagan og 175 miles per hour. Uman nga nasirhan sa pultahan sa train kay nagsuroy-suroy. Usa ka 40 anyos nga Hungarian national ang nakalahutay human nakasabit pa sa gawa sa German high-speed ice train nga nagadagan kini hangtod 282 kilometros kada oras o 175 miles per hour. Sumala sa report, nanaog ang laki sa istasyon sa Ingolstadt alang sa cigarette break. Apan, wa na siya makasakay pagbalik sa dihang nasirado ang pultahan sa tren. Nabilin usab sulod ang iyahang bagahe. Tungod nini, misulay siya og sakay sa gawa sa tren og mikupot sa bracket og mga kable. Taliwa kini sa duha ka coach samtang nagpadulong kini ang tren sa Nuremberg. Gipahunong ang tren human maalerto ang mga awtoridad sa insidente. Milagrosong wala maunsang lalaki o gitugyan nga to sa Federal Police. Posibleng matubang siya og kaso tungod sa pagdisturbo sa operasyon sa tren. Samtang gipahimangnoan ang publiko nga delikado kay pagsakay sa gawas sa nagdagan nga tren. Pasinog, malagpot ka.
1: Express Balita.
0: Sa to ang health alert. Atod ka na to siyempre sa Santon Herbal Tea. Kini ang mapakalma sa tuang mga sakit-sakit sa tuang tinai mga katropa tijan humanimog kaon labi na kung ikaw nagkakaon o mga mantikaon. Ang Santon Herbal Tea available po sa mga butika nationwide. Ganong masakit man ang imong ulo kung maghubag ang imuhang lagos sa ngipon? Kung maghubag ang lagos o gums, kasagaran kinitungod kini sa infection, inflammation o problema sa ngipon sama sa cavity, gum disease o impacted wisdom tooth. Ang kasakit mahimong muabot pa kini sa imong apapangig, dalungan o usahay batiyon sa isip sakit sa ulo tungod kay magkonektado ang mga nerve pathways sa naong apapangig ingon man ang ulo. Kung adunay tooth abscess, mahimong musamot ang kasakit o mahimong mukuyog ang hubag sa naong ilanat o dili maayong alami sa baba. Dili kini angay pasagdan usab kay ang infection mahimo kini mukaylap. Kung maghubag ang lagos nga kuyog sa grabing sakit, hilanat, hubag sa naong o liog, lisod pagtulon o pagginhawa, inhanglan nga magpakonsulta na din ka sa imong mga dentista o ingon man sa imong mga doktor. Pero mas pila kanindot nga mapugan ang mga sakit-sakit sa lawas mga katropa kung naka Santon Plus Gold ka mga katropa.
1: Express Balita.
0: Og higala mo katong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Biyernes, happy weekend og happy Sabbath mga katropa. And syempre Pitsa 2 na kita ni bulan sa Oktobre, tuig 2026. Good morning na lamang sa ito mga suki nga mga naga-monitor karon nato mga katropa sa ito nga live streaming sa XFM Davao Katropa Digital Facebook page nato. Randy Santisas, good morning and happy watching. Dina Roger Kapampangan and Mary Grace Cruzada, good morning Express Balita Katropang Sir Alan and Gloria Malala Apelo, Sherdan, thank you so much, and Teo Alcaraz sa mayong buntag mga katropa. Gloria Malala Apelo Maduba, good morning Sir Alan, always listening Express Balita sa Bayugan City, good morning. And Angel Kumania, Jayhan Sukitilim, good morning. And Romilita Bacaro, good morning ninyo din na mga katropa, no? And si Mary Grace Cruzada, good morning Express Balita, katropang Sir Alan and Tia Alcaraz. And sa tanan ng mga nagamonitor nato karon mga katropa diya sa 89.1 sa dial sa tuwang nga FM band. Musunod na ang The Secret of Health. Kamuna ba niya si Dr. Remily Tuuy, mga katropa, o ang programa nga Bullseye. Back to back with Brixa Flores and yours truly, mga katropa. Sangalan sa tuang kritibo kang puwersa sa news and current affairs XFM Network Philippines. Ugalan sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyang katropa-katropang Alan Abais Magaingon. Kamaturan ang Sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: Hi, this is Philo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.
9: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
11: The Secret of Health.
12: Santo Blasco.
13: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
12: Santo Blasco.
14: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: The Secret of Health.
10: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
11: The Secret of Health.
15: Vision X Plus user, atong paminawon.
16: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: The Secret of Health.
10: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
11: The secret of health.
15: Zaton Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawa Zaton Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
15: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: The Secret of Health.
10: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zaton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zaton Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zaton Plus Coffee Mix.
11: The secret of health.
10: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
11: The Secret of Health.
10: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Zaton Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zaton Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Zaton Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Zaton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Hi, this is Philo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras para sa mga walay relo, alas 6:47 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Weather Update. Weather Update.
1: Ato ang alagat sa panahon, mga katropa. Good morning. Ang ato nga temperatura karon sa tuwa sa Davao Region, anakita sa 32 degrees Celsius. Ug ang ato nga precipitation, 55%. Ang humidity, 76%. Ang ato ang gikusgon sa tuwa nga hangin, 5 kilometers per hour. Alas 7 kanang buntaga, mga katropa, adlaw nga Biyernes. Makasinati kita og pagpanalugdog og dunay tsansa sa pagtutaligsik og ingon man na pag-ulan, mga katropa. Og hinoon, isubang si Haring Adlaw alas 5:30 og posible kini nga magtuloy-tuloy kung ganahan siya, mga katropa, nga magpabilin.
0: Weather Update.
1: Welcome sa tuwang programa nga Bullseye.
2: Bullseye!
1: Alam na bayis po, mga katropa, managlawig ta, kutob ta, alas 9 sa buntag. Diling ato ang pag-aninaw sa palibot, mga katropa, mga balita, impormasyon na itong pag-asawahan tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wata masayod, mga katropa, ugma damlag, ikaw ako na po, mahimong unod sa mga balita. Kanunay ang mga balita. Mahimo magaling kang unod sa mga balita, dapat good news.
3: Good morning!
1: Good morning, good morning, good morning, good morning!
3: Good morning!
1: Ito ang programa, ito ka na ito siyempre sa Yes to Health Incorporated. O sa mga produktong gigamanin ni mga tropa, ang itong number one nga produkto, Santon Plus Gold. Number one, kini nga panagang sa mga sakit-sakit sa itong lawas. Mga bukol-bukol, mga katropa, ang Santon Plus Gold. O kini ang makapahilis din na sa tuang mga abnormalities sa tuang lawas na ginahambin sa kanunay. Tungod kaya doon na kini mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound ako kini tabang aron nga ipagawa sa mga free radicals o toxin sa lawas. Ang Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, inguman mga butika nationwide. Di apog ko'y kape, mga katropa, ang akong kape nga Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga Nanam! Nanam dito nga ito ang kape, mga katropa. Gumikan kay ang Santon Gold Coffee Mix. Kung feeling drained at work ka na mga workaholic, mga katropa, it's time for a coffee that does more than wake you up. Ang Santon Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, o collagen. Usa kini ka powerhouse blend to fuel your day. Ang mga top 3 benefits sa tuang Santon Gold Coffee Mix. It fights fatigue and boosts natural energy, enhances focus and mental clarity, and also supports daily wellness for busy lifestyles. Stay sharp, stay glowing, all in one cup, mga katropa, sa tuang Santon Gold Coffee Mix.
3: Good morning!
1: Good morning sa tuang mga tulok ang mga probinsya sa rayon, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, ug Davao Occidental, lakip na din mga katropa sa Davao de Oro. Kumusta ka mo din ang mga sanog, mga sana sa tuang 182 sa tuang mga barangay na itong dagpain sa Davao. Kumusta mo sa mga gabagat ang mga amigos, si amigas, ug welcomes, welcomas sa itong mga parikoy, mga parikay. At itong mga kalumro, mga kaluman, mga katropa sa tuang mataga lugar sa tulok ang mga distrito ni nga tuang dagpain sa Durian. Usa ka panginaot nga anak kita sa Kapiskas sa itong mga panglawas, mga katropa, o kanunay kita nga mag-amping sa itong mga biyahe. Pasod gawa sa tuang dagpayan tungod kay ang pag-amping mao kini ang makapalabing-labing ngadto sa tuang mga darling. Kaya syempre ang ato ang lawas sa tuang kapital, mga katropa, ato bugini pag-ampingan. Ato ang paglawig sa unahan, atong i-welcome ato ang sparring partner, katropang Bricks Flores. Good morning.
3: Good morning.
4: Good morning, katropang Alan. Good morning sa tanan nato nga mga tigpaminaw, tiglantaw, di karon sa tuang Facebook live streaming broadcast sa XFM Davao. Good morning kaninyo nga tanan, mga katropa, ilabi na sa to mga igsuon diri sa dakbayan sa Davao, sa tulo ka mga distrito sa siyudad sa Davao, maayong buntag natong tanan. Og ingon man usab, ato mga tigpaminaw diha karon dapita, katropang Alan, gikan sa Davao Region, ang mga probinsya sa Davao de Oro, sa Davao Oriental, sa Davao del Norte, Davao del Sur ug ang Davao Occidental. Welcome na usab dining adlaw karon nga Biyernes. Lunes naman
1: yun. Lobyes. Lobnes.
4: Lobnes.
1: Okay, Lunes o Biyernes. Ito na yung sagol.
4: Gikuan na lang.
1: Lobnes.
4: Mayong buntag ka na itong tanan bita mga katropa. Welcome to sab nining adlawa karon Biyernes na di ay karon pizza dos na sa bulan sa Oktubre. Kadali lang kayo mga kaigsunan ang bulan. Ang adlaw, putindali kayo. Wagi nagpapugong si Setyembre katropang Alan. Misuntag Oktubre. Ikaduhan na po na ikadlaw karon.
1: Hapit na ito ang anniversary sa XFM.
4: Hapit na, karong pizza 18.
1: Pizza 18.
4: Pizza 18, dihan na pita sa may Agdao, no?
1: Sa San Juan.
4: South Dominic Kakuan, South San Juan eh.
1: South San Juan.
4: Agdao,
1: ilan ni Istorpe?
4: Okay, doon naman po yung North San Juan, nga diri napita sa may kuana, sa napit bitaw, atbang atong barangay bitaw ni amigo na itong ni Mar Masanggid.
1: Mar Masanggid.
4: Atbang,
1: sa
4: atbang.
1: Tabok
4: na iya. So, good morning kaninyong tanan mga katropa. Welcome! Dini karon sa panag-uban sa programang Bullseye!
0: Bullseye!
1: Ayaw kalimot sa pag-like, pag-share, pag-follow sa tuang paglawig karon sa unahan mga katropa. Una sa tuang mga balita, ang atuang pag-asawahan karon nga mga orasa. Ang atuang Facebook page sa XFM Davao Katropa Digital. O sa dial sa tuang FM band 89.1 sa dial sa tuang radio mga katropa. Diyan sa FM band. Kita maglangan mga katropa itong dalikitan ng atuang mga headliners ning mga orasa.
0: Bullseye Headliners.
4: At ulad taon karon ang mga pintabong sulod sa milabay nga may nuras. Una dini karon sa to mga balitang lokal. Presyo sa bugas o utanon diha napita sa may Agdao Public Market na matikdan nga misaka.
1: Di na gumating nga na.
4: Di na gilay na. Sa alert level.
1: Saon ni mo na katropang bricks o gawin nga misaka. Di ako makuratan.
4: Kanunay naman ginang saka, no, karon, no? Huwag maging muubos ron.
1: Why muubos? Ang kanina lang, pantin lula na lang siguro.
4: Laulaw.
1: Maos-os, kanunay.
4: So, nagkaroon na namatigdan, na nagkaroon sa alert level siguro ni katropang Alan, kining precious bugas o mga utanon na napita sa may public market sa Agdao nining mga panahon na. Of course, kay kumusaka ang Agdao, ni saka po lang magkiruhan.
1: Siyempre.
4: Kay bagsakan ko rin magkiruhan. Pero, ang ato lang katingan ani mga katropa, nga nung barato kayo ang kumpra dito sa mga mag-uuma.
1: Maunay, ginaingon nga dula sa mga traders na po ni.
4: Unya, wala po ni ginalantaw, no? Wala nila gisipa-sipa po ni sa kinsang mga ahinsas gobyerno ang nagamonitor ani katropang Alan.
1: Sakto, sibo ba nang ilaha mga presyuhan din ang mga katropa sa merkado publiko?
4: Mayuning in fairness sa tuang syudad sa Davao, di ba dunay bagsakan sa mga vegetables, gulay, dire sa pita sa may Turil?
1: Sa Turil area, gipaaprobahan to ni Councilor Abilia.
4: Dire sa pita sa may kuani katropang Alan, sa may Dalyaw, padulong Dalyaw, no?
1: Bagsakan, lagi, ipang bagsak, kung ako po yung mamalit.
2: Pinawa!
4: Sabi ako yung mamalit to, pero kanang bulyom ang good?
1: Bulyom.
4: Bulyom ang mamalit, mangumpra dito.
1: Actually, ginatuyo na mga katropa ang unang atong nahibal anana nga ang syudad mismo mumugasto ana. Unya maudyod ang mangumpra.
4: Pinagi na siya sa I understand nga pinagi na sa City Agriculturist Agriculture's Office.
1: Pero may sustainability ang lugar man lang ang naa.
4: Ay, lugar guwap.
1: Wala man.
4: Nindot ba ang lugar diha katropang Alan, no? Mausik rin na siya gyud kung panang dili na ma-manage og sakto. Kanang bagsakan sa mga gulay direpita sa may Turin.
1: Magkahatag na itong alibyo-alibyo ba?
4: Kaya makita po ba yan ako diha nga medyo murag sadya diyang napita kay bagsakan na sa isda, bagsakan pagyod sa kining gulay. Ana unta na nindot unta kayo ka na nga programa nga gilantaw i-implementar sa ato ang lokal nga gobyerno sa Davao City.
1: Yeah.
4: Sa duga pang bahin dini karon sa tuang paghatod sa balita nga atong hatagan og pagtagad dining buntaga wa gipuas ning mga turtugok nga mga kuano mga drug addict or kinibang mga drug user o mga
1: paimuslan kay basin og kanang magtuloy-tuloy sila o mauntol sila sa 2028.
4: Gumikan kay 2.4 million nga balor sa Cebu na sakmit karon gikan sa usa ka high value target sa Davao City.
1: Wa pa rin mahurot ni mga HVT din na to.
4: Na-remember ba yan ako itong ano, statement sa mayor aning Davao, katropang Alan, na-remember ni mo ito na ingon siyang kuan ba, kinibang muabot ra ang panahon ninyo. Siguro karon makagara-gara mo kay kontrolado sa national government ang lihok sa mga local government
1: ang
4: official.
1: Ang mga police po, dili kayo sila makahimo o kanagaring mahulga ang mga adik. Sila may nahulga ron.
4: Kay pugngan sila. I don't know, nganong ingun-ana ang sitwasyon. Nga padunggol na tagkatarungan katupang Alan nga, di may mga nadakpan, di may mga factory diri nga na, kinibang laboratory diri nga, kung ano, o gato mga gipangsunog, gipangdakop, man to, volumes man to.
1: Naglihok ang ato mga otoridad.
4: Pero nalagi sila gipangso dito sa kining unsa to nga murag baril man to katropang Alan nga pugon ba to nga ginasunog nila tong mga kuan ba confiscated ba nga mga mitampitamin or shabu
1: murag lagi gihimong kupras.
4: Pero unsa pug hato, tawas ba kato kay nganong nidaghan man ni karon og walay laboratorio aning Pilipinas.
1: Kanto siya mga tawas to si Rong Tapol.
4: Ano ni daghan man ikaron tanawar gani niyo sa usa ka high value target 2.4 million kantidad giano lang ni. So una ni karon kata kining kadako nga kantidad kato pang Alan murag ko ano okay na kayo.
1: Kini siguro duda ko ani dito ni giluto sa Santa Cruz.
4: Santa Cruz sa Davao del Sur?
1: Masuko
4: si Mayor kuana na, si Mayor Tata Sala.
1: Balik-balik na mula grundang pidiya diya, dunay drug den.
4: Ingon si Mayor Tata Sala, di man daw siya ganahan ani, masuko man siya ani.
1: Di ma, alangan mo ingon siya nga may kutob na lang mo Disyembre. LOLO ninyo.
4: LOLO ni mo. Sa lugang pangbahin, dini karon sa tuwang mga balita ng itong hatagan o pagtagad. Tenta ID og DNR Penro nagpahigayon og mangrove cleanup sa Davao de Oro.
1: May padri sa Davao de Oro mga katropa kay kining ilahang mangrove cleanup dito. Dili lang kay ang LGU mo yung nagapanguna. Ang taga Penro gyud.
4: Taga Penro provincial Environment and Natural Resources. So congratulations kaninyo diha sa Penro sa kuano Davao de Oro. Provincial Environment and Natural Resources.
1: So, mangrove cleanup, buti pa sa botani, ilang ginluan, ilalom sa mangrove area.
4: Ipanghinluan ni nila ni, kaya para kikini mangrove raba, mora ba ni siya maingon na itong...
1: Abinakog nananom ni katropang bricks. Duda ko ani, basi nangita ni ka ng alimango. Gidungog raba na din, daghang kayo galimanguhan diya sa kuan.
4: Mabini. Sa may tagdanan, mabini.
1: Dagko kay kalimango na din ha. Dili nila pataaka na.
4: Na-remember, bitani mo katropang Alan, katong dito tagpantukan, katong doon natay year-end party. Nga, di ay nanuroy ato o kanabang alimango. Nga pag-uli na to, nalimtan ako. Upat ka kilo ra ba to?
1: Upat ka kilo to, asa ti mo to gibilin?
4: Atong may tindahan ba katong dito sa katong Basti, kuan bitaw?
1: Remember ni mo to? Dagat ni Basti.
4: Dagat ni Basti.
1: Nga dili kang Basti.
4: Diba doon naman ito ikuan dito? Kanabang tawag?
1: Namaligyag alimango dito sa tindahan.
4: Namaligyag alimango. Suro ito ba niya? Tapos sa timing nga dito ko sa tindahan na malit. Katumurag kantin.
1: Bayad pa ka sa tindahan. Siya mong ipalit dito. Silahang kantin-kantin. Bilang pa yun mo alimango.
4: Bilang pa na kong alimango. Kunya, dagko na ba itong alimango to?
1: Pero ano itong alimango ito? Higta na ito.
4: Higta na? Kasayang lagi.
1: May na ito ganang binuhian to kaya mulag ka rin ito niya.
4: May na lang po itong kuan.
1: Si Roy, mas labaw pa ng inhanglan na ito.
4: Mas labaw nga ng inhanglan kay ako matong ibutanggod kay pagka hapon pamanta mo pauli. Buntag man ito gisuroy.
1: Lapad na ba itong buko-buko katurupang bricks?
4: Kalapad kay mura itong hantakan o glikod.
1: Grabe
4: ito. Kuan ito, kanabang hari patay. So congratulations dere pita sa may kuano sa may
1: at least na nanghinlo sila.
4: Nanghinlo sila diha karon sa mga mangrove nga mao ni siya maingon nato nga habitat alang sa mga kuano sa mga isda. Kanamang mga mabuhi sa katubigan. Sa dugang pangbahin dinhi karon sa tuang mga balita ang atong hatagan og pagtagad. Dinhi karon sa tuang balitang regional. Pipila ka bahin sa Davao region makasinati kini mga pagpangulan tungod sa trap ni Bagyong Choy 1.
1: Nanapunin si Choy 1 ba?
4: Wala pa ni si Choy 2? Choy 1 yun?
1: Katong agi choy-choy ni.
4: Oh, karon si Choy 1 na lang.
1: Choy 1 na lang.
4: Ah, mao gina siyang 1 kay Choy na lang man.
1: Choy 1.
4: Choy 1. Kay og Choy to pa ni Choy-choy.
1: Choy to, Choy-choy na ni siya.
4: Unya og tulo sila Choy-choyan.
1: Choy-choyan na ni. Choy-choy. Choy lajo ni siya. Kay isa ra man. Choy.
4: Choy 1. Oga, upat sila Tamasik.
1: Ah, grabe. Si isunda ni Queenie si Choy. Kining in check yun, no? Pangalan, no? Mo dini maguba ni ato ang nasod ba?
4: Mo gini sila. So ato na lang siguro nga panawagan sa mga kaigsoonan nato nga mag-amping, labi na katong mga naa sa flood prone area, naa dito sa mga landslide prone area, magmatngon mo, magbantay mo kay dili na ginato ma-rewind, di na ginato mabalik pa ang mga panghitabo.
1: Mo ni yung tatoy panahon ba nga atong ma-enjoy na to ang pagbugong sa mga baha kung nagtarong pa tong flood control na to nga project, no? Kay sunod-sunod ang mga bagyo eh.
4: Mm.
1: Dapat nakapanagang natandaan ani. Karon wala. Di yun ni masagang ni mga katropa ning pag-ulan ani karon mga katropa nga mo igo ni dito sa Luzon, no? Unya mo sagit sit do ni sa Bisayas katropang Bricks. Onya pisik lang ni sa Mindanao kay buutam don taga Mindanao.
4: People's choice mangud akin ibang God's choice mangguning mga taga Mindanao katropa.
1: Land of promise ni siya mga tropa.
4: Promise land. Binili promise lang wala pa natuman.
1: Promise lang awa gituman.
4: Kay og si Pastor Apollo Kibuloy da promise sa sda naman.
1: Kada fulfillment na ni.
4: Okay, sayang
1: doomsday na daw tagaron kay hapit na mabalik ang Ginoo.
4: Sa panagna kaniadto ni kuan kisa ba tong mananagna gani nga kuan kato pangalan? Sa panagna nga
1: maron India na may nanagna katong Negro.
4: Panagna nga diri kuno sa Pilipinas, diri sa Southern Philippines mahimo ang usa ka kuyaw nga pangulo. Iya natagna nga si
1: to, si Digong.
4: Si Digong.
1: Pero naay isa ron nga sige panagna nga walay babae kuno matod pa karon nga mahimong presidente.
4: Sumaden ang ginakuha nila, no? Mao din ang ilahang ginalisod-lisod gig to do, no?
1: Tama, tama man siya kay murag si Basti may mahimong presidente.
4: Mura na bang si Digong pagporma dito kay pinaana-anag isa na ang
1: Basti, pero copy up yung ma-actuation ni Digong.
4: Sa nung ang pangbahin din ni Garon sa to ang mga balita ang itong hatagan o pagtagad na BFP nakakuha na o majority numbers alang sa pipila o pagpili sa BARM Chief Minister.
1: Obvious man na, sige ka to si Pangulong Marcos.
4: Kuan ni sila dito, Bangsamoro Federalista Party. Karon na, katong federal...
1: Guwapunta ni, kay federalist man sila.
4: Doon naman kung dato'y kuan si former President Rodrigo Duterte, katropang alang itong...
1: Lihok Federal.
4: Federal
1: form. Federal form of government. Matuyahang ginapangkampanya. Dito siya nakapatong sa Malacanang tungodana. Kauban sila ni Nini Pimentel.
4: So mao ni siya karon ang kuan na pod federal kuan na pod ni federal party na pod karon ang kang President Bongbong Marcos, no? Gikan sa KBL, kilusan ng bagong lipunan kaniadto sa iyang amahan. Actually hantud sa pagkamatay sa iyang amahan na manggihapon ang KBL, pero ang nabungkag KBL lang ni panahon sa nabungkag lang ni dihang kuan, no? Dihang
1: na ron, KBP na ron, katropang Bricks. Kilusan ng bagong Pilipinas.
4: KBP yun. Kilusan ng bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas man.
1: Bagong Pilipinas.
4: Sa nabang pangbahin, dinikaroon sa itong balita, balitang nasyonal, testigo sa impeachment trial, nagbutyag nga properties ni Attorney Mance Carpio sa Davao ug Samal, wala kuno matala sa SALN ni Vice President Sara. Pero nag-ingon ang depensa ni Vice President Sara Duterte ug ni Barog nga pataka lang mo ang duha ka propiedad sa Davao City na deklarar na sa SALN.
1: Mao mga lugar po ilang ipang kuan libog pa isa ko sa unsay Matina Crossing unsay 74-A. Tabay Barrio Matina.
4: Barrio Matina.
1: Barrio Matina.
4: Ay taas kay ni Matina kato pangalan gikan sa Tineo, gikan sa Sandawa, padulong diri dapita sa may kuan kana bang
1: MacArthur Highway, Matina diyan po na.
4: Padulos Bangkal, natambos tulay. Shrine,
1: Matina diyan po.
4: Matina mangya po ni.
1: Unya dito sa Aplaya, Matina Aplaya mangya po. Kunya, Barrio Matina. Asa ning Barrio Matina?
2: Pinoa!
1: Libog sila. Di ba pari-pariha o ganang amount, no? Kaya ang isa kay 3 million ba to? Ang isa kay 8 million. Alam nga, ng 3 million, gibaligya na himong 8 million. O 6 million.
4: Hali na di ay.
1: Hali na di ay. Lelahig address ra ba kay Barrio Matina, Napoy 74-A. Napoy Matina Crossing. Libog na sila mga tropa. Daghan na ba? Pag mention, uy, tulo ka lugar, isalay gideclare. Matina lang.
2: Pinawa!
4: Kantidad kunog 6 million itong July 2024. 379 square meter raman ka tropang Alan.
1: Gamaya ra, no?
4: Gamaya raman ka ayun eh. Murag, kuha raman eh, kanang...
1: Murag raman eh, ganaganing poultryhan ni Bricks Flores do sila ang bukid.
4: gamay ra ni. Una nakakortahan ang Duterte
1: mas, niya. Mas dako pa rin kong yuta sa mga Duterte. Kanago ko'y 3,000 square meter katropang Bricks.
2: Pinawa!
4: 379 square meter raman eh. Pamabay rin bukid. Kunya, dito sa Barangay Matanos, Island Garden City of Samal, 751 square meter.
1: Ah, gamay rin. Layo rin na kang Attorney Rick Ryan Bisnar.
4: Attorney Ryan na Rick Bisnar na magani, kuan, kanong, pila to yung mga? 3,000?
1: 3,000.
4: So, 3,000 3,000 hectares.
1: Diya sa Samal. Pila na kang kuan? Pila na kay Mans diya sa Samal?
4: 751 square meter.
1: Ah, katungal ni sa kuwari ay.
4: Sa ito pa, murag kuwan na ni, murag na ni siya kanang tawag aning cottage.
1: Well, cottage lang na siya.
4: Oh, murag cottage na, no?
1: Kung seashore na, o shoreline, dagay mga cottages na. Ako, kay ibabaw, anang niya, katrobang Bricks, katunga.
4: Pero sige lang,
1: 3.5 na kuwa niya, hectare.
2: Pinawa!
4: Silang katrobang Alan, kay bisan pa, o magbato ni sila. Ba? Magbato ni sila karon og pariha og tungaw kadako nga kilap doon sa yuta basta Duterte ang tag-iya questionon gina.
1: Oh, gamayan no? Kabot hektarya mga tropa niya. Mulawan ka ba? Moro ninyo mga yuta niya karon gi question pa. Ha? O niya kay wala ang declarant lang sa kuan sa Salen moray sayo. Unsa ba itago na? Menta na kana ganing tibok Samal na mga tropa kay mura kaingon tag grabe ning ill-gotten wealth nila ay. No? Maka kuan no ngita Junis Lao ganang bikil.
4: Di dapat magud maka mahibalo ang mga tao anino katropang Alan. Unsa man ginang ilang ginasulti diha karon nga kinibang propiedad nga undeclared sa Salen. Unsa man gina kalapda hasinda na? Ngano man nga kining nga mga propiedad na kinato sa asinda ni kuan Luisita ni Cory Aquino malagi to gi question. Kinikaroon nga 751 square meter, mura matagludon ani kato pangalan nga murag mo nilalisan. Gastuhan og 25 million pila to? A month?
1: A month.
4: 25 million a month?
1: A day?
4: 25 million a day?
1: Every, kung ano siya, every trial.
4: Unya, ang kandidat sa 755 square meter is only 3.45 million?
1: Oh. Parang katunga sa isa kaadlaw nga gigasto, mga nangita ta ha? Nganong naman kay 3.5 million nga wala gideklara.
4: My goodness. Kanang
1: kainutil na lang yun, no? Grabe niya ito ang nasod ng kalisod na ta mga katropa niya karon mugasto tag 25 million sa impeachment lang para lang nga pangitaon ng 3.5 million ni Mans Carpio.
2: Pinawa!
4: mora ni ilahang gina kurat-kuratan niya karong katropang Alan nga makapukan sa mga adunahan sa Pilipinas kaya sa
1: gilapdon nga ito, ha? Namoy
4: sa gilapdon nga 371 square meter.
1: Yeah. Katawan ta sa makawatan ani nga tagpila ka hektarya gilang luna.
4: Bullseye! Bullseye! Sabi uban nga, mamalit lang tag 1,000 square meter kay butangan lang kwarta. Di ba?
1: Kung makaya na, kailangan imuon na lang bangko sila kaugalingon mga katropa.
4: Wala lang ito sila question lagi. Nga namalit mo ito sila high rise
1: building. Mga kondos.
4: Condominiums. Balay.
1: Actually, nganong mang question man ka dito katropang Bricks nga sila man ang nangutana karon.
4: Maopo di ay. Di ako nasipiat katropang Alan. Sa kanapusang bahin din karon sa itong balitang National Impeachment Trial ni Vice President Sara Duterte gisugdana ang full day marathon sessions.
1: Okay, amlak ni. Tapos, October 5, kung matod pa sila magkita og utro kay naghangyo ang depensa nga tun-an namo ning libo kalibo nga mga dokumento nga gi confidential ha mga documents gikan sa EMLC.
4: Pero
1: ni atras diri ra ba si Trillanes no?
4: Ni atras or gipatras?
1: Siya ni ingon nga ako ang voluntaryo nga mo atras. Asa ka manangko nga mga katropa? Doon niya pala to ni matagaag komento mga katropa. Pero asa ka manangko nga eager kayo nga mo go into trial pero mo atras di ay? Ngarong ni atras. Nako hint niyo gamay mga katropa.
4: O niya to ni hatagan og pagtagad mga kaigsoonan.
1: Ngarong mi atras.
4: Wala niyo niya katropa ha. Giwangtang naman ni siya, gipapa naman ni siya diha karon sa mga listahan ko no. Gipapa o nag gipapa o gipapha.
1: Gipapa o kanang nahilis lang iya.
4: Niya to ni hatagan og pagtagad kay Tropang Alan kay medyo murag kuan magod no. Wala kong murag
1: di karon daw siya magpa-prescon siya ang akong ipabuhagay diya sa impeachment court diri lang sa gawas kay ako kamuray maminaw nako way mangutana nako
2: binuang
1: grabe ka binuang nagyud kay mga katropa tuo pa mo ana ato na istoryahan niya tantaon mga katropa
4: istoryahan ato na inyong tantaon ha tangin na ninyo mga kaigsoonan mao kini ato mga balitang lokal regional o balitang nasyonal inabati dinhi karon sa panaguban sa programang Bullseye!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dito sa to mga news trends sa una mga katropa kay dunay buutan paday gihapon nga mga driver sa nasod Pilipinas niapo diri sa to sa isla sa Mindanao nanukad mga katropa ako nagadamgod jud ko Ginoo tagahay ko sa kamilyon para makabayad ko sa ako ang mga transaction mga nagapaningil. O niya, dito man gihatag sa Ginoo sa dili kawatan katrobang bricks. Kawatan di kalan. Mga hindi ko tagaan kay basin ukan matintal ta. Dito gusto ang Ginoo ba o kadaganing matintal ta? Taxi driver mga katropa, nag-uli kinig 1 million pesos sa pasahero? Alimang ka, dito ni sa...
4: Nabilin!
1: No, nabilin dito sa Cagayan de Oro City mga katropa. Gibalik ang 1 million nga nabilin sa taxi dito sa Cagayan de Oro City. Dito ko na, siya na rin si Aljo Bindio. Dito siya din ang LTFRB director sa kauban mo dati ni sa ABS-CBN. Oh. Si Aljo Bindio. Ito ganda City.
4: Cagayan de Oro.
1: Saan sa Cagayan de Oro? Di ba sa, kung niya sa government media mo niya nag-trabaho niya ito?
4: Sa kuan PTV.
1: PTV mo niya mga katropa. O niya, karoon, tuwan na dito sa kuan, kining region, ano, tama ba? Region 10 ba?
4: Oh, Region 10. Cagayan de Oro.
1: Cagayan de Oro City, no? So, dito gi-turnover sa driver, mga katropa, kang Aljo Bindio, ang kining 1 million pesos. Nagpasalamat ang tagiya, mga katropa, sa 1 million. Yang giihap, mga katropa, o kulangan daw piso.
2: Pinawang!
1: Kita,
4: Pero doon na naman eh, kung finders sa percentage, katropang Alan, murag...
1: Sa balaod na, ano?
4: Murag 2% naman yata. 2% o 0.2%.
1: Uy, kung na ay 0.2% sa 1 million, na kay 200,000, tama ba? No? O 20, pila ba? Di, magkakabala mo kung yung kwarta dili ato.
4: Okay, namagutoy, kwan ba? Namagutoy, nahitabuan ni katropang Alan na remember ni mo tong doon na yung usa ka security guard nga nag-uli o million pod. Niya tapos wagit sa tagae sa
1: tagaan lang ka ng pamasay pa uli. Oo, gabi to ka.
4: Wagit sa natagi ba?
1: Gulay og to eh.
4: Oo.
1: Kabalo ka katropang bricks ang naluoy ato mga katropa ang nagtanaw o naminaw og nakahibalo. Gipasidunggan nila ila-ilaha lang ang driver. Pero ang driver ningo gula mo kung nagapasa na. Ang ako lang nabalaka ko basi gamito niyang kwarta.
4: Mabuna siya kuan bitaw kay nabayay uban nga kining kwartahan ni pambayad ning utang or baka ibayad sa ospital. Inutang po nga kwarta.
1: Inutang po nga kwarta niya tapos na lingla nalinga sana nalingat lang gyud ba?
4: Nalingatan, nalimtan. May na lang kay dunay driver nga butal nga lungsuranon.
1: Ayun. Sana kuan kanaganing magbigay mensahe ito sa ating mga politiko nga mga kawatan kayo di muli kwarta sa mga tao.
4: May pa driver kay giuli pang kwarta nga nabilin sa iyang taxi. Ang mga politiko gihakot,
1: gihakot, wa giuli.
4: Nang hakot og kwarta ang kining driver. Dunay nabilin nga kwarta sa iyang taxi giuli.
1: Oo, pag abot sa balay mga katropa, ningo nang asawa, asa naman ang award?
2: Ay,
1: wala ito tiyan ng mga katropa. Anyway, wala man to nag-hisgot o ganang makatagaan o award. Ang iyahan lamang nahangawa kuno siya pagmayo kay importante yun eh. Feeling yun niya ba? Naay ka ng luksong kuang gani, katropang bricks na feelings ba nga. Kining kwartahan eh, imposible ni ganang walay gamitan nung gidala kini.
4: Mm.
1: Yeah, mas drug lord at tagiya ato ba magporting mahaya ni mo.
3: Bullseye!
1: Dirita mga katropa, kay kining pag-ibig karo mga katropa na walang pag-ibig, na walang dangal. Ha? Grabe kayo.
4: Pag-ibig kapang... na walang dangal.
2: Pinawang!
4: Ang alay ko sa'yo.
1: Ano na yung mga kanta sa 1970s?
2: Pinawang!
1: Antong karon buhi lamang gyapon mga katropa. Pero si Senator Bongo... Dura ni siya hagit nga to sa pag-ibig.
4: Mm.
1: Nga dili kuno dapat itratar ang mga Pilipino, Pililino man ako pag-type dyan. Pilipino nga informal settler sa kagulingong nasod. Muraga, ang kinimanggong pag-ibig mga katropa, grabe kay magkapangipit ba o ganang dili magkabayad o ganang magkapang...
4: Naraman dahil diha karon napita ang mga tao nga mga bully katropang alan.
1: Ay, short video clip pa na. No, okay na ba katropang Royce? No? Ato na paminahon doon na si nay gamay lang na nga pahimangno ni Senator Lawrence Bongo ngadto sa pag-ibig.
5: Pag-ibig sarap pakinggan po ng pag-ibig. Make sure na ang pag-ibig at pagmamahal niyo po sa kapwa nating Pilipino ay unang maging prioridad niyo po sa inyong pagsiservisyo. Yung pinangarap natin na sana walang dapat na squatter sa sarili nating bayan.
1: Yan. Walay dapat nga squatter sa tuang sariling bayan. Kinimanggo di ay ang mga mag-apply o kanaganing subdivision ba? Di ba na may mga subdivision nga low-end, doon na po'y high-end, no? Ultimo, mga kinaganing na 15,000 pesos a month, mga katropa, dili ma-approve. No? Dili i-approve, ni dinaya ni ang pag-ibig. Amo man ang ginatanaw, pero dili man good sila maka-afford sa monthly dues. Sa to pamahal na kaining mga kuwan karon, kini mga subdivision...
4: Kung saan na ito ba pabalay kay kuan makani sila kanibang prupor?
1: Oo, prupor ba?
4: Kung saan na ito pabalayan nila? Pabalayan ni mga pubre karon na katrupang alan. Bawa man niya ito ang katuyuan ka nga kita mga Pilipino dili ta maging squatter sa itong kagalingong luna. Samtang kini nga mga foreigner mo na ni nag-iag da lapad nga makayuta na pagin sa mga hearts o heart of the city sa nakadayang syudad sa intero Pilipinas.
1: Ang ato amagod karon ate mga preani

0: kung hurnal ka, kaya ang purpose ana katumang mga dapat unta katumang mga hurnalay lang no nga mukita 500 kada adlaw.
1: Mga negosyante may nakasulod ya karon.
0: Oo. Oh.
1: Katumang afford.
0: Ang mga negosyante kaduna na ni nanani dagko nga balay bisan asa na limo palit ginasulod pagini sa mga negosyante.
1: Ang nahitabo mga katropa na ako ay mga nilik pudri nga information nato mga katropa. Kining gipasabot dili ang nganla ni Senator Lawrence Bongo ba. Ipang wa magoy bawal mga katropa kung ikaw nakay kwarta mukuha kag ingon ana ng mga pabahay. Unya gipa-ritahan nila ang nagrenta in town mga katropa katong mga bagsak sa pag-ibig.
0: Dunay ni Sek Juan katupang Alan, di ba dunay usa sa mga requirement nga di nako malimta ni diha karon katupang Alan ba. Kini bitaw nga ginatawag nila certificate of no ownership.
1: Oh, land on, no land holding.
0: Oh, certificate of no land ownership gikan sa barangay.
1: Sa barangay mismo.
0: Oh, so ang kapitan mo anak karon nga certified is so and so kini bang yeah,
1: kini siya nagrenta ni diri
0: as a renter with mana yung nana no bla bla bla so
1: mo na imong bitbiton dito
0: nganong ni puya nagnegosyante na
1: unya karon imo nang ipakita nga to sa diri sa City Hall mga katropa tagaan kanila og kanaganing kopya unya bitbiton ni mo nang ato sa pag-ibig.
0: Kini magud ang kwan ani no ang nagagunit magud ani katropang Alan kini ginatawag nga Department of Human Settlements and Urban Development office kini nga gidawag nila DSUD. Sos porte kita lisura na inyo ha ang mga requirements kung maahon. Bantog ra nga nara sa inyo pangalan ning DSUD.
1: DSUD man jud pangalan ra.
0: Porte magidi ning lisura.
1: Ay nalaga bagol po dia Senator Bongo kay sa pangalan palandaan lisod man. Pero nangayo magog budget diri ang pag-ibig no atol ni sa budget hearing mga katropa. Ningon siya nga napansin nila karon nga ang sagaran nga ginapangaprubahan ko naman pa sa pag-ibig kato mga can afford ni noon. Siyempre, siyempre ako na interview mo ko sa pag-ibig. Pangutanong mo jud ka kung can afford ka. Di mapud pwede mga katropa ga wa jud kay kwarta. At least ang dito ba, kanang mubuog income, iplastar ni mo, tagaan ni mo liwi ba, nga kini, diri ka, pwede ka diri. Oo. O niya, ang importante ka ng mga katropa, na iwa kabayad, na grabe man kayo magkapatong mga katropa o kanagani mga interes. Oo niya, grabe.
0: Morning, katropang Alan, sa sunod nga eleksyon pohon, pangita mo o pareha o pamaagi ni Senator Bongo, kada bang dunay kasing-kasing sa mga yanong tao? Tanaw ni Senator Bongo, gikan maguna sa probinsya ba?
1: Nakita gyud siya.
0: Oh, nakita niya nga di matuod nga mga pobre. Nagi matuod nga kabos. Nga nakita nato diha karon sa mga lugar sa lagyo nga mga komunidad. O ni sila mga nagapanginahanglan og panabang. O adto po ka sa syudad, kini mga tao nga nakita nato nga naa karon mag puyo, ilawms tulay, mga gikan ni sa bukid nga nga namasin nga mabuhi og makakita og syudad kato pangalan.
1: Mo intaw na ilahang ang gusto nga at least malam makalanghap sa hangin unsay hangin sa syudad.
0: May laki ni tingog si Senator Bongo ani. Kay simba ko kato pangalan kung ikaw ang mamahimong presidente, kining tanan nga mga naa na ni Muyo ilaw sa tulay wa na ni duna na ni kuan panimalay nga sakto. Duna na sila mga ginatawag na mga kuan no kinabang disenting nga mga Pinoy anan.
1: Dapat gani ang una mo tingog ani si kuan di ay tuod si kini ato ang bag-o nga secretary karon sa presidential si Manny Pacquiao.
0: Oh,
1: diba, yapon pa ko siya. Mo man iya mga concern dapat kato mga walay balay.
0: Kuan ba? Mo na ginatawag na tog calling senator former senator Manny Pacquiao.
1: Manny Pacquiao.
0: Oh, kini bang unsa bay tawag ani niya karon? Commissioner o chairman?
1: Kuan chairman or basta, sa secretary magyon niya ang position.
0: Secretary, diba? Secretary. Secretary bay position niya karon sa kini bang mga
1: urban poor mga
0: urban Japon poor
1: diyan. Sounds like inana mga katropa nga nagatutok lang Japon sa mga pabahay.
0: So mga pabahay ni sa mga tao nga naa sa syudad, sa mga syudad. Lugar nga urban kay urban man ni
1: urban poor man. So kag naka sa urban wala mga pobre
0: karon kato mga mamasanay diha og kuan na mamasanay diha og sinakong patata, sinakong mga carrots, kamote, unsa pa mga lagutmon nga gipangpasan nila des palingke way mga Pinoyana nga ulian narain taw na ilam sa bangkita gatug sa mga palingke tanaw na sa secretary Manny Pacquiao. May problema si Moha kay mansion naman ang imong higdaan di unulhunol naman ang imong likod.
1: Ni wala kay ta kadungog karon siya mga plano.
0: Ay sa daw na ang politika bi kay kaniya to, grabe, pricing.

0: sa sistema ni Manny Pacquiao gumikan kay gikan sa rag to kuano?
1: Rag to riches.
0: Oh, riches.
1: Anyway, mga katropa, so kana ato ang challenge ning ato sa pag-ibig. Duno na may tubag pod ang pag-ibig ra mga katropa. Ra pod daw sila yung mga policy kailangan nga ginasunod. Dito sa Pikas Bahin mga katropa, labaw pa pod sa policy ni karong panahon na ang nagpagawas karon ang kining kampo sa mga tigsuporta sa pribado. Mahal jud ay gihapon daw ang Nordico, ha? Sa supply sa kuryente mga tubag baron nun, ha. 16 pesos ang Nordico.
0: 16.
1: Oh, nga dulan 14 ang sa DLPC.
0: So para Nordico, para
1: ang pinakamahal.
0: Barato gyapon dai si DLPC.
1: Barato gyapon si DLPC kay 14 na justify man. Pero kabalo ko asang dula diri ka tropang bricks. Wala gipagamyan sa Pisam ang supply sa Nordico. Mo si Nordico na pugos sa pagpalit dito sa Wisam. So Wisam, no? Private man na ang Pisam. To ang government kuan ni siya kaning entity. Ang problema sa Pisam kay tagana to example dati na as per the record mga katropa ang gikuha sa Nordico sa Pisam kaniadto 35 megawatts. Ilahang gipas us-usan abot na lang 10 megawatts. So napugos karon ang Nordico moadto ngadto sa wholesale
0: electricity spot market.
1: Oh, sa spot market.
0: Kanang
1: private man na. Gidula-dulaan lang kuno sila kay na ay nahiring-hiringan mga katropa nga ang kini kuno mga naa sa sulod sa nasigutan nga mga entity mga katropa. Puro diyan konektado nga to sa nasigutan nga pribado.
2: Bullseye.
1: Kanang gi-program ka nga magkalisod ka.
0: Sa ito pa, mura lang giluto dahil ng gobyerno, giluto dahil.
1: Ang challenge sa nikaroon, ingon sila mga katropa, ibalik sa mo atong 35 megawatts na kining gibaligya sa Pisam nga to sa Nordico. Di ba mo balik ang presyo nga barato? Di ba? So kay di na lang yun na to kuan ko mantay ebidensya mga tropa pero mato ba nila abuitis man og dagapon ang mga naan nagalidi na sa nasgutan bisig nasa pribado.
0: Kani bang Wisam? Wisam?
1: Sa basi pati sa Pisam na japon diha sila ilahad daw.
2: Pati
1: ang DOE karon mga katropa di naman gani katingog na. Tabangan ang ta sa DOE kay government to government man ni. Tabangan sa DOE nga ang Pisam tagaelo ibalik tong 35 megawatts. May government to government man nga transaction unta supposedly dili pamahalan. Wala man nila pamahali pero gireducean. Lima ka 10 megawatts lang daw mga katropa. Di asa sila karon og kana ganing ipang tapal. Mapugos sila sa wholesale sa spot market. Nya private man na. Mahal. Opet na gigamit sa DLPC mga katropa nga rason. Tama man ang DLPC. Nagpalit ang DLPC matod pa sa wholesale sa spot market mga katropa kay dunay
0: matingala lang ko ani katropa matingala lang ko aning wholesale electricity spot market katropa nga
1: Wisam
0: kanibang, Wisam wala na siya ginatawag kunuhay nilang kuan individual owner so sa ato pa why na nag-iya nga mga pribadong bilyonaryo go siguro tag-iya ni
1: Walay owner?
0: No? Kaya po. Wala ko na yung owner.
1: O niya, kaya, asa na paduong ang kanang ilahang...
0: Ang gobyerno ko ni naghimo ani, sinasubay sa Republic Act 9136, kining sa EPIRA Law of 2001.
1: Di naman na manukan sa EPIRA.
0: Now, gidumala ni sa mga membro, sa mga stakeholders sa PMC or PMC, Philippine Electricity Market Corporation. Gamaw ni siya ang tiggama sa uga tigbantay sa mga balaod sa Wisem. Sa ato pa, ang mother aning Wisem, si PMC, si Philippine Electricity Market Corporation. Maldito po ning kuano sistemas balaod nila no.
1: Makita na nila, dapat i-revisit na ng EPIRA mga katropa kay murag imbis kay makatabang maka-control may noon ng pribado ug makapatuyang.
0: Kini grabe nang ilang katropang Alan ba? Grabe nang ilang pag lingla.
1: Actually, dili means wata ni gong nasala sa DLPC mga katropa. Ang DLPC is distributor utility na siya. Pareha na sa Nordico. Ang kining kuha puro ni distributor utility. Pero ang favoritism ba? Dapat kung ipantay di ay nilang ilahang ihatag ato sa DLPC nga Fibor o sa Nordico para makapaubos po ang Nordico mga katropa.
0: Supposedly. No. Mas abi nimo katrobang ala no kung atong buot subayo no. Ang gobyerno man gud dapat dito mo pabor sa gobyerno kay naghatag ni sila mas barato alang ato sa mga consumers.
1: Oo.
0: Considering og mo ingong kag Nordico katropang alan
1: it
0: is governed na. By a cooperative.
1: Under siya sa Department of Energy.
0: Department of Energy pero parang kooperatiba ni siya nga sistema.
1: Yan.
0: Whereas kung ato ta wala ta nag question sa DLPC ha tungod kay
1: DLPC distributor utility na siya.
0: Pero ato lang basihan ba? Basihan lang nato ba for kinibang sa
1: comparison wise lang ba?
0: Comparison no? Asa man ta diri mo pabor karon? Mo pabor ta diri karon sa DLPC owned by a private billionaire.
1: Mm-hmm.
0: Or diri ta karon sa usa ka kwan, kini bang Nordico nga owned by the people, the consumer.
1: People, konsumante, member konsumante.
0: Or cooperative.
1: Mm-hmm.
0: So diri ta karon kay duna maguni sila itahas ba nga dili nila pabugatan ang katong mga consumers katropang alan.
1: Dali man ka ang nitong month of June 35 megawatts kuno ang hatag sa PISAM. Sa July 8 niubos kini ngadto sa 10 megawatts na lang. Unya dako ang sa DLPC 25. Nitong August 10 megawatts ang sa Nords. Unya ang Dabolat is 25 megawatts nagmaintain. Sila gipaus-usan. So, usay mahibuhato nila karon niadto sila sa private, mahal ilang palit sa WISAM. Mani na tingala bitaw ko, libre nang tubig ninyong gikuha diyan, nya gibaligya ninyong mahal. Libre man tubig.
0: Asa man sila, nagkuha ani karon? Halimbawa, gikan sa ang electricity produced by hydro.
1: Hydro. Sagaran sa hydro man gyud na.
0: Hydro. Kanang tubig wa gina naningil.
1: Wa na naningil nato.
0: Wala na naningil because sa water is owned by the state.
1: Mm-hmm.
0: So ang estado butan kayo, wa gigisingil pod ang nagabutang og instrumento para nga mo produce kuryente.
1: Okay, para lagi sa mga tao.
0: Well, ato ginadayeg katrobang ala no ang wisdom sa science sa paghatag kanato og kaayuhan natong tanan. But remember kung kining nagagamit karon sa ilahang wisdom tapos distribute ginadistribute nila ngadto sa mga tao unya daw murag ilang gi abuso murag ilang gipaluhod katropang alan gituok pa gyud gawas nga ipaluhod gituok pa
1: gyud
0: dapat mo kuana mo come in na nga atong gobyerno ana
1: kulang na monopolize mo nga katropang
0: nay
1: monopolya
0: wapan na nila na matik di nga gisingil ba dai mo sakto di sa gobyerno karon nga magbutang mo dia or otherwise idemolish nis Ginoo ni.
1: Kini manggong panahon na ni, kung panahon pa rin ibigong ni, gihapsay na ni. You know, kay disbalansi kayo. Disbalansi, imbis kay ang gobyerno may mag-take control, ang privado na may mag-control. No?
0: Ano mata sa katupang ano, no, nga patas man ang treatment na diha karon no, sa gubikan kay nag-welcome ang putang mga investors like the DLPC or a British Power. Ato man ang gina-welcome because nag-offer man po na sila og employment sa publiko. Nag-offer man po na sila employment sa mga tao. But remember, kung ang ilang negosyo sila rin na dunahan, tapos ang mga pobre nag-ilaid na, halos di na gani kapalit in tawag bisag tungas kilong bugas, wapa mo maluoy, ana.
1: Dapat tunda kanang sa kung nakaya sa nauna ninyo nga naga-maintain mo o kanaganing presyo nga barato.
0: No? Karon lang katupang alas sa tinood lang, no?
1: Na,
0: by experience, ha? Ang atong sweldo katropang alan, igo na lang nato ibayad sa kurinte.
1: Wala na. O, magligo ta karo mga tropa o ganang dagat na lang ang libre.
0: Wala na ba? maligo po kang dagat kung dinika sa kilid sa kinibang kuan, kining kinibang ato ang kuan ba? Coastal Road? Dakpon mo po ka diha.
1: Bawal maligo diha kaya maigo ka sa ilahang Jackson.
0: Yung mapatpat ka, maigo ka sa Jackson. Hinera ni mo.
1: Anyway mga tropa, atong ipaklaro ha, tama di ay ang gisulti sa DLPC nga nagpamahal sila kay dito sila nagdugang og kuhag supply sa WISAM ba na tawag na sa spot market, no? That is private. So karon gamay ra ilang nakpalit dito. si Nords, dako may lang napalit ito kay para ma-sustain tong ilahang shortage nga requirement sa megawatts nilang requirement, no? From 35 nahimong 10 na lang, so shortage of 25. So 25 dito ang ilang ipalit. So nagpamahal sila. Ang problema nila mga katropa kay comparison na karon, mahal si Nordico kay 16, mahal si barato si Kwan kay 14. Wala, bisan pag ang Nordico maabot na ganang 12 mga katropa niya, ang Davao Light is 14. Ang challenge karon manggod, ibalik unta sa DLPC kuno maton pa ang katong presyo gani nga tag 8. Imposible na karon katropa ng alan, no? Dili na po imposible kay sige na man ulan-ulan sa ubang mga lugar. Pansalan na may nag-init karon. Ay mabalik ta mga tropa, ato nang isgutan ni kuan mga tropa, ano? Inyo na kita, wala man tayo ingon-ugon sa din mga tropa. Magpasalamat ta sa DLPC, sila ang kanunayon nga pagserbisyo. Ang atuan nandiri mga katropa, makatulungan ba ang kining mga increases karong nga panahon, ha? Posible ba nga isabay na sa krisis sa panahon na magpa-increase punta, no? Maluoy punta ko sa ato ang mga konsumante. Dito mga katropa, katropang BRICS, sa tuwan sa tagaan ng pagdagan ni ang balita, di tuod, no, sa tuang patroller. Nalimta na ito ni.
0: Ato nga tuwan, kining report karon gikan sa tuang patrol, pinagi ni katropang Marvin Ibano, Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB 11 to rail og ruhas kuno nga ruta sa Love Bus libreng sakay opisyal nang gisugdan.
1: Ayan.
0: Madugay naman eh.
1: Nagduga manggod siguro sila ruta. Turil wala pa ni
0: sa turil. Wala turil. Oh. Ah, oo, kay Mintal ra man to, no? Mintal og ruhas dayon na Bunawan og Lasang. Moro man to dai nai ruta nga makita nato nga kuan. Mintal.
1: Ako nalipay pug ko ani nga ingon ani katropang BRICS, no, bisan pagtuog na mga sige nanay detalye, no, si katropang naabot na nakatambay na. So atong dawaton nga katropa si katropang Marvin Ibano.
2: Live report.
3: Gianunsyo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 11 nga opisyal na nga nagsugod ang operasyon sa Love Bus libreng sakay sa ruta kana nga Turil ngadto sa Rojas uga vice versa. Opisyal kining nagsugod kagahapon Oktubre 1 ning tuiga, inubanan sa unom ka mga Love Bus gikan sa Davao Metro Shuttle isip dugang opsyon usab kini isyo na sa mga commuters. Sa gihapon magsugod ang biyahe sa Love Bus libreng sakay gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 9 sa buntag ug alas 5 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Ang programa kabahin sa mga paningkamot sa gobyerno nga maminusan ang palas-anon sa mga pasahero nga nagatubang sa kakulang sa pampublikong transportasyon ug ilabinani ining pagsaka sa mga pitihan. Ang maong ruta magdugtong kini sa sentro sa syudad, partikular na ang Rojas Avenue ngadto sa Turil nga usa ka nag-uswaga distrito sa Dakbayan nga adunay distansya kini nga naa sa 17 kilometers gikan sa sentro sa syudad. Ang Love Bus nagsilbi usab kining dugang nga serbisyo sa uban pang libreng pampublikong transportasyon, lagip na ang peak hours augmentation bus service sa syudad ug ang Davao City o ang DC Bus. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report.
1: Standby mga katropa sa inyo ang mga mensahe at tuntagad-tagad to ang mga issue for issue musunod na. Alas 7:38.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: XFM. XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag Omega Pain Killer Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Aw, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan, ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Pain Killer Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maayo pa siya, gipangga. Ikaw? Gibaliwala.
4: Kaklarek sana.
7: Exciting!
8: Pusay! Pusay!
9: Balik na din mga katropa, doon na kita ay 47 minutos na paglabay sa alas 7 sa buntag. Nay, katambay ba si Juan, si Jun Marata? Naba si, nay, mo na i-report si Jun Marata at mga katropa. Tungatangan mga katropa, kay gimingaw ko aning bataan eh. Bata ko man eh.
10: Pinawa!
9: Si Jun Marata. Tugihan ni mo sakasakag bukid mga katropa, may gani, kaya wala nilang pabukid. Diyan sa kilati mga katropa. No? Ni ay report na sa itong headline ni Jun Marata. Kaya kita na ako, Jun, ha? Dara. Mga publikong tulunghaan ko sa Turil, hugot kanunay ang pagbantay sa mga estudyante. Nalimang ka mga katropa na napoy nahitabo lagi katropang breaks itong sa itong lugar ato. Ay, may ganit. Kaya wala, diliin ko na na ka grabe ang nahitabo sa kumpara itong mga milabay ng mga tunghaan. Nga doon ay mga mass shooting na itabo. Balita mga katropa, itong dalikatan ang balita manukad ni Jun Marata.
11: Live Report.
12: Yes, ang katropa nga lang, katropa ang break sa karong mga panahon na kanunay lang gihapon o alerto kanunay ang mga nagabantay sa nagkadiyang mga tulungaan, labi na diri sa publikong tulungaan sa may Turil at Tundakbayan sa Davao. Din matod pa, tungkol na gini nga panghitabo sa laing mga tulungaan, ang nagabantay karon aduna na ay nagkadaiyang grupo, gani, aduna na mga force multiplier, ang ipangbutang matagbuntag o hapon, katropang Pigs o katropang Alan, diri sa mga publikong dagkong publikong tulungaan, diri sa may Turil at Tundakbayan sa Davao, aduna na makita nato ng mga grupo sa mga force multiplier, laban na ini nga grupo sa guardians, o lakip na usab kini nga grupo sa kaninga laing mga false multiplier ang ipang tagtag niya sa mataga dagko nga publikong tulungaan sa may tuliling atong siyudad sa Davao. Dito pala pa katropang Alan o katropang Briggs, aduna po yung ipangbutang kanyang mga interns sa criminology ang ipangbutang usab kini sila. Diya sa Dapita sa may Cruising Bayabas National High School, sa Dunya Carmen Dinya National High School, o lakit na usab kini mga police auxiliary o ang mga barangay tanod. So mala pa, pagsulod o gawas sa pagsulod.
10: Mm-hmm. Wala kagawas kay ni sulod naman.
9: Oo, pagsulod yun.
10: Wala kagawas.
12: Sa mga estudyante, pagsulod ini, aduna sila'y nakita nga mga estudyante nga magadala og mga mahait nga butang sama aning gunting. Aba na ipabilin gina. Ipabilin gina diha sa Guwaja. Kaduna may mga blue guard sab katrupang Briggs o katrupang Alan. Din madun pa sa atong kapulisan, dili lang nato isalig ngadto sa mga nagabantay diha sa mga tulungaan, kundili kitang mga ginikanan ang isa sa responsable nga paggikan sa bata, kita mismo ang mutsig sa bag ngadto sa ato ang mga estudyante aron nga dili makahatag og problema ngadto sa nagkadiang tulungan. Gani matud pa usab nga kung adunay mga estudyante nga badakwan, sumala pa sa ato mga kapulisan nga kung adunay mga estudyante nga makuhaan og mga mahait nga butang o either unsa nga musulod sa naiskutang tulungan, ang manubag nini ang mga ginikanan. Kasamtangan karon mga panauna ang naata sa gitawag nga pag-alerto dili lamang sa mga adagong publikong tulungaan sa turil, kundili lakit na usab ang mga tulungaan nga aduna na yung mga high school o mga tulungaan nga aduna ni high school sa nagkadaiyang mga kabukiran, katropang Briggs o katropang Alan. Kana lang sa ato ang pagpanubay subay sa may turil ng atong dakbayan sa Davao. Alam sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, katropang June Marata, XFM News.
11: Live report.
10: Daghang salamat kini mga katropang June Marata. Oy, good morning mga katropa. Sa mga nagapagreet diri karon mga katropa, no? Pasensya gyud ma. Kay murag na ipita sa tuapon nga mga oras karon mga katropa. Pabina sa mo ani atong issue karon mga katropa. May kalabutan aning kining pagluwat katropang Briggs, no? Sa kining linyada sa mga witnesses, tama ba? Ni Tilianis. So, kung sa kay rason ani karon mga katropa, anong nitabo man ni? Anong si Tilianis ni Ingo man? Ang iyang kaisog mga katropa, murag
13: nabubuan o ga ice
10: ba? No?
13: Ang iyang kalayo, ang nagbaga niya nga kalayo, katropang Alan, murag nabubuag tubig, kalit o gating orok, oy.
10: O niya, araba, siya pa yung hero sa iyang pag-atras. Asa ka mangita ni mga katropa nga pating isuga niya karon mutalaw, siya niya po yung daog.
13: Tunay duha ka mga version, katropang Alan. Nganong kuan ini sa pangutana gitanggal o nagpatanggal kay sumala niya
10: actually nagpatanggal daw siya,
13: nagpatanggal kuno siya or gitanggal gyud
10: iyan na lang gihangyo ang prosecution para dili ingon mga ipit mga katropa siya. Ako na lay mo voluntaryo sulti nga tanggala ko ninyo para kay, dili kay tantong kuan ba ulaw
13: hindi kayo no? Tamparos ba no, no? Kay
10: siya ra ba gina-highlight kanon ay nga kuyo.
13: Ani ni karon ang duha ka mga version no. Sa obserbasyon ha. Ang tinuod ko no nga istorya ani luyo karon sa pagtangtang kaniya isip nagdepende kini kun na kuano. Paminaw nato ning duha ka mga version. Unsa man ni mga version ani? Una si Tilianis nag-ingon nga nagpatanggal siya. Iya kining desisyon ko no. Sumala pa niya. O man iyang giyagyag at ubang at sa mga tigbalita. Niduol siya nga sa mga tigbalita nga nagpatanggal daw siya, gikan sa listahan sa mga witness kay mauna so on and so forth. Okay. Now, naghangyo siya nga ito kang lead prosecutor Jinky Luistro, Representative Luistro, nga tangtangon na lang ang iyang pangan diha sa mga listahan sa mga witnesses.
10: Mm.
13: Sa rason, nga gusto niya nga makuhaan ang presyur o kapit o kalisod, no? Nga giatubang sa prosecution panel.
10: Marabag, sa topa, siya mismo ni Sulti nga na-pressure karon ng prosecution.
13: Oo. Subuti, masabot mo rabag. Naghatag na po din sa problema karon sa prosecution katropang Alan.
10: Nagtuo kasi magkatabang na yung statement nga maluwat na lang ko para dili mo ma-pressure. Oo. Magmayo.
13: Kay, kuwan eh. Kaning, ang iyang buti pasabot ani karon nga na-pressure... Naglisod na kayo karon. Naglisod ba?
10: Naglisod.
13: Naglisod na Muraga.
9: Kumbaga, ay na lang ko, idugang ninyo.
13: Oh, naglisod na karon ang but niya ipasabot nga murag
9: nagkamamo.
13: Nagkamamo. Naglisod.
9: Naglisod o nagkamamo.
13: Ang prosecution, di karon sa ilahang presentation.
9: Muna nga dili ba ulaw, kinialang sa prosecution nga muingon ang ilahang vital witness mga tropa nga para dili mo ma-pressure, ay nalang mo niyo i-appeal. Muna magbata ganito.
13: Pero wala niya ginaditali ka tropang Alan, no, kung unsa kini nga matang bot niya, pasabot ba nga, ngano na-pressure ang kinibang ginatawag na prosecution. Panmatod pa niya, gihimo niya kini, aron nga makatabang sa dagan sa kaso. Pero actually, ito pang Alan.
9: Nakatabang ba?
13: Na pagutana ni karon kung nakatabang ba? Sa kung lang tao diri karon katropang Alan abini mo, daw sa murag gihulga niya nga without him, without Trillanes,
9: pildi mo.
13: In the prosecution, pildi ang prosecution.
9: Or di siya gusto nga ma-appeal sa kapag pildi.
13: Kaya
9: awa na lang ko diya, ina ko i-appealan nyo, kaya murag pildi naman mo.
13: Kasayon, sabton, ano yung ginasulti, oh? Gusto niya nga makuhaan ang presyor o kapitos, kalisod, no? Nga giatubang karon sa prosecution panel. So, nakita niya nga, nagpait na gyud og pagpangitag mga og paglusad og fishing expedition.
9: Dito na lang ko kuan, dito na lang ko sa press con.
13: Dito na lang ko sa press con. O baka diri na lang ko sa depensa.
9: Unsa ka no gimo siyang hostile witness sa depensa?
13: Sa version po diri karon sa korte katropang Alan o sa mga pipila ka makritiko ba no? Ila pong ginalantaw nga wala na siya ko anoy wala na siya nagpatangtang gitangtang yod.
9: Gitangtang yod na. So imo ilang feelings karon
13: gitangtang. Gitangtang yod sila Asia tungod sa mga isyung legal. No. Now, gidirekta diri karon sa impeachment court manggod kung ato may hinumduman katropang Alan, di ba nagpagula og statement si senator si presiding judge sa senator
9: Escudero.
13: Escudero
9: nga gito sa prosecution eh.
13: Nga gingon siya nato nga nakalabay nga Martes sa 29 September 29. Nga gibalibaran sa Senate Court ang hangyo nga isapina si Trillanes kay appeal ta to sa pina.
9: Oo.
13: Unya, wa man pirmahe ang sapina ni Trillanes. So pero bisan pa niya na nagpakita si Trillanes dito. Mura sa kiko-kiko dito.
9: Mura kiko dito na pa display-display niya pa sugi-sugi dagway basta kay okay lang siya kay wa man nagduka.
13: Unya kapila na kahigayon gud. Kapila na kahigayon nga kuno kinibang nawa na kuno ni Trillanes, wa na kuno na dungog after nga katong gipasangin lan sa pipila ka mga retired Marines nga o katong uban nga mga Marines, kanhing Marines ha, inon na lang nato nga.
9: Bito ka ng kwarta pa doon sa ICC.
13: O, moni siya ang kuan, middleman sa mga taga-ICC nga mga investigator.
9: Ang akong nauna kanina karon na katropang Brice, kaya wala magsalira ang ilahang karaganing style ba? Kaya una maranta nga isa lang ang taga-EMLC, taga-AMLAC ba? O niya, kaniin mo man ang dipinsa, bago ang AMLAC, unahin natin yung witness. Si Trillanes. Kaya siya may nagpabuhagay aning about aning mga illegal nga mga deposito nga wala na kuan ko na matod pa.
13: Mauni sa karon ang kuan katropang Alan, mauni sa karon ang argumento no sa legal nga mga panlantaw nga unsa pa man may nungdanon ang statement aning Trillanes nga nakasulti naman ang MLC. No?
9: Mao nay problema ro.
13: Giuna man nila ang original record bang ito sa MLC ni. So unsa pa may portion, unsa pa may katuyuan aning Trillanes nga ipresenta ni karon nga gianggaan naman siya karon og baritoy.
9: Dapat man ta dog si Trillanes ani ang gusto maguna ang AMLAC kay para ihaom niya iyahang mga pamahayag sa gisulti sa AMLAC. Unya kaningon ang depensa karon nga dili ikaw ang una kay ikaw may namasangil.
13: Dapat siya ang tato.
9: Isunod na tong AMLAC.
13: Di ang abi ni mo katropang Alan na to nakita diri ba nga murag tamparos ni Alan nga to kang Trillanes.
9: Okay, kana mga butbut nga mga istorya mugna-mugna.
13: Di ba silbi
9: sa korte.
13: Ang unod sa sermon ni Senator Judge Rafi Tulfo. Ingon siya, iyang gisaway ni Senator Tulfo ang prosecution. Maghalos iyang gisermonan gikasab-an no.
9: Nakabawi si Tolfo diri kuno.
13: Nakabawi siya kuno hay kuno. Sige ba nagkaguba ng inyohang pila sa mga testigo?
9: Mag nagkarambula naman kaya mukat na.
13: Ayon ni tuguti nga musod ng testigo, testimonya sa mga hearsay.
9: Ano ba, no? Na siya kay, tungod ninyo na nawala na ako ang mga followers.
13: Ibalo ba ko nga? Punti na kayo pagkasukarap ang ako mga followers karon. Kaya ito, minilyon karon na thousands na lang.
9: Kagipasangin lang ko nila nga anti-Duterte ko. Nga narakusto nga. Mo na iyahang gipamaya karon. Nasuko na kunoy siya. Wala ka mo mga DDS diya. Wala, balik na mag-like.
13: Naginitan niya karon nga makasulod ang testigo katropang Alan nga nagdala o ga... kaya bang hearsay. Kaya tabi-tabi lang, marites. Walay direktang kalambigitan di akarong sa bangko. Dapat, doon na si bitbiton dito nga mga certification sa bangko niya karon. Kung saan man niya pagdala ng bawal, giyon saan niya pagkuha ang records bangko nga wala man siya authority to...
9: O kinsa po ang naghatag niya.
13: Kinsa paghatag.
9: Okay, dapat kaya na siyang violation.
13: Kinsa man kurtiha. No, nga doon naman tayo bank secrecy law sa Pilipinas.
9: Ang style mo ko na ni Italianis,